0: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
1: Alas 8:09 na.
2: Foro de los Pueblos.
1: Balik gapon sa atong kapag kapanagubaduan. Kinigapon si Kakipay, Bernie Campos, kanunay gamay TC, DTX 500, DTX Coffee Mix, o Gaditribayo, Kabusaw.
3: Kakipay, Attorney Ronel, kanunay na kanita, X 500, DTX Coffee Mix, Gaditribayo, Sport Biotics, Deep Halawas.
1: Ay, si ma'am!
3: Ma'am Jean Lumampaw. Miss Jean Lumampaw, Lumampaw sa AG Glass and Aluminum Supply.
1: Hanay mo tang? Asa na himutang?
3: Nahimutang sa corner, look right and Perdisi Street, Dumaguete City.
1: Wow!
3: Pikas lang sa Heart Hotel.
1: Wow!
3: Pad lang gamay sa...
1: Para sa atong broadcasting competition?
3: Para sa atong broadcasting competition.
1: At palakpakan mo eh! Yeah! Hanya, patilaon po taglitso ni Sir Joseph Cuevas. Karong Domingo, usa ka litson to. Pak-pak-pak-pak! Pak-pak-pak-pak! Okay kaya! Las pansit sa legacy. Pansit po sa legacy.
3: Pansit sa legacy?
1: Oh, legacy. Anya, pasalamatan po na to ang Adam's Big Shop.
3: Adam's Big Shop?
1: Slice bread, loop bread.
3: Wow!
1: Lapari RG, MGI, Kits Paman, si Boss Chard.
3: Boss Chard.
1: Ang si Abigail, so, paman nagparamdam, girl, eh!
3: Abigail nga...
1: Motorcycle.
3: Ah?
1: Ako po to get to dito. MGI, si Sir Koan for collection na po to. Sa mga estudyante na to, para ni sa mga estudyante, mga sukit, pamino. Mas may pa sila, mabisi sila sa mga ingunan, eh.
3: Mao, dili sa pagpamusil.
1: Dili sa pagpamusil. Okay, alas 8:11 na. Ato balikan. Ato balikan. So, mo na to nga. Katong explain ni Atty. Kaganina nga, gilibog, nangutana, nga, moraga, asa sila napita mo sandig, prut. mga gang,
3: sa identity crisis, mga good boy, sir, Bernana, din na ng kanang, kanabang ilahang crisis sa belongingness ba?
1: Belongingness.
3: Kanabang, asa kung belong ba? Kinsa ba yung mudawat na ako? Asa ko pwede? Manginana ba? Niya, mabalibaran, makuan kapin na nagnay mga problema sa panimalay. Nay problema sa panimalay.
1: Bisag kuan, bisag mga brayek, bisag mga bugo.
3: Kuan sila. Wala na ipili.
1: Wala sila ipili. Okay, brayek sila, bugo sila, pero gusto gina sila og kanang comfort.
3: Pero nay ni gawason nga istorya, ambot lang og unsa ni ka tinuod nga tungod kuno tong pambuli sa iyang teacher.
1: Mao na man kasagaran, istorya, mao na man kasagaran, bully.
3: Pambuli kuno sa teacher.
1: Teacher ra imong patyon.
3: Wa ko na to yung target, wa man yan kitaan. Wa man yan kitaan.
1: Basta yung nakabantay po itong teacher.
3: Kabantay po itong teacher. Gagay, muraga dumot man ako.

0: Hemos Ekatron.
1: Di po siya mabugado.
0: Di po siya mabugado. Wala, priso.
1: Priso man siya.
0: Oo.
1: May ragyod. Ang Ginoo mo'y nag-last
0: niya. Ang manager na yung patyo noon ta, mayor na po doon.
1: Ang mayor na po.
0: O sa mga lungsod sa Cebu.
1: Oo. Ay, grabe. Grabe ang kinabuhi.
0: So, kung yun ay ka nang, okay, imong panahon, imo na yun, ihatod yun ka, pero di pa man mo nang pabsinon ka. So, unsa man eh? Katong, balik-balik ka na to ni mga kaigsunan, turns ka ni pang-gobyerno na to. So, kato na yung intelligence unta sa deep ed.
1: May usan na siya makatabang sa mga ingon aning sitwasyon.
0: Sa panahon pa ni Sarah.
1: Sa panahon ni Sarah.
0: Panahon. Sa diyang si Sarah pa mo'y deep ed. Sekretary. So, maunta to.
1: Maunta
0: to ang purpose sa intelligence.
1: Yes, maunta na siya purpose sa intelligence. Para ano, ma-curb out ang corruption.
0: Iyan mapunggi pang natos mga magumagi para malit og binhi.
1: Okay, para man to sa agi-appeal man niya sa insurgency.
0: Insurgency.
1: Pero sa panahon niya nga siya mo'y vice presidente, siya mo'y deep ed, wala may mga ingon aning panghitabo. Wala may ingon ani nga panghitabo. Naitabo ni karon ang ulahi. Nga murag mas nagkadaghan ba? No, managwas nagka-worst ba? Buti pasabot, wala na address ang panginahanglanon sa mga bata, ilabi na sa mga eskwelahan. O ang gobyerno gyud nagkulang kana yung social media, dako go kayo na cellphone, dili kontrolado ba mo pito nang Australia nagpasar og balaod nga this size, paubos.
0: Why cellphone?
1: Wasay cellphone. Wasay social media account. Pero mapod magunsa mapod sila unsa may negosyo nila, unsa may nga mo connect gyud sila. Sa ila ra sa mga classmate unya nag 18 na ka. Okay.
0: Bitaw,
1: legal age na ka kay ubukuan, wala kay tulubagon. Unya dagan na kayo maka-impluwensya nimo. Dali na baya kayo ka ma-impluwensya
0: diba?
1: Nga easy kayo
0: access sa. Diba, di magali mo sugod sa Facebook kung ibutang nimo imong edad 16 minor di edad ka. Di man mo sugod sa Facebook.
1: Dili. Nya kay mamakak mapod.
0: Ya karon. 4 years old pa, 5 years old da mga suking tig paminaw kabalo na tuens. May na kayo sa cellphone. Anya, doon na pa yung ubang mga mama nga tapulan kay mukugo sa ilang mga anak, Torns. Butangan rin cellphone. Ibutang sko na, cellphonean. Hangtod na, mingo na. Mas mayaw na kay English man, English. So, bright ko na ilang anak, may kay mo in English. Maayaw mo in English, pero wapoy batasan. Kay nikuha sa cellphone ng mga suki, di paminaw, tiyabaw na yun, hilak na yun, sikan-sikan pa sko na.
1: Na.
0: Bitaw, no?
1: Dili, gano'n na nun.
0: Gipangutan na si Claire Castro.
1: Oo.
0: Nga, unsay, murag ika-istorya ba? Bahin sa nagtabo dito. Unsay iyang tubag?
1: Unsay iyang tubag.
0: Kaya usahay ko no, ang mga teachers ko no, di naman kung sila mo ay masunod, o dili na sila sulundon.
1: Diyan na, estudyante na mo ay masunod?
0: Dili, tungod po sa ilang ipakita nga kinaiya.
1: So kaya dili na good media. Example ang mga teachers.
0: Oo, na.
1: Unya, tra under man sa gobyerno, sa may gihimo sa gobyerno, ana.
0: Dili ba?
1: Kita man na sa problema.
0: Kaya mga teachers, ikaw naman na sila, papa, kaya naman na ba? Pabigot-bigot, ana naman na, sayaw naman na.
1: Si Jirik, sige magpanghatag kung pagkaon sa mga bata niya sa Jirik Channel.
0: O si Jirik,
1: ganahan
0: gikuha na ni Sir Jirik.
1: Grabe, no? Tudlo ba ta, no?
0: Grabe, grabe mo motivate.
1: Grabe ka motivate.
0: Tagsakasakong bugas, tagduha ka manok. Niya mo kanta, maayo po siya mo kanta.
1: Kanta, mo compose po siya mga kuhaan.
0: Pero wala na siya identity crisis. Marag may angko naman siya.
1: Oo, klaro na kayo.
0: Nga, laki.
1: Nga, laki siya.
0: Laki ako. Di bitaw.
1: Okay nang yung game mo.
0: Okay kayo eh. Anya, katong pag, saan ka pag graduate, ano sa ba to? Graduation ba to?
1: Mm-hmm.
0: Or basta nag-meeting ba to?
1: Oo.
0: Sus, ang papa taon, bisag, murag, gamay kayo, di makadaw ko sa kasako, nadao ko sa kasako. Ayok ihatag og lain. Kanang yung unana ba, grabe no? Pero, gikan na po na sa yung income turn sa
1: income
0: social media.
1: Income niya sa social media.
0: Iyaking ibalik nga to sa mga bata. Baunay, award din na baya na siya. Murag award din na siya sa DepEd National.
1: Kung saan na siya nga province?
0: Sa kuan? Sa Butuan?
1: Taga Butuan din na siya. Takalang ka diya.
0: Wala na siya Butuan.
1: Ngangko na.
0: Agusan del Norte?
1: Agusan del Norte ni siya?
0: Search record. Lagi. Inana na ka. Matinabango ng kuan. Taga Butuan, taga Agusan del Norte. Search si Jerry kuan. Where she... Adili, where she? Where he lives? Where he lives?
1: Where he lives?

0: Philip.
1: Ay, good morning, ni Ma'am Joy, Ma'am Joy. Good morning, Marisa.
0: Misamis Occidental.
1: Misamis?
0: Misamis Occidental, Bonifacio.
1: Alagi sa ako, alagi sa...
0: Ay, kabutuan. Bagong Anunang Diyot Elementary School. Bukid siya sa Anunang Diyot, Municipality of Bonifacio. Ah, kato nga kontrobersiya nga mayor nila sa una, Bonifacio man to, di ba? Unahan sa... Kuan, kana Usamis, dayong...
1: Sa Lanao de Lorte, lagi na?
0: Dili, uy. Misamis.
1: Misamis.
0: Misamis Occidental. Misamis Oriental man yung diridapit sa... Kuan, di ba?
1: Province na Misamis Oriental. Oh, sa, oh.
0: Misamis Occidental. Katong nga Usamis.
1: Doon lang, buto ako mag-apo na.
0: Kanang, ay, atong buto, ito dito, dito, stumoy. Mindanao.
1: Mindanao man.
0: Pero layo na kayo itong butuan.
1: Kasi, pilino niya?
0: Oo, kabalo. Busaw na, guys.
1: Kasi, first name niya?
0: Maribaw di ay. Jerick. Jerick Bokter Maribaw.
1: Jerick
0: Maribaw. Parinti di ay ni sa bana ni Nikki.
1: Di ka tumo sa Maribaw. Katong Bokter. Ano sa to?
0: Bokter.
1: Ah, Bokter. Aka na, parinti sila ni Mamurita.
0: Nga naman?
1: Bukotot. Di ba ito? Basta tukuan na, mo na, maayo kayo na. So, di po ka ni mga sukitik paminaw. Kining ato ba mga pangutana lang ni ba? Posible ba, Torns? Mga soaking tigpaminaw nga maka-influensya po o kung sa'y nakita nila sa social media, sa TV, mm-mm, sa corruption dere sa ibabaw. Mm. Posible ba?
0: Posible.
1: Nga, ah, grabe, malita-malita ning kwarta. O niya, kung sa'y naman ay padul nga namo, isip mga estudyante. Oo, oh, kami, ingunani, sa among umabot ng mga iksoon, labi na kato nag-eskwila o mga public school. Oo. Oh. So, posible, pag makita po na nila mga kaigsunan sa television, sa mga balita, basta ma-discourage po sila na naningkamot me na mahimo may mayong leader sa among panahon o niya, sa among naon niyang henerasyon. Pero sa pagkakaroon na kita na mo, trillion na kwarta ang ikawas gobyerno. Posible po ba yan, Atoj?
0: Nga mura po silang ni Suki po?
1: Mura silang ni Suki, mura silang nagawin PE ba?
0: Gobyerno, sa maniwa po ni Claro.
1: Ha?
0: Wa po ni Claro ng gobyernohan.
1: Oo, oh, ilan na ba? Labi na ka lang ilang spokesperson! Nga si...
0: Nga no po nga gihimo ng spokesperson si Clear Castro, no?
1: Palakuan man. Kanang mo magi maka...
0: Ipang minusupura mo gunang iya, ha?
1: Maka, mo magi makatanggol. Mo magi makalaban ko ni Bongbong.
0: Laban.
1: Dili man para sa una katong spokesperson ni Ninoy. Nga kato si Pastor. To taga-Bohol nga.
0: Yeah, Ninoy, ba? Bongbong man to. Lasirda man tingali to.
1: Dili. Katong didagan good o pagka-presidente good. Spokesperson to siya ni...
0: Ni Digong? Ni Digong to.
1: Kinsa man?
0: Si Kuan? Si...
1: Pastor?
0: PR dito?
1: Ay kang... Di ang spokesperson...
0: Mo'to yung ipulihan ni Rocky kay... Kanang dili kayo mo...
1: Oo.
0: Kuan?
1: Purang
0: dili mamot-mot.
1: Oo. Dili.
0: Mao lagi.
1: Kinsa man dito sila Sherda?
0: Edwin Lacerda mo to sa panahon ni Pinoy.
1: Ah, Pinoy. Si Kuan, si Katong Tagadabaw. Maman to, PCCO, o PCCO, o sa to? Katong Midyabon po ba sa...
0: Ernesto Abelia.
1: Oh, si Abelia, o ka
0: na. Oh, gani na siya, Digong.
1: Ah, si Digong.
0: Harry Roque ang sunod, ayong si Salpanilo.
1: Sunod.
0: Nahimo si Carlo Nograles.
1: Ah,
0: So, dayon si Martin Andanar na ang last
1: before. Ah, si Martin Andanar. Pero kana si Kuan kato si Abelia. Motoy.
0: Abelia to mo tong taga bowling ni Bong.
1: Ni dagag presidente po.
0: Tarong kaayo.
1: Buutan
0: kaayo.
1: Oh, hanay. Bitaw mga sukitik pamilya no. Kuan ba dili ba katungod ana mang higala? Nga nakita nila nga sa administrasyon karon mao na ni unya pagkahuman. Saon na lang namo nga iniga sa amo na nga panahon. Wa nay kwarta, sige na lang mig magbayad og utang mga inana. Pero talaw na ko layo ra na siya.
0: Layo ra na. Dili man kay na.
1: Tuara na siya dito kana siya nga mga kuan kina iya. Tuara na dito sa kanang insurgency.
0: Kuan man ni payang edad 7 pa man ni 30 pa ni.
1: 30. Dili pug ka na tons nga. Why kuan ka na nga yang mama, papa, mura ba gawa nay time?
0: Usa po na. Wala lagi guidance. Dili kayo maistoryahan.
1: May guidance. Pero anong bright man siya with honors, with highest pa yun?
0: Wala. Dili man na kayo. Ang bata makatuon na magulay ginikanan. Pero sa lahi nga mga aspect, sayang kinabuhi. emotional stability, mga psychological wellness, lisod kayo. Dili kayo na niya makabot kung wala gyoy family support, especially sa parents.
1: Sayunan mo. Nisulod mga kaisunan, unang pagkaman nag dalag armas, nag video, o sa karom, unang room niyang gisulod, mura nakapusil sa gusa. Itong kuan, ba't mura babae man siguro pag ito nga.
0: Babae. Daghan kayo mga nangakuan nga itong mga bright, no? Itong mga honor yun.
1: Ang uba ng lukso pa yun ba? Hapit na may lukso. Grabe. So, mura na siya og nagkuan, nag kanang video, kanang makita bito ni mo sa video games bito nga.
0: Bawal, gudutan na ako. Ijug ko anong gudula sa computer. Kanang grabe na mag-promote og violence. Kanang mga yun na.
1: So, muna ning panahon na, Torrance, nga, ang gobyerno, kay, posible mahitabo. Pila pa? Usa, duha. So, namatay. So, posible na pay unom.
0: Upat, man doon ang namatay, di ba?
1: Dili, katong kuan ba? Katong tirador ba nga?
0: Oo, katong ingon sila nga pito sila. Pito.
1: So, nakuhaan. Posible na pay unom.
0: Napay unom.
1: Mingo naman po ito. Tatano, ako, mission na kumplis mo.
0: Mano po ito. Niya, itong gobyerno.
1: So, mo lagi.
0: Si Bongbong Marcos, 21 billion ang iyang intelligence fund. Hamon na niya gamit.
1: Kan.
0: Pagbuhi sa mga NPA?
1: Dili. Katong bugas.
0: Di wala ito labot sa intelligence fund. Lahit ito ay local government support fund to gikan. Wala na nila kipahibalo gasa na gigamit ng intelligence fund. Kasara ra itong nahibalan o gasa kay ilang mang gibulabog. Pero ka na ba? Inana ka na ko. Kwarta.
1: Ha? So, kinahanglan na mga suking tigpaminaw, ang gobyerno, muhimo na yun og insakto ng lakang aron masumpo ni unsaon. Sa mga estudyante, sagdi na lang sa ng kuhan, sagdi na lang sa ng insurgency, kay military na bahala ng polis. Diri sa school na mga higala kay ang uban ng mga ba, labi na ka to, mga bata, turns nga, kanang bugoon, unya, tapulan, nalagid sila yung rason, kay ikahatag sila ginikanang na di na sila mo school. Kumuoy, matay ko.
0: Delikado na ron ang eskwelahan.
1: Unang pangutana.
0: So, sakto tong giingon din ni Chabit nga, bintras dili ni ma sulbad ning, walay manubag aning blood control, ayaw mo pang eskwela.
1: Ayaw, blood control po to, Chabit.
0: Wala dito iya.
1: Liso po ka na imong utok.
0: Harold Zetere, may muntag ni Jim, ahog ni Harold. Ha?
1: Hi, Ma'am Jim. Sir Harold, good morning. So, posible ang ubang mga estudyante na maingon nga, ma. O nang pangutana, ma, pa, love ko nimo, love ko ninyo, dili. So, love. Ano man na?
0: Oo.
1: Nya, gusto mo nga mawala ko. La.
0: Yo.
1: So, dili man. So, nga, di na ko miskul. Ano man? No, nauso ng patay. Bako ka pala basig musul sa mong rumuha. Na, di na yung miskulay noon.
0: Homeschool na lang.
1: Ha?
0: Homeschool, mga bata.
1: Bugoon, mga ali. Tapulan, mga ali. Homeschool pa. Magsige, ratong duwa po dito. Dapat lagi mga kaigsunan karon ang gobyerno mahimo naglaka nga di na ni mausab. Mausab, di na ni mausuban. So, unsay? Himuon. Bawal! Automatic na yun. Himog balaod. Bawal, mga kaigsunan, ang cellphone sa 16 anyos paubos. Or sa minor di edad.
0: Minor di edad.
1: 18 paubos. Bawal ang cellphone. Nga naman kita sa una. Wami na buhay. Kami sa una. Wami mabuhay. Guay cellphone. Di talawa si Mayor Bong Sabo Hika kinsa ning sa Romanhog Jun Hika. Oh, bawal ang cellphone nga dalon sa bata sa eskwelahan sa Romanhog. Oh,
0: gungon na ning ngal kinsa na
1: Jun Hika. Onya makuha na mga sukit tigpamana, for example pag masakpan tons confiscate. Dito na ni makuha imong cellphone, inig, and na sa school year. So sa ito, patanggong! Dili-uli. Oh, pero mo mang gihapon ng mga suking tigpaminators, no? Bawal, for example, bawal, o niya, oga, imo na yun ng kinaiya, or on sa bakaha, doon na mo yung mga, kanang mga mission-mission, inig kagabi, mag-cellphone, mag-text, maka-text man. Oh, niya, pero may na lang. I-compare ang mga suking tigpaminaw nga, kuan ka nang makadaladalag yun, maka-influensya, porbida. Ninduta pa dibatihan ini turns, no? Dapat ba i-bawal ang paggamit sa cellphone sa mga estudyante nga 18 paubos? Nindot, no?
0: May nga mabon na sila, communication man. Katagod yung mga singrasan, huwag na yung emergency. Saan mo na kung pag-contact akong anak? Niya sa una lagi, huwag mo cellphone. Makapauli na malagi sa.
1: Huwag may emergency.
0: Oh. Anong emergency, kuhan naman na, unsa magiging ideya importante.
1: Kasi karan maguna na emergency, huh? Sa una, kita sa una, bisag kumbulsyon nun na taso sa room.
0: Huwag man.
1: Huwag man, di man makontakt sa mama. Di magpaabot kita ka no sa, oh. Kumbulsyon na ka, ha? Imong mata.
0: Ganoon naman ka sa school clinic.
1: Ha?
0: Ganoon naman ka sa school
1: clinic. Nandito school clinic sa una?
0: Kami na, mami sa inyo. Huwag, gada. Pobreha po na niya, eskulahan sa una.
1: Kamu na may namo school clinic kunya unsa may sulod sa inyong school clinic?
0: Nay paracetamol.
1: Nya namo nurse?
0: Ha?
1: Namo nurse?
0: Katuran teacher.
1: Mo na niya, ang ila lang ato for ini ang supervisor or superintendent mo suroy at least na clinic clinic mo po na sa mo. Clinic box. Ini abli nimo bisa gapas wala. Inanar maguna. Wow. Oh. So, karon na mga sukit, karon, maingon nga for emergency. Kaya, kung muna, maraga, gihilantan, tawag mo rin, ma'am, kani, picture ko an, your child, or your daughter, your son here, kay, init siya, pero init, 37 tira.
0: Init, di ka na nagdula sa gawas.
1: Mau gani? Oh, muna nga, ilang bot pasabot, emergency.
0: Mukontak, rago di ay sa, ang maestra di ay may mukontak sa, mama.
1: Richie Mangali. Richie, ha? Bailin cellphone na Richie. Nabanggaan si Richie, naligsan ang iyang tuong akamot. Iyang cellphone na bailin. Grabe yung kontakay sa katong nakaligis. Joy-Joy, ang cellphone po ni Joy-Joy, nabilin man po. Di makontak. Pero nga nung nakontak nga po, nga nung nada sa hospital, nga nung nakaabot mga po sila. Kasi Kapitan Dinis may gitawagan. Wala naman.
0: Action agad ng Kapitan.
1: Naam sa man si Richie, sa naligsan. Kay ni, kalit man siya ni, anak, mo-action sa kubertik. Kubertik siya, ni kalit mag-U-turn ang katong bus. Pak, ikaw siya, pak, pak. Tiyos, naligsan niya. Iyan na po doon ang ulok. May galit kayo, naka-maneuver siya.
0: Diyan, yeah, yung matabang aktor, di ay. Alas 8:30 na?
1: Oo. Muna diha mga suki. Mga suking tigpaminaw, kung ano lang ka na nga, mas may pa nga, huwag tango na. Ibili na lang, di na lang ipadala para. Di na sila makahimog mga ingulana, mga igala. Okay, sige, alas 8:31 na. Alas 8:31 na mga suking tigpaminaw. Balik may mga igala manini, ato nga po ni padayo ng mga suking tigpaminaw, dugang ang mga isigutanan. Nga nung ingunani ang kahimtang. Muni ang trending, muni viral. Muni karon mga igala ang balita sa tibok kalibutan ng mga igala. Oh. Sunod-sunod po tayo dito sa mga nasod. Okay na ito, mga matay sila dito. Kaya mga dato man, kita dire. Wag ete kanon. Sunod-sunod pa ta.
0: Baha pa ta.
1: Baha pa ta. Ngita pa sila ni Sarah. Asa ko no Sarah. Kaya nagbaha ang Manila. Inyo na ipatangtang. Mangita pa mo. Alas 8:31 na balik mo yung manini. Standby.
2: Puro de los Pueblos. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX Coffee Mix.
3: Gusto ko na.
2: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
4: Di nato kalimtan ang gipamulong ni Dr. Jose Rizal ngang kabataan ang paglaom sa atong yutang natawhan. Sila ang musunod nga mahimong leader sa atong katilingban. Angay ug angayan lamang nga sa pagkakaroon. Ato silang giyahan ug imatuto sa husto ug insaktong dalan aron mahimo silang maayo nga ehemplo sa umaabot nga panahon. Diin makapadayag usab sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga una-una bahin sa nagunang hisgutanan karon sa atong nasod. Maoy hinungdan ngang K5 News FM Philippines ug ang Department of Education Negros Island Region mihimugso nining tulumanon K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. K5 BIR Broadcasting Competition. Muhulma sa mga estudyante sa publiko o pribadong mga tulunghaan sa sekundarya sa pagtuki sa mga nagunang balita sa ato, sa nasod o sa gawas. Lakip usab sa paugnat sa kuso, artista o uban pa. K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Maghatag og kahigayunan sa mga estudyante gustong mahimong magsisibya sa umaabot ng panahon. Ang elimination round himuon karong Agosto 23, 2026. Adlaw nga Domingo, gikan sa lasuto sa buntag hangtod sa hapon. Og inyo kining mabati live sa 97.7 K5 News FM Dumaguete. Og ang numero 1 og numero 2 nga partisipanteng eskulahan dinhi sa division sa Dumaguete mao ipadala sa Bacolod City para sa Grand Finals karong September 13, 2026, adlaw nga Domingo. K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition.
3: Mao kini ang mga partisipante sa K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Kamanhak National High School with School Principal Mr. Orlando Y. Umlang, Assistant School Principal Mr. Honorio J. Caceres Jr., and Coach Mrs. Beverly Deloria. Dumaguete City National High School, School Principal Ms. Atiline F. Antusada, Assistant School Principal Ms. Nina Rose Inoferio, and Coach Ms. Janelle Chris De La Serna. Hunub National High School, School Principal Mr. Loisito B. Mapue, Assistant School Principal Ms. Jane June Calum, and Coach Mr. Ronald Verdilio. Tacloban National High School, School Principal Mrs. Victoria O. Superal, Coach Ms. Rhea Joy Fortuito, and Danica Lorraine T. Ang. RTPM Dumaguete Science High School, School Principal Dr. Roxanne C. Daya, Assistant School Principal Catherine L. Bartosa, and Rose Marie Palomar, with Coach Aina Pino. Hermine Hilda Flores Gloria Memorial High School, School Principal Miss Catherine M. Buhol, and Coach Miss Antoinette A. Tinghill. Piapi High School, School Principal Dr. Daphne G. Nudado, and Coach Arlie Yulieran. Kalinika Guno Pal Technical Vocational School, School Principal Mr. Loisito B. Mapue, Assistant School Principal Miss Ruthie Carlon, and Coach Miss Sherani Abalo.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Pwede si Sherlock Grace
6: Mendoza, so na permi ko ga pangluya ka ng murag kapoy kayo. Hindi ko, one time nag-open ko sa amiga may tungkol sa akong gibati, maugi recommend niya sa kuha ang Mighty C Vitamin C. Inumundo na ko isa ka capsule 3 times a day. Sukad na kainom ko aning tambala, ako jud akong pagpasalamat tungod kay ni Himsog na ang akong paminaw sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C, so layo na ninyo.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalitin sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sigiglain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukaon, ug wala na pud ko ng suka-suka. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo jud kaayo.
5: Mighty C, ang alkaline, ang vitamin C, mabalit sa mga butika.
8: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
5: Extend food supplement for men.
9: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysa nga una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
5: Extend Food Supplement for men.
10: Pinakabarato nga data.
11: Sa Shopee, may 10% off pa para sa
12: supply. For DTI Fairtrade permit number FTEB 26294 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
13: Kagugob o crispy nga lechon ba ang imong ipangita? Adto ra ta sa Gutim Lechon. Gutim Lechon, lami ang tiplada. Magbalik-balik yun ka sa Gutim Lechon. Aduna usab sila'y kinilo matag adlaw na barato lang mga presyo. Aduna usab ang Gutim Lechon nga display sa talipapa sa airport area sa Sibulan. Ang Gutim Lechon gipanagiya kini ni RG og Net Gutim. O matawagan kini sila sa numero 0905-117-8409. Tawag na sa Gutim Lechon. Always remember, we are not being the best, but we make sure we serve you better.
5: Victory Bio.
14: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
15: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
17: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
15: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
18: Puro de los pueblos.
1: Alas sa 8:38 na mga suking tigpaminaw. Balik gapon sa itong kapag kapanagubaduban. Kini gapon si Kaki 5, Bernie Campos, kanoni ka Mighty C, Detex 500, Detex Coffee Mix, Sugar, Detribayo, Kabusaw.
0: Kini ka Kaki 5, Atty. Ronel, kanoni na ka Detex 500, Detex Coffee Mix, Detribayo, Sport Biotex, Deep Halubus.
1: Rene P. Imperado, yapi. Para na ko, sir, dili na use ang pag bawalan sa phone. Ano sa mani? Dili na use. Sa may edad 18, bilo kay ang klase baya ron more on research po. More on research. Sakto po. So, laptop. Laptop mo ikuan.
0: Laptop, dili ikuan. Cellphone.
1: Dili, cellphone, laptop. Pero maulang gina mga sulkitig. Pero mura ba, oga? Bisan ka na galing i-sus sa atong panahon karon na hinoon, mo-adapt mag-iun ta mga sulkitig pamina turns. Sa unsay kabag-uhan. Pero sa dipay, check sa nato sa James.
0: Yes! DILJ Negros Oriental, may courtesy visit sa PSWDO ning Lalawigan. Kompleto ng itali ka K5, James Bandukilio, EK5.
15: K5 News FM, live report.
19: Ang Department of Interior and Local Government kung DILJ Negros Oriental, mihimo sa ilang unang courtesy visit na sa Provincial Social Welfare and Development Office kung PSWDO Negros Oriental na aron hisgutan ang mga update bahin sa pagpatuman na sa bawat bayan makikinabang Rice Distribution Program ubos sa Local Government Support Fund Financial Assistance sa Local Government Unit sa ang delegasyon sa DILG at Negros Oriental. Gipangunahan na ni Provincial Director Farah Diba Gintuya uban ang iyang mga kawanihya. Abaong courtesy visit na himong higayon aron hisgutan ang pagpatuman, pagpauswag ug mga update sa programa ug aron mapalig-on na ang koordinasyon tali sa DILG Negros Oriental ug sa PSWDO ning Lalawigan alang sa pagsiguro sa epektibong paghatod sa tabang ngadto sa katawan nga gikan sa gobyerno ug ingon man na aron matumbok aga mga benepisyaryo nga angayang tabangan na. Balita gikan sa News Center, ako si Kaki 5, James Ditripayo Balukilo para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
15: K5 News FM, live report.
1: Lamat James sa ibang report. Alas 8:40 na mga soking tigpaminaw. So ato nga po niya balik-balik ka ng mga higala. Unsay kuan ha? Kanang, unsao naman lang ni? Kay ang nga mga, kuan karon turns mga security, libo po ni. Unya, there is atos Negros, ang mga polis mo surprise visit sila sa mga schools.
0: Surprise visit.
1: Oh, surprise visit. Kay para kuan ba? Makadeter magud na maghimog ko ano niya og naay polis makita. Mo rin ana ba? Rag mahadlok. So, ang gwardiya, pila ra ka bug gwardiya, pila ka mga estudyante. Onya kato na hitabo dito sa Buangka. Wala po to ingon nga luklok niya ang kantong arma sa iyang bag kay nagsakay man sa sakyanan. Nya duha pa gid ka sakyanan.
0: So maningging ni Rinipi.
1: Oh.
0: Para na ako, sir, dili na use ang pagbawalan. Mauni,
1: mauni. Mauni, ako na nalbasa ka ganina.
0: Taas-taas man.
1: So, ibalik na lang yun na to, mga suking tigpaminaw. Kita diri sa ibabaw ba? Iko na lang yun na to, ipakita na to sa mga bata nga kanang tarong ang atong gobyerno. Ingunana na lang. Kaya musukot mo sa dili, mga higala. Mga concern ba yan sila? Bisag ka na mga bugo, mga bugorts gali, pero nagtanaw na sila nga, giingon ani pagdala ang atong gobyerno, giingon ani pagdala ang atong lungsod, giingon ani pagdala ang atong probinsya, ang atong sakuan sa ato ang distrito.
0: Pero ako, panglantaw ani, Sir Bern, usagyan ni ang dakong kulang yun ani sa kinikanan. Namay part ang gobyerno po. Pero ang kinikanan, yun nga no, nani maguna siya. Tungod sa gabaha nga impormasyon nga makuha sa bata kada adlaw sa internet. Okay? Daghan kay siya information nga makuha. Daghan kung daghan kay information nga makuha, daghan po ng mga pangutana. Mas daghan kang nahibalan, mas daghan pangutana. kung kanang imong mga pangutana, especially on specific subjects, walay maka-explain mo, walay makatubag, kaya walay ginikanan nga nag-explain.
1: Hmm.
0: Kay dili kasuod, o ang dili suod sa ginikanan, basta dili kayo nana ang ilahang rapport ba sa iyang parents, kay marag ang mama, ang papa, kadakuan, kung busy kayo, igaw na mga tagkwarta, wala na istorya, o ang mama po, sige nang gapangisog, ang bata, marag dili makashare, gani isa unsa iyang mga sentimento sa eskwelahan, wala siya time nga asa siya makashare. Diya ang dakong tendency ng bata makakuha og mga sayop ng mga guidance gikan sa laing mga tao.
1: Kana.
0: Kana, usa gyud na siya.
1: Sakto gyud na.
0: Oh.
1: Pero usahay po na mga ginikanan, di po na tumabasol kay...
0: Kay busy.
1: Di po busy. Pangutuan po ibang kagan.
0: Oh, mausap po na. Kapun sila kay balo kung saon.
1: Eh, besos so, ka. Nagaling nga mga subject kung saon.
0: Nagari pangutan na, sir, Bern. Nagagot na lang ang tanong nga isyo. Kano sa mani mo explainan ang imong bata kabahin sa sex?
1: 4 years old.
0: Ha?
1: 4 years.
0: Mamura ka si Bongbong Marcos de.
1: Ah, Bongbong reto siya?
0: When was the right time? Ha?
1: Ay, ako sa explainan, o doon na nai balhibo.
0: Hmm?
1: Mabalhibo na.
0: Mauna imo ha?
1: Or,
0: para nimo
1: sorry,
0: ba?
1: Sorry,
0: ikaw,
1: sorry.
0: Gini ka
1: na. Para nako or og laki ako anak.
0: Laki or baye?
1: Laki or baye?
0: Lain day na og og, time frame.
1: Di ba og laki kanang mo ko na mo utog.
0: Utog.
1: Di.
0: Oh, tinuod na riya practical ta.
1: Pero di na siya kuan.
0: Di, sige, say mo. Bilang kuan. Kay ato kanon ti karon sa psychology po na aspect.
1: Explain na ko bahin sa inana og mo kuan. Kanang ayaw, amang ko explain ko na nila ni Ate Teres ko ng ni Jinjin.
0: Wala kayo explain.
1: Ha?
0: Sakto na po ng imong, ano?
1: Maulo man ko?
0: Dili. Wala mo nagay sila ng utana.
1: Wapon?
0: Explainan mo ang bata sa panahon ng mga utana siya.
1: Ah.
0: Kanya, explainan yun mo og insakto. Dili na nimo nga, explainan nga, alam ba, unsay ka na ni bird, flower, ana. Kinahalan nimo i-feature insaktong information. Kanya, unsay effect, ani.
1: Di na mga kurason.
0: Ha?
1: Korason.
0: Heart, korason man.
1: Wala kay korason. Ang kanang sa ubos. Marites.
0: Dili, explain gini mo sila insakto. Explainan gini mo sila insakto. Kana asa, kuha na siya sa child sexuality. Lahi po na siyang sa iyahang
1: kanang,
0: mental, sa iyahang emotional, sa iyahang psychological. Kinahanglan yun na nimong i-address. Pero usag yun nga makatabang ana sa kinatibok ana, iyagang spiritual. Kaya kung ang bata, tudluan ra gyud nimo og kahadlok sa Ginoo. Giyahan gyud nimo nga kuyo gyud mog simba, pamilya, minana. Makatabang gyud sa dako. Sa pagtubo sa bata nga tarong.
1: Pero kana mga kaigsoonan sakto gyud na gyud. Pero ipakita na gyud ninyo pod mga ginikanan
0: nga maayo mong ehemplo.
1: Maayo mong ehemplo. Ngadto sa inyong mga kabataan labi na ang gobyerno. Nagtuo lugar mo nga ay di, kini mga kapitan nato ba, mga mayor, nagtuo man ni sila nga, ang ilang anak ra, mo sunod sa ilaha kay immediate family.
0: Ang uban, wala ba?
1: Pero wa mo kabalo, nga kamo mismo nga mga leader, gitanaw mo sa mga bata sa inyong komunidad. Ay, inana din ng mayor, kurap. Inana din ng mayor, mamaligyag siya, bo.
0: Dita ana.
1: Inana din ng mayor nga, mupatay. Amo patay po ta.
0: Di ta na.
1: Kay magmayor man ko. Kala ko ba mangingon na? Dilingon nga di ta na. Di mingon nga di ta na. Iniktanaw. Amo dahi na. Inani dahi dinalahan. Ay, inana din ang atong presidente. Malita-malita nga kwarta. Gidala dito sa kuwan. Inana din na. Amas mayo pa. Di na lang kumutuon. Amas mayo pa. Mupatay na lang ko. Mura maday hapon. Wa naman may ugma. Ingon na. Huwag ikomo lagi mga suking tigpamilaw sa magtinarong. Wagi ko mo manghigala sa mag-dinios ka sa imong nga trabaho. Tungod kay wa mo kabalo, nga gitan-aw mo niya ng mga bata. Labi na sa mga ginikanan. Nagtuura mo nga, ay, akong anak, okay ra, natoy pare, walang problema, marami tong pira. Pa, bigyan mo ako, walang problema, una ay kwarta. Pero wa sila kabalo nga, ang kwarta mga kaigsunan, di day na, nga nung daghan may mga kwartahan nga nagtubok be. Nga nung daghan mga milyonaryo tons nga nagtubok. Tungod kay kulang silang feelings, kulang silang love sa ilang mga ginikanan. Muna dihang atanan, tarungo na lang gud nato.
0: Why? Sila og sense of affection.
1: Sus. Mm. Storyahan ta mo, why bayad ang pagkabuutan? Mm. Doon na may bayad, Tons?
0: Wala.
1: Wow, di makamingon dito nga. Paglukat dito o kuan, kanang, mo ni bayaran na nimo, 1,000. Mm. So, lukat dito, bayad ka dito sa treasurer. Mm. Kaya nga naman, gusto makaka magbinuutan. Wa mm. maingon na na. Mm. So, pagbinutan sa mga ginikanan para masunod mo, pagbinutan sa mga teachers para masunod mo sa mga estudyante, wala bayan. Inyo rin ipakita ang inyong pagkabutan.
0: Unya, matindog mo anang gingon sa golden rule ba?
1: Ah.
0: Love your neighbor as yourself.
1: Correct.
0: Dili ni mo na kayang mahimo sa imong kaugalingon nga masakitan, makuan. Ayaw, mahimo sa imong isikatan.
1: Correct. Pero sa hay, love your neighbor. Pagkapinan man po, in loving memory.
0: Ah,
1: muna diya. Mm. Bita mga suking tigpaminaw. Eh, kanang, purbida ba nga, mura ba og, kinsay atong duulon, asa talipita mo ato, kinsay makasumpo nini?
0: Sir Bern, Attorney Ronald, ah, tungod sa social media na to, usa disiplina sa ginikanan. Utir Miraflor.
1: Maugan eh. So, ampo ta, kanang kuan, moral, wala magoy ang karon magod sa eskwelahan ng mga suking tigpaminaw, Tons.
0: Wala pa ba gyapon gibalik ng wala GMRC?
1: Na. Wala na.
0: Diba yung issue mo na sa unang
1: wala na values.
0: Good manners and right conduct.
1: Wala na kayo values.
0: Values education.
1: Values education.
0: Oh.
1: O niya, pagkatuliko ang magkuhan, na naka-unfair po sa unang, pagkatuliko ang maestro.
0: Katikisim.
1: Ha?
0: Katikisim.
1: Katikisim. Ang taga-iglesia, di manambong.
0: Di manambong?
1: Oh, mga sabadista, dili. Mm. Oh. Eh, hinoon kay ikon mo na. Kunya, pag kwintahin na sa grado, dagko pa sila grado.
0: Dagko ka grado ang mga dili manambong?
1: Ah! Oh. Asa may fairness, anak. mauna di hapod, oh.
0: Values education. Mauna ba na pinakagamay na ko grado sa eskwela ko, guys? Values education.
1: Alam sa naman. Asa man ang kusukay mo ko, ano eh?
0: Oo.
1: Oh. Ngayon, nanawag niyo mo?
0: Ngayon, nanawag. Kunya, iya, di wapod niya gipalong. Kabalo siyang nag-programa pa ko.
1: Kunang kusukay mo tingog. Mo na nga sa pagkadako ni mo grado nga mo eskwela ka ma, kita mag-sukmagay na yon.

0: Sa ngalan sa Bogasi, o President, the generous bossing Doc na Miloy.
1: Area Manager Santa Catalina Mayor, Pef Uban, yan Ligan.
0: Good morning, usab ni Dodong Nino Ligan. Just continue, Dodong Nino, the legacy of your mother. The legacy continues, or the legacy continues. Tikas Lawak, Jonathan Calvo, kirigapon si KK5, Bernie Campos, kanunay kamay, TC, DTX 500, DTX, Coffee Mix, og D3Bayo, Kabusaw.
1: Si KK5, Attorney Ronel, kanunay naka DTX 500, DTX, Coffee Mix, D3Bayo, Explore Bayo, TX, Developers para sa kampiyon ng balita o serbisyo publiko, Galingawan, Santa Cruz!
0: K5 News FM,
2: puro de los pueblos. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno, kumpleto, con todos ricados, nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran, ugiya, gambahin sa ato ang maayong panglawas, mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas, the doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Oh, Sir Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pabali sa mga butika.
5: Mga ka-DTX o kamay TC, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ug ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagapahinom-nom kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og may TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
5: Kung naamang gani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mao na ang atong atay. Kini adunay kapin sa 500 vital functions. Apil na ang paghimo aning bile or apdo, pagkuha sa mga toxins o waste, o ang pag-breakdown sa mga fats sa small intestine during digestion. Kini pud ang muproduce sa proteins para sa blood plasma.
6: Kung daghan ang function o trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usa ra ang pasabot ana. Mudaghan pud ang mga free radicals. Ang ato ang atay, usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit. Ilabi na jud kadtong mga tao nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
5: Usa sa pinaka-common nga problema sa atay, Dr. Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay, mao ang fatty liver. O kini gitawag man nga hepatic steatosis.
6: At pasabot ana, Sir GP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga mutubo sa atay, pero kung mudaghan na ni, mao nay usa sa mga problema sa atong panglawas.
5: Ang kapin o sobra nga fat sa atay hinungdan sa liver inflammation o paghubag sa atay nga makaguba sa mga tissue niini nga maupoy hinungdan sa scarring.
6: Sayon ra banjo na ang solusyon, Sir GP. Inom siya DTX 500 2 to 3 times a day. Kay kini ang mudetox sa imo atay. Kuhaon niya niya ang mga toxin, apil na itong mga sobrang mga tambok nga gitabangan po niini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Kung naa kay fatty liver, lagwit, mubag jud ang imong atay. Muna nga kung tanawon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og Mighty C. Kay mauni nindot nga powerful combination nga makatabang sa imong atay.
2: DTX 500.
7: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
8: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500.
7: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
8: duha sa gabi.
7: 2 weeks pa lang
8: may alibyo na.
7: Pag 1 month ka pin,
8: naayo na ako.
2: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
5: Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kinipot ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
6: Ang ALT usa na ka liver enzyme sir GP nga makita sa atong atay. Makita pud ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amounts. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong ikaon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diprensya gini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Mo na nga, importante yun, Sir GP, nga limpyo ang imong atay.
5: No,
6: gamit yun ka og DTX 500 og Mighty C. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check yun ni mo ang imong SGPT. Mopod kung na kay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
5: Correct, Jud. Ang pag-inom sa alcohol, samot na sa mga palahubog, matag-adlaw ga-inom. Maoki ni ang makapahubag si mong atay.
6: Muna, Sir GP, nga kung pala-inom ka, kinanglan, Jud, kang mag-DTX 500 og Mighty C. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala, Jud, panglimpyo, pang-detox o pang-pahimsog sa atay. Mas maayo, inom, Jud, og DTX 500 og Mighty C. Gisayangan kag palit food supplement. Pero wala kag gisayangan sige og palit anang ilimnon nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon, pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobrang akaon sa carbohydrates o mga tamis, lagmit, kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined carbohydrates. Kay kini ga-promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw.
2: DTX 500.
4: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500. Sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Ronda. Dali na kayo kumag kasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. O na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom 3 times a day. Dali na jud ko, basta-basta mo ubo. Si Poon o gilanat. Best kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C. Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
10: Ako si Alex, may ka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
5: Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500 ang superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siya imnon Sir GP kanang wala pagisulod ang imong tiyan.
5: Atong isgutan ang usa sa mga common nga balatian sa mga Pinoy, ang gallstones or gallbladder stones. Pero unsa ba ang kalahian sa gall or sa bile, Dr. Ramil?
6: Ang gall, Sir GP, mao nay karaan nga tawag sa bile o apdo. Kanadto ang apdo gitawag nga gall, pero karon bile na ang tawag niini. Samtang ang apdo or ang bile, Sir GP, ang usa ka likido o liquid nga gihimo sa atay og gitipigan kini sa imo nga gallbladder.
5: Correct.
6: Usa sa mga sekreto sa healthy nga gallbladder, Sir GP, mao ang pagpadaghan sa mga antioxidant sa imong lawas. Ngano man daghang mapagtuon nga nag-ingon nga ang oxidative stress gikan sa pag-abusar sa pagkaon mamahimong mupromote sa inflammation sa imong mucosa sa gallbladder ug mao kini ang rason kung nganong lapuyo kayo ang concentration sa bile ug eventually mupurma kini og gallstones. Kung palainom ka og DTX 500 og Mighty C, ang mga super antioxidants combination aron malikayan ang pagpurma sa mga gallstones.
2: Limpyo nga atay mag DTX 500 kanunay.
5: Common kaayo ang gallstones. Usa sa unom ka mga lalaki ang naay gallstones ug usa sa tatlo ka mga babayi ang gaan to sa gallstone sa pipila ka mga punto sa ilang kabuhi.
6: Dapod Sir GP, kinahanglan jud nato hinumduman sa mga edara na. Pag abot ni mog sa 60 anyos, 1/3 sa mga babae ang makadevelop o gallstones. Kapin na jud tong mga babae nga nalabian as kabugat ug may mga anak.
5: Ay.
6: Pero kinilamang ni aging duha ka mga henerasyon mas nagkabata na gyud ang nagka gallstones.
5: Mulagi.
2: DTX 500.
7: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Kadungog nako sa radio DTX DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na pag 1 month ka pa naayo na ako.
2: DTX 500.
5: Unsa man ang rason, Doc Ramil, anong pag-usab sa ilahang prevalence sa gallstones gikan sa katong mga idaran padulong sa mga batan-on karon?
6: Wala joy lain pang rason, Sir JP, kundi ang pagbag-o sa diet sa tao. Gikan sa 1950s ang pag-uso sa mga fast food chains, fried chicken sa Dublin o kanang chicken dice, mga processed foods, mao kinang pipila ka mga bag-ong dieta sa mga tao nga mo resulta sa pagporma sa gallstones. O kung sabay kinahanglan natong baton, siyempre, inom yung kag DTX 500 og Mighty C. Kinahanglan nga kung sige kagkaon nining mga healthy foods, inom yung kag food supplement. Ganun ay taas nga antioxidant. O wala na yung makapildi, Sir GP, sa DTX 500 og Mighty C.
5: Correct. Dili ba yalalim ang sakit nga imong mabati kung naa kay gallstones? Magasugod porma ang gallstones as tiny crystals. O kini, maginahinay kadako hangtod mo dagan kini. Apan usahay, kinipod mo purma og usara kadako kayong bato.
6: Dili lamang sakit, Sir GP. Naay mga kaso nga magjundis pa ang mga pasyente. Magyelo ang kolor sa panit, mata, kukuog ang ilang mga palad.
5: Mahadlok biya ng mga tao ni mo, muduol ni mo. Maguna-una sila nga na kay viral hepatitis. Kung wala ka mo inom og DTX 500 og Mighty C, unya, palakaon pa jud kag tamis, susceptible jud kayo ka sa gallstones formation.
6: Ang gallstones formation, labi na ang gikan sa sobrang cholesterol, Sir JP, mahimong mapunggan. Mag DTX 500 og mag Mighty C jud ka. Aron dili ma-oxidize ang mga cholesterol og mamahimong kristal ni. Kung daghan kag antioxidant sa lawas, kung palainom ka DTX 500 og Mighty C, walay bato sa abdo nga mapurma, Sir JP. Naaman siguro kay savings ng 150,000 to 200,000 sa bangko. Ayaw na, ginom DTX 500 by TC. Papira na lang, Sir GP. Igaston na lang sa pagpapira kung magkagalston ka. Nya, muinom ba ka kag DTX 500 by TC aron dili mo tubo ang gallstones? O dili ka muinom, o nya, magkaproblema ka sa gallstones at ay kidney high blood pressure, naana sa imo ang desisyon.
5: Inom dyan kag DTX 500 o my TC. Aron wala kay problema sa maayong panlawas.
2: DTX 500!
11: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500! Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Kevin, isa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong, ugusahay. Mahanap ang akong panglantaw. Disulay ko ang tumar, Mighty C. Tulok kapsula sa usa ka adlaw. Karon maayo ng akong pamati, ug nawala ng kalipong. Udinaw na usab ang akong panandaw.
2: Mighty C, sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
6: Ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
5: Gusto.
6: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mao na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
5: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
6: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
5: Lami ni siya do, kay lasang kapi jod. Unsa, special pa. Pero kung gusto jod nilang makatabang sa mga pobre, surin po nila ang Rayo Coffee.
6: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang padyod ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
5: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makahibalo pud ka nga makatabang kas mga pobre.
6: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
13: O, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taso dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
6: Ang Vizio.
2: Yung ay D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Adto ta, Sir GP, sa pinakakampiyon nga suplementos kalibutan.
5: Sige.
6: Ang BC CEO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
5: Wow.
6: Mao ni ang ilang gigamit atong wala pa ang vaccine.
5: Correct.
6: Og kini nasulayan og napamatud-an na jud sa grupo sa mga listeners nato. Ilang giinom ang BCO pero ang BCO nga naas di tribayo gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 bayo nga naay BCO Sir JP. Unya asa man ka mopalit pa ka og D3 or kanang gipakapin ang D3 Sir JP?
5: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 bayo. Ako juning gipili karong adlawa Dr. Ramil ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita ga kamatay. So, ana asyay banabana mga 27,000
6: inya,
5: kung, active cases.
6: Inya, kung naakay ingon anak nga sakit Sir JP, makaulaw no? Ipangtabi jud ka? Si Dr. Ramil tibihon, si Sir JP tibihon. Murag palayo na jud ang tao nimo Sir JP.
5: Madlok na sila Dok, padol nimo.
6: Apektado jud ang imong social life.
5: Bisan pa gan imong pamilya Dok, madlok nimo kay basta naakay TB.
6: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso, pero wala jud sila kay balo sa sekreto Sir JP. Muinom ra day unta tuog di tribayo.
5: Gusto.
2: Tribayo.
14: Ako si Mimita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang di tribayo nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: Di tribayo. Ang di tri nga may visio. Ang visio nga may di tri. Mapalit sa mga butika. Di tribayo.
6: Unsaon man pagtabang ni di tribayo sa na ITB kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
5: Ang gitawag nga di tribayo adunay extra virgin coconut oil.
6: Ang superstar sa D3 bio dili ang vitamin D3 kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 bio.
5: Giboost ra jud ang D3 bio sa vitamin D3 pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani Dok kay nikuyog man si D3 bio sa virgin coconut oil. Gipalig-on, gipamaayo pa jud ang epekto niini.
6: Grabe jud ay ang TB Sir JP.
5: Correct.
6: Kay sa Ehipto pa may TB na.
5: So, kani ang atong kontra nga TB sukad pa sa una nakaapekto na jud sa mga tawo.
6: Nakita ba nimo Sir JP nga naay mga TB dot center?
5: Yes, of course.
6: Kay man hangtod karon naa pa jud ning sakita. Sa niaging tuig ang pinadaghang kaso sa TB sa tibok Asia. Kinsa man ang gapalyo aning TB ug unsaon man sa ditribayo pagsukol ani nga kaway?
5: So kini siya nga bakterya sa TB ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani Dok mura ni siyag cylinder type. Unsa man ang cylinder type? Mura ni siyag hotdog.
6: Gabangag-bangag na siya sa imong baga Sir JP.
5: Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas. Naa ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy usa mamatay.
6: Grabe sa 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay. Basin ang uban, malipong ra niya after 6 months TB ra gyapon.
5: Usto, ang D3 bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacteria load. Kaning TB dili ni siya virus, usa ni siya kabakterya. Kaya ra jud kaayo ni D3 bio.
6: Kaya gyud kaayo Sir JP sa D3 bio. Kung kaya ni D3 bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
5: Correct.
6: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo, so good news ni sanay mga TB katong may nga naay TB, sulayin ninyo og inom ang D3 bio. Ang BCO nga naa sa D3 bio nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TV.
5: Mapatay jud.
2: D3 Bio.
15: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa
16: D3 Bio.
15: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butik.

0: agent nga makapaputi si imong ilok.
1: Lahira jud Sir JP kung puti nang imong ilok kunya humot pa jud.
0: Ubitaw. Ayun na mog padugay pa. Gamit na jug Clinica Deo Fresh.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir JP is ang blood circulation.
0: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala nay panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
1: Dala na da Sir JP sa added benefits.
0: Oh,
1: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Judy, yung Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog na pinuti ni papa.
1: Najay panahon Sir JP nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
0: Ako Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee Dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mixer JP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
0: So ang pinaka-advantage Doc aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga moy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Mo nay gingon Sir JP nga gakapi ka na, ga-detox ka
0: of
1: pa.
0: Of course. Pero Doc ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan raon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
1: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
0: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Visio
2: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
0: Mayong adlaw mga ka D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na usab si Dr. Miloy hinaut unta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may ubang matabang sa D3 Bio nga naay busy og vitamin D3 kumparar sa plain D3.
0: Ang D3 Bio makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuwang tiyan.
1: Grabe sa, muinom kag D3 Bio nya gipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B complex. Siyempre, pag abot sa imong gut sa imong tiyan, mo produce na ni sa unsa man.
0: Kinisad ang nagaproduce og probiotics do.
1: Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics. Lantawa pagod ang kalainan kung ga-plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3 Bio.
0: Daghan
1: ang iyang mahimo. Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw yung baba, Sir JP.
0: Correct.
1: Unya, pag tulo nimo, pag abot sa diyan, patay po na ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
0: Pag abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
1: Kaya mamatay po ang mga bad bacteria.
0: Correct.
1: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria. Kani kay pagkaon namo ni pagkahuman si probiotics, muhimo dayon siya og B vitamins. Unya, sa plate D3 nana?
0: Wala.
1: Kung ako pa sa inyo, hinahinay na taog inom D3 Bio.
0: Sunod, ang D3 Bio mo improve pud si imuhang absorption sa fat soluble vitamins. Anang vitamin A, D, E, o K, kanang adik ba?
1: Ang rason nga no, tungod kay naay BCO ang D3 Bio. Naay kauban nga good fats ang D3 Bio. So, D3 Bio, check.
0: Upat na ka-check, Dok. Upat na ka-advantages sa D3 Bio over ordinary plain D3. Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
1: Naara siya'y vitamin D, Sir JP.
0: Gusto.
2: D3 Bio.
4: Ako si Inara. Tadyod kayo ang akong blood sugar. Akong gisulay ng inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
2: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio, Sir JP, ginaprotektahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Simple.

0: Eh. Kaya ato maning gimumog pampatay sa atong mga bakterya. Sa may mga bugas-bugas, pwede po nato ni-apply external. Pwede po na sa ito ang D3Bio ug wala na sa ordinary nga plain D3.
1: D3Bio!
0: Kini magadugang sa mucus production pagyod Sir JP.
2: Wow.
0: Sa imong mucus lining.
2: Oh.
0: Unsa may gipasabot ani. Gikan sa baba na anay mucus lining.
2: Correct.
0: Trabaho sa mucus lining ang pag-produce sa mucus aron matrap niya ang tanan nga mga kagaw.
2: Tanang klaseng kagaw, Dok, itrap anang mucus lining.
1: D3Bio!
0: Gipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
2: Dugang pa, Dok. Ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Ang atong mga selula batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
0: Hydrochloric acid. Kaya kung wala ni mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang imong tiyan.
2: Sunog.
0: Mabangag, Sir GP, o mahimong ulcer. Sa D3Bio nga na ay BC o plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala, Sir GP.
2: Ikis na po. Ikis na po.
0: Ang D3Bio, aduna may ketones. Pero ang plain D3, wala.
2: Wala.
0: Bintaha dyan ang naka D3Bio. Compare ni mo sa ordinaryo lang ang plain D3.
2: Correct.
0: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3Bio mo. Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gahapon. Number one, antiviral. Antiviral ang D3Bio tungod sa monolaurin, Sir GP.
2: Oh.
0: Pangutana. Nabay monolaurin ang imong plain vitamin D3.
2: Ay wala.
0: Pero ang D3Bio, naapa siya'y monocaprin.
2: Oo, oh, monolaurin pa na ha.
0: Napay
2: caprylic pa o capric acids.
1: D3Bio.
0: So sa mo mga eksonda, maayo jud ang D3Bio compare sa plain lang nga vitamin D3.
2: Oh, ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na gud mo sa D3Bio over plain D3. Wa na tay oras, Dok.
1: D3Bio.
2: So time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pud nga pagsibya. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ug ako na sab si Dok Ramiloy. Mayong panglawas ipadayon.
2: Ayaw abusohon.
1: D3Bio.
3: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3Bio. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. We'll be right back.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ato na kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga naghahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 at lawadlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. Taspang imo blood sugar. Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine, nga kapamubo sa glucose. Visine controls blood sugar. O polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommend Mende. Sa mga eksperto. DTX 500.
1: Ako sa Jubilance.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalis sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Roldan. Dali na kay kumag kasakit o gilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo. Sturbo sa akong pagskwila kay sige kong absent. Mao na nga. Giparitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko o Mighty C. Dinajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o gilanat. Best kayo ang Mighty C.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sigiglain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukaon. O wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C mabalik sa D3 Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pag-tain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mabalik sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ayeng, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso. Chia seeds. Desugared sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
7: VTX Coffee Mix.
8: Mabahal sa mga
9: Sforbiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sforbiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sforbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sforbiotics.
10: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
11: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Extend Hood Superman.
2: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman for Men.
3: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado! Hamara Herbal Products Center! Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara Herbal Products Center!

0: Exxon Marketing Shaton Branch, anaamay mutang sa Dalang Nasyonal, Poblasyon 2, Shaton, Negros Oriental. Para sa dugang kasayuran, mahimong makontak sa cellphone number 0917-525-0939 or 0919-089-7424. Do Exxon Marketing.
1: K5. News FM. K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

listeners, for tuning into the Morning Drive. And you're listening to K5 News FM 94.5. Shout out. Oras sa K5 News FM Philippines, 56 minutos ang kalabay sa taklang alas 9 sa kabungkagon. Alas 9 na. 9:56 in the morning. Kumusta man? Ha? Nakapangapi na bag DTX Coffee Mix ang mga lalay? Sa mga wala pa nakapangapi din na, no? Pagtimpla na DTX Coffee Mix. Para walang salimuang sa ato ang kalawasan. O, para manggawa sa mga bakterya, mga virus, no, na kinahanglan lang ipagawas. O, mag-normal lang ito ang mga blood pressure, blood sugar, blood cholesterol, o uban pa mga bagay-bagay. Na kinahanglang inormal, kinahanglang limpyuhan. No? Sa ito ang paboritong kape, ang DTX Coffee Mix. Perfect po diha sa mga ga-diet, no? Sa mga ga-diet. Kaya doon ay chia seeds ang ito ang DTX Coffee Mix. Simple na, pamahaw na, bunggaga na mong bahaw di ha. Paya pang di pa na, paknos. Ayaw hulata nga, mapaknos na. Ano, Jason? Nakapamahaw na si Jason? Naka-DTX Coffee Mix na ba si Jason? Ang mga halas, D.I., good morning. Shout out, halas. O, pariya ni Jason. Oo. Halas. Kinsa ba na mga halas, son? Kita na ba't ikaw kahapon ba to? Oo. Gipahunong tong salakyan sa highway kay Mulabang ka. Sana all. Kusgan. Baling katawan ako ato ka. Lupig pa yung traffic enforcer. No, ganang gawara-wara sungaan kay Mulabang siya. Hey, Jolan Futalan, John Ray Pahantoy, Makabanas, Pelionido, Arnel Ardiles, o taga Santillan, halas, hugin mo na Futalan. Kinsa mo na naadya sa Santillan nga halas? Jason. Ayan, may bungkag din mo niya, Jason, sa mga halas ng kailan ni Jason, no? Jason Vlog. Security na. Ah, security! Okay. Amrang, nakabantay ko na security niya. Halas na, na. Okay. Ang taga-paminaw na security niya sa Santillan, no? Mayong buntag dahil ninyo din ha, no, sa tanang staff niya sa Santillan, merchandising or merchandise. Nalimot lang ko. O gusto ka halas niya nga security. Tingnan si Jason. And mayong buntag sa ato ang mga K5, mga suki natong tigpaminaw dahil sa public market. Mga tindera-tindera na ito din ha sa Isdaan, Garnihan, Gulayan, sa Brutasan, sa tanang mga tinda na nakatune in sa itong number one and favorite station. It is a 94.5 K5 News FM shoutout.
Giovanni Kinol, halas iyang uyab si Mieng. Naalahig. Naalahig na iyang uyab ni Giovanni. Unsa man na sila, klase nga halas man. Katong kuan, sawa, kobra. O katong halas sa balay, gani, itong itong. O bungol halas. Naabay bungol nga halas. Ayan ba? Mayong bungkag sa daw sa dumasok. Hindi pa minaw din mga ka-K5 natin sa Pine Size Kabarangay. Ang uyab ni Giovanni, kukuk ni Jolan Futalan o John Ray. Oh, grabe oh! Kagwapa pa! Sana all! Giilugan! Ayan ato mga ka-K5 sa Finances ka parang guys. Ato mga officialis din na karoon. Sobra ka-busy na po. Karong orasa. Well... Gabami now sa 94.5 Maayong Bungkag sa ito ang mga kapitan na gagawa sa SK, mga konsihal at ang Vice Mayor Joy Arbulado and Mayor Alberto Ator. Good morning! Si Ate Bebeng as always nagapaminaw po at nato, maayong bungkag diyan ni mo Ate Bebe. Guys, no, ganahan mo mukhaon sa brownies, brownies, no, naadin na ka Ate Bebe. Anhaalan si Ate Bebe. Salamian kaayong brownies. Dili tamis. Dili asgat. Aslum lang. Bitaw ako yung gabay ana guys, no? Nadiyo ilang Ate Bebe. Shout out ko asag moyo og ni Kuya Mars sa bisa kinsa ra bay gilasti sa motor. Grabe as Jason oi kagadang daganang nabalaan nga mga issue, puro mga issue man imo ang gipak. Shout out. Chicks boy. Ayan ba yung bungkag? Sada na nato mga frontliners din ha. Hopefully na nakapamahaw na sa og naka DTX coffee mix with chia seeds na ang tanan. Paim na nalaman na sila DTX coffee mix Jason. Para mga wala ng mga kokok. Now welcome sa mga programa. Morning Drive. And this program is sponsored by our Power 3 on atong DTX 500 Mighty C Alkaline Vitamin C and D3 Bio. Ang D3 nga dunay VCO, ang VCO nga dunay D3. By the way guys, adlaw nga Miyerkules ika-19 kaadlaw sa bulan sa Agosto, tuig 2020 size. Shout out ko Jan Jan at Tagadatag. Halas po ng dako. Ano naman is Jason Oy? Halas nga muto ko. Ano saan ka tinuod yung makipangyaw-yaw na rin Jason? Brooke, ikaw head sa mga halas. Jason Maraga, wala pa ka pangapit din ha. Simple, simple sa DTX coffee mix. Puro naman kahalas diya. Dili, halas kukuk. Wala'y buntog diag tuk mo. DJ Dance, apil kahalas sa mama ko. Ah, nalayang naman noon ko, ari-ay. Inyo hara na. Di man ko halas, bar lamang ko.
Baka lang, hindi salimuang si Jason at Jason. Well, anyways, guys, no, welcome once again sa nang programa ng Morning Drive. Ayan, 10:06 in the morning. Padayon sa dito sa nahan natin na play kanina. Song from Sarah Hieronimo and Timmy Thomas. A song called Sa Iyo and Dying Inside. And here's another track. Nilak ako ang dila. Nigahi og karyot akong dela animal. Si Jason Reginong Danani. Here's another track, a sound from Tina Turner, followed by a sound from Simply Red, and a sound from Marshmallow, featuring Jonas Brothers. Listen once again, Guinness, K5, Jonas of K5 News FM 94.5, Shatter. Good morning and welcome.

0: K-5 News FM. K-5 News FM. K-5 News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino.
2: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, at may kabutangan.
3: Bugas-bugas, akong katul-katul.
4: DTX 500 na!
3: DTX 500!
4: Aduna kini antimicrobial properties
3: nga makatabang sa pagkuha
4: o pag-ayos sa bugas-bugas.
3: Akong katul-katul.
4: DTX 500!
5: Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Aduna ko higibating pang lipong-lipong, ugusahay. Manap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misulay ko o tumar, Mighty C. Tulok kapsula sa Oscaadlo. Karon maayo ng akong pamati ug nawala ng kalipong kung tinaw na usab ang akong panandaw. Salamat sa Mighty C, garantisado ug epektibo gayon.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
5: mabalik sa mga butika.
4: Mighty C, Mighty C, subok na ng mga eksperto. D3 Bio.
7: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rina, permi lang ga hulong akong ulo sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Clinica Spore Biotics. You maintain sa pH level sa feminine area. Clinica Spore Biotics. Ginapatay ang fungi nga mao'y hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
5: Mapalit sa inyong mga suki butika.
9: Healthy nga uto.
10: Hi, Dennis Juanes.
9: Matalong kag alerto nga paminsaron.
10: Hi, Dennis Juanes.
9: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
10: Hi, Dennis Juanes.
9: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
4: Extend Food Superman for Men.
11: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang

0: extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swa bilang kag mag-ans lawas. Bisitin nga bala mga mga best gid ang extend food supplement for men.
1: Extend food supplement for men.
2: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Deo Fresh or Clinica Deo Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara Herbal Products Center.

As agunas los biminda ba? Jason, ipagawa sa los biminda. All right, guys, that was a Chocolate Factory. A song called Luz Viminda. Remaining in Manila by Isla Redeem Reggae. Once again, you're tuning into the Morning Drive, K5 News FM 94.5. Shut up. Second time, it is now 10:34 in the morning. And this time check is brought to you by DTX Coffee Mix. Sa mga wala pa nakahibalo. Nakahibalo ba ka? Nakahibalo ka ba nga? Ang antioxidants gatrap sa mga free radicals nga maoy gaguba sa atong cellula o nag-mentinara sa kaayo sa atong panglawas. Ang kulang og antioxidants nga lawas muhatod kini sa pagkagulang nga tan-awon bisan og bata pa ang panghidaron sa usa ka tawo. Magka-problema usab ang atong nervous system. Pagkahuyang sa kaugatan, reflexes, panghuna-huna ug memorya. Lakip na ang batian or balatian ug kasing-kasing mahimong magdala sa atherosclerosis. Ang pag-inom og DTX Coffee Mix kada adlaw mahimong makapugong sa delikado nga halid sa free radicals sa atong lawas. Kaya ang DTX Coffee Mix adunay taas nga antioxidants level. So guys, ang DTX Coffee Mix, no, mo na daghan dyan siyang antioxidant. So nice kayo siyang inon. O siguro nang ko ano, bata gyapon kong tanaw. Bata pa ko tanawon, Jason? Ha? Oo. Muna siya nakalamit sa ito ang DTX Coffee Mix. Kapira na, oh. Ino na itong kapira na, oo. Pero kaning kape is dili siya ordinary nga pagkakape. So, daghan siya nga benefits na makuha niyo. Especially sa imuha nga sugar. No? Kung taas kang sugar, mas lamit ni siyang imnon. No? Kung hyperon ka sa uban nga kape, kaning nga kape lahi. Mo na siya yung nakalamit sa itong DTX Coffee Mix. Available kayo na diyan sa Habara Herbal Product Center, guys. So, ang ganaan mo mo-order, i-message lang ko kaya naalam tayo products na available po na kayo. Okay!

request ko song Total Eclipse from the Heart. Total Eclipse of the Heart na siya. Gikan ni Yang Koy Ana Flor. Okay. Hi, Yang Koy and Ana Flor from Napakaw. Ay, sa mga taga Napakaw, maayong bunggag ninyong tanan din, ha? No? Hopefully na nabunggag na yung mga bahaw di, ha? Pari si nag-DTX Coffee Mix. Apil Ughalas, DJ Danza, ikaw ang sponsor. Wow! Ako siya gigamag sponsor. Bahala ka diya. Bahala ka diya. Mag-ilis pagkat panit diya. Unsay tambal, magsigi, tulid, ka Jun Ray. Ha? Unsa may magtulid niya. Kulumag ko. Sa tiil. Masige nagtulid, no? Hilutara na. Ayan, John Ray. Unsa yung mutulid din mo? Kung imuha nga kulumag ko ang masige tulid. Ipatid ranas bumbong. Wala ng katulid, ana. Ten 38 in the morning, guys. So let's move on to our K5 request mo. So tunuhan ko, John Ray Pahantoy Makapanas. Ah, grabe, oy, complete name dyan. Ayan, para sa mga halason diya, oy. Oo, para na lang ninyo sa mga halason. Just, and hopefully you like this song.

0: K5 News FM.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatik na nagyod na ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Dr. Miloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Gainom ko D3 Bio, Sir GP, tungod kay nakini soothing effect sa imong digestive tract. Adunay pagtuon nga ang pagtake ni mo sa virgin coconut oil, especially kanang naa sa D3 Bio, Sir GP. Pagbuak sa D3 Bio sa tiyan, immediately ma-release ang mga good fats.
4: Wow!
5: That will soothe sa imong gamay nga intestine.
4: Oh.
5: Kung ang imong small intestine, Sir GP, kampiyon og dili irritated. Dako yung katabang sa imong absorption og patyon po daanin niya ang mga bad bacteria nga naa sa imong tinae.
4: O dili ra mauna, Dok. Sayon pa jud ng pagpagawa sa imong mga hugaw.
5: Tinuod.
4: Usa pa jud, Dok, kung ang imong intestine o colon nasa maayong kondisyon, ang peristaltic movement nimo maayo pod. Dili ka panuhuton.
5: Dili yun.
4: Dili matrap ang gas. Kay padayon ang paggawas imong pupo. Wala jud kay problema sa imong digestive tract. Makaya ni siya ni D3 Bio.
5: Yaw,
4: pero
5: ano?
4: Dili kaya ni plain D3.
5: Correct. Ako, Sir GP Moni, di ba kung tigkaon jud kag minantikaan, mga karne, mga tambok, mas bintaha jud nga inom jud kag D3 Bio.
4: Ah, syempre. Correct.
5: Nga naman, daghan man kang ipasulod nga mga bad cholesterol.
4: Of course.
5: So, ang maka-neutralize ra dyan aning bad cholesterol, aron kuhaon tong mga kapin, is
4: man
5: ang good cholesterol nga naa sa D3 Bio. Ang plain nga vitamin D3, dili ingon anak kadaghan ang iyang good cholesterol. Mas daghan dyan ang naa sa D3 Bio. Tungod sa BCO nga naa sa D3 Bio. Kung mas daghan good cholesterol, mas daghan po ang maka-control sa imuhang mga bad cholesterol, Sir GP.
4: Husto. Ang plain vitamin D3, kinanglan pa dyan na ay fat aron maabsorb siya. Mao nang kumpletos ricados jud ang D3 Bio na nakay good fat, nakay vitamin D3, napakay virgin coconut oil.
5: Ingon ana ang D3 Bio, Sir GP. Kung karon imong giinom plain vitamin D3, mag D3 Bio na lang ka. Kay combine na siya.
4: Siyempre.
5: Alangan man pud nga moinom kag D3, unya muhigo pud kag BCO. Ha! Kalas kayo na.
4: Kalas, kalas
5: mas
4: kayo.
5: Maayo jud palit na lang kag diretso og D3 Bio.
4: Mao jud, dili pa jud ka kasiguro sa quality si imong BCO nga giinom.
5: Correct.
1: D3 Bio.
6: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Manang bintaha ra jud, Sir GP, kung naka D3 Bio ka.
4: Bintaha.
5: Kumpara sa ordinary nga vitamin D3. Ang imong lawas wala ga produce og monolaurin. The only thing nga magproduce monolaurin para mamatay ang mga kagaw naa sa D3 Bio.
4: Ang ga produce og monolaurin ang imuhang nanay. Nasa breast milk ang lauric acid, pero kaniadto pa to, karong dako na ka, wala na.
5: Nya, karon moinom na lang kag D3 Bio.
4: Of course.
5: May monolaurin na ka, aro na akay resistensya batok sa mga kagaw og bakterya.
4: Gusto pod nako ang D3 Bio over plain D3. Nga naman, kay makapahuway ang ako ang pankreas. Ang pankreas mo ay kusina sa itong lawas.
5: Gipangkaon.
4: Kung unsa imong gipangkaon, mapod ni imong tighiwa. Tigdabok, aron makaon na to.
5: Murag yung kusina.
4: Oo, murag yun. Makasunod sa itong gut o sa tuang small intestine. Ang gibuhat ni D3 Bio, gipanindot ni ini ang imong insulin.
5: Wow.
4: Iya kining himuong effective. Gipataas po niya ang imong insulin sensitivity. Kung sensitive ang imong insulin, pasabot nga makasulod na jod dayon ang insulin sa imong selula, dala ang imong glucose.
5: Yes.
4: O dili mo daghan ang glucose sa imong dugo, mumubo ang imong blood sugar.
5: Correct.
4: Kung igo ra ang giproduce ni pancreas na insulin, dili siya kapuyon kay ang insulin sufficient sa pagkuha sa tanang blood sugar og isulod siya sa selula.
5: Yes.
4: Maunay rason nga nung gusto jud nako mag-D3 Bio. Gusto kong magdugay pa jud ang ako ang pancreas over plain vitamin D3.
5: So kita mo kung unsa gid kanindot ang D3 Bio i-compare mo sa plain D3.
4: Oo,
5: so
4: oo.
5: D3 Bio na sila, Sir GP. Dili na siya mabankrap.
4: Correct.
5: Ang imong pancreas.
4: Dili ka magka-diabetes.
5: Dili magka-diabetes. Manang mas maayo jud kung naka-D3 Bio ka.
4: Kana. Wa na tay oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Dok Miloy, maayong panglawas ipadayon.
4: Dili abusuhon.
1: D3 Bio.
7: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa
8: D3 Bio.
7: So sa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Bio. Ang D3 nga may Visio.
0: Ang Visio
1: nga may D3.
0: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Nakabasagay kong news nga sa Iloilo, maraga gabaha po dito.
8: Exactly. Yeah. Ang Basay po kuno, balik kunong inulan sa Basay.
3: Okay.
8: Hapit kuno almost sunod-sunod, 3 days or 4 days.
3: Ah, grabe.
8: Ulan na na ito.
3: So, di dyan na ito, Juan, even though pariyo na isla, pero wata kay balong, ubang party day sa ito ang, what's this, sa ito ang probinsya, kusog kayong ulan.
8: The irony of it all, no?
3: Yeah.
8: Kaya magtuotang, kung gaulan diri, gaulan po dito. Kung may ulan diri, wala po dito.
3: Dili, pero mo lagi na nga murag, Juan ron, kaning what's this, katingalahan na ron panahon na ba kay... Okay naman ang mag-ulan-ulan nga katundalan nga hinay, pero mayong kang kusog sa other part, then diripod pikas init kayo, mura na kag makapangutan na nga unsa lang kuning klasiyag panahon ron.
8: Tinood. Pero kuan man, ako no, akong balantayan, ana, kaning asan dapit ang gabon ga kuan, ga tapok, and then asa ang direksyon sa hangin. Kaya usay, toa dito ng gabon, pero ang hangin ka paingon diri, ay igo, ganun diri dapit.
3: Yeah, tinood.
8: So we are thankful no kay ato adire igigor gyud na ulan na init. Oo. Pero despite that no, natay pang discussion karon
3: yes.
8: All about our weather.
3: Oo.
8: Kay napoy mga panghitabo pod related pod sa weather.
3: Yes.
8: And before that, timbaya sa ta. Mayong buntag sa tanan ato ang mga listeners, ato mga followers and viewers. Mayong buntag diya kan nanay,
3: yes,
8: kan tatay,
3: mm-hmm.
8: Oo. And of course, ato ang mga kuanan leaders, ato ang halang doon na gobernador, very busy ni siya for the past few days, and of course, si Ma'am Juvie Calago, good morning sa First Family.
3: Good morning ninyo diya, Gob, and Ma'am Juvie. And of course, ang ato ang pinalangga nga congresswoman sa 2nd District sa Negros Oriental, congresswoman Maisa Sagarbaria.
8: That's right.
3: Mm-hmm.
8: And of course, ato pong forever congressman.
3: Yes.
8: Si Mayor Chiquiting Sagarbaria.
3: Mm-hmm.
8: And of course, si Honorable Councilor Melissa Chesca Sagarbaria.
3: Yes. Good morning.
8: Yes. Good morning.
3: Sa tanan natong mga, what's this? Sa tanan natong mga opisyalis diya sa provincial government.
8: Uh-huh.
3: Ang ato ang sa legislative department, ang atong vice governor, kauban sa mga board members.
8: Yes.
3: Mm-mm.
8: Vice Gov. Cezanne Fritz Diaz.
3: Yes.
8: Good morning, Honorable Gov.
3: Mm-hmm.
8: Vice Gov.
3: Ang atuwa usab nga mga department heads, sir.
8: Kaghang kaitang mga department heads, no?
3: Mm-hmm.
8: And ato ang mga public administrators.
3: Yes.
8: Si Attorney Arthur Frantulcidas.
3: Yes, good morning.
8: Ang, Juan, ato ang mabtikon o ambungan ng lawyer. Alter ego ko na ni ni Governor. And of course, hasta po da kang attorney, Ryan S. Buenavista. Good morning, attorney.
3: Yes.
8: And sa legal department, kato yung mong i-mention ganina. And of course, atong tanang mga kauban na lang sa ato ang Kapitulyo. Yung buntag.
3: O nga ito ang usap ng mga mayores. Mga busy mayores. That's o right. Mga kunsihales.
8: That's right.
3: Mga kapitanes sa barangay. Kauban sa mga kagawad. So mayong buntag ninyo dyan tanan.
8: Mayong buntag, no? Malipayon kaya na ba ato mga baryo kapitan karong mga panahon na?
3: Yes.
8: Kaya nidagsa nga dako na yung
3: grasya. Dakong katabang sa barangay.
8: That's right.
3: Mm-hmm. Sa inang katong ang amount, dako na to siya. Ugma, what's this? Dako na to siya mapadulungan.
8: Ato na siyang hisgutan ng tao-tao.
3: Yes.
8: And of course, ato pong pag-remind sa tanan, no? Ato ang pages, by the way.
3: Mm-hmm.
8: Doon na tayo page sa Provincial Information Office Negros Oriental, ang Provincial Government of Negros Oriental page, og
3: Governor Chaco Sagarbarria page and K5 News FM Dumaguete, Digital Dumaguete.
8: That's right. Mm-hmm. Nakalimot magsambado gali. Napod tayo USR, ha? And pag Domingo, imuha.
3: Yes, o no? Napunta tayo dito yung servisyong sa Garbaria.
8: Kana. Alrighty. So, di na to dugay-dugay, no? Dagan mm-hmm. kayong mga nahitabo rong simanahuna.
3: Yes.
8: O, sa pipila ka mga adlaw, gani na yung mga viral kayo.
3: Mm-mm.
8: No? Terrifyingly viral.
3: Yes, tinood.
8: Grabe kayo. But before that, ato lang unahon ato ang mga kwan. Developments diri mismo sa ato ang probinsya.
3: Good news no? Usata.
8: Good news usata. Oo. Especially katong atong gihisgutan karong mag-oragyo kayo.
3: Oo.
8: Katong gihisgutan na itong mga grasya nga ni dagsa doon sa ito, ano?
3: Yes. Oo.
8: Wadyo ka kaabot. Pero, sige lang, kabalo ko nga. You have already met the president and you have also been in his presence. Ako, wala pa. Sila lang. Oo. Dito naman sa opisina. And of course, a few of us went there, no? Sa ato ang PIO.
3: Mm-mm.
8: So, before anything else, ang ato din ko, ano? Pag timbaya usab sa ato ang kinakusgan ng board member sa Barangay Affairs, no? Chairman of Barangay Affairs, si Honorable B.M. Tevez?
3: Yes, Shaquille.
8: Si Shaquille Tevez.
3: Yes.
8: Okay. So, good morning to
3: good
8: you,
3: morning.
8: Sir. Good morning. Oo. Kay iyahang, ano, iyahang presensya was very important during that day. Kwan, we actually had a lot of things to do with barangays. So, atong basahon, no, ang ato ang, kwan, ato ang write-up. Kini, kwan siya, courtesy of Sir Ken.
3: Mm-hmm. Okay.
8: So, mayang buntag, Sir Ken. Asan man to, Sir Ken?
3: Yes, okay.
8: Paingon pa lang si Sir Ken.
3: Oo, oh, paingon pa lang.
8: But anyways,
3: good morning, Daya. Nalimot ang Sir Ken.
8: And ato po na yung timbayahon po na ito. Mm-hmm. Ato ang tech on board, si Sir Jonathan. And of course, atong pasalamatan po si Doc Ramil Uy.
3: Yes.
8: Sa K5 Network.
3: Mm-hmm.
8: Yeah. And of course, atong sugdan. Atong mga detalye sa ato ang balita, no? Si President by Marcos, President Ferdinand R. Marcos Jr. nangulo sa turnover sa financial assistance sa presidential scholars o personal na inspect sa ongoing rice distribution program. Dito kining nahitabo sa Barangay Talay, sa Talay Gymnasium, dinhi sa siyudad sa Dumaguete. Kaniadtong August 17 ang maong aktibidad, underscoring the administration's commitment to bringing government assistance closer to communities. Ni-appeal sa maong aktibidades was Negros Oriental Governor Manuel Chaco Longo Sagarbarria, who reaffirmed the provincial government's strong support for programs that expand opportunities for students, promote social protection, and strengthen food security for vulnerable sectors. Ang maong seremonya brought together 15 presidential scholars representing 250 beneficiaries from Dumaguete City, Valencia, og sa Bacoong. Each scholar received 20,000 pesos sa financial assistance through the Socio-Civic Projects Fund or SCPF, providing valuable support as they pursue their education. Among initiatiba was complemented by the President's inspection of the ongoing distribution of 10 kilos of rice to beneficiaries under the Local Government Support Fund or LGSF Rice Assistance Program. Suma total 2,230 ka-beneficiaries ang nakadawat, including farmers, fisherfolk, vendors, laborers, other low-income earners, They were set to receive 10 kilos of rice every 2 months. So kini siya no, may tabo 6 times a year, helping ease the burden of food expenses and strengthen household food security. Dito usab sa mga aktibidades was Dumaguete City Mayor Manuel Chiquiting Sagarbarria, Congresswoman Maria Isabel Maiza Longa Sagarbarria, dito usab si Congresswoman Janice Degamo, Congressman Emmanuel MMEY, board members of the Sangguniang Panlalawigan, municipal and city mayors, o mga barangay kapitanes, gikan sa various local government units across Negros Oriental. Ang mga participation or ang participasyon sa mga barangay kapitan further highlighted the vital role of grassroots leaders sa pag-ensure that government programs and assistance are properly communicated, coordinated, and delivered to communities. Alang kang Governor Chaco Sagarbarria, the continued collaboration between the Office of the President, the Provincial Government of Negros Oriental, LGUs, and barangay officials is vital in translating national programs into meaningful and sustained support for the people of Negros Oriental. So makadto no ang write-up. This is all about unsay nahitabo dito sa Barangay Talay. No?
3: Yes.
8: Naka-witness namang yung kaaning pag-rice distribution, no? Sir Arlot. Dito sa Tanhay mismo.

0: sukat siya na presidente.
1: Yes. Mm-mm. Appeal tong pagka tong eleksyon diri siya.
0: Ah, oo.
1: Eh no, pagka presidente niya, mo na siya maapot na mga upat siguro.
0: Oo, mga upat na.
1: Oo, mga ka-upat
0: so,
1: na.
0: So, senang kasa.
1: Oo.
0: Oo, so sige yung kabalik-balik diri.
1: Isa yun sa yun doon niya.
0: Oo. Oo.
1: Which is very good thing, no? Very flattering. So, kita mga Negrosan, mga taga Negros, mga Negorense, dapat magpasalamat yun.
0: Yes. No? Yan dakong honor po na nato nga bisintaon tag presidente.
1: Exactly.
0: Oo, kay dili man pod ingon ana nga ang ato ang gikuan ang iyaharang presensya kun dili ang mga proyekto, mga programa nga iya usab nga madala dinhi sa ato ang probinsya.
1: Tinuod.
0: Oo. Kay ug managa ni ato ang presidente na adyo nay daghang maayong balita.
1: Mm-hmm. And of course kuan no? Dako kay mga honor especially sa mga scholars nga nanganhi.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Gani, no? Before siya ni Anhi, actually, dinhi pud si ex-senator, si Honorable Ralph Recto.
0: Yes, no? Oo.
1: Oh, artistahin pong tao. Murag ikaw, Sir Aldo.
0: Ah.
1: Oo. Ano ba?
0: Para, kanang laboro siya ito, usap ka kaligo.
1: Tinood.
0: Guwapong tao.
1: Oo, ambungan.
0: Yes.
1: Makakuha ba dahil kag Vilma Santos?
0: Oo, sa pabati ay.
1: Oo. And of course, he belongs from a prominent family, a long line of political leaders, no?
0: Sa Batangas.
1: That's right. Murag ikaw, good? A long line of political leaders. Dire, ako, I'm proud of my co-partner here, Sir Arlot. Kay, of course, sa imong kagikan, di ba? Legacy of your father, and you have taken the reins also of leadership and service.
0: Yeah.
1: Oh, which is very nice. And padayon ta?
0: Thank you, sir.
1: Okay. No problem, Aro. Atong pang-wande, no? Atong pang-shout-out po sa ato ang mga katong mga nakadawat.
0: Mm-hmm.
1: No? Congratulations.
0: Yeah.
1: Oo, nakadawat itong mga kapitan.
0: Mm-hmm.
1: Hasta itong mga individual families.
0: Mm-hmm.
1: Oh, dako na kaigtabang. Gaduda ko, more 20 kilos siguro to or 10 kilos. Naitag 20, napuidaway tag 10.
0: Naitag 10.
1: Oo, mostly 10.
0: Mm-hmm.
1: Oo. So, congratulations and dili na siya mo and diha.
0: Oo.
1: Magsigira na siya, ayaw kabalaka.
0: Magsigira na siya.
1: And of course, ang katumpag abot ni Executive Secretary Ralph Recto, lain usab nga kasadya.
0: Mm-hmm.
1: That was actually preceding pag-abot ni Presidente BBM, no? A few days lang ang lakang, no? Almost less than a week, no? Gani kita na-involved ta sa kuwad. Katong pag-introduce o pag-himamat ni Executive Secretary Ralph Recto sa dito sa convention hall.
0: Mm-mm.
1: Sa third floor.
0: Mm-mm.
1: Oo. Instructionan ko nga di na ko taso na ko ang introduction. Pero para na ko, it was worthy nga taso yun ako introduction.
0: Yes.
1: So oo. Ako yung gigamaan yun ako introduction. Ako pag yun silang ipatindog mo yun.
0: imo yung pakita ang imo ang pinakakusog, sir.
1: Pinagmay lang.
0: Alalag. Executive Secretary ba ya?
1: Exactly. And of course, kadang-kanan atong mga, atong, there were actually 100 scholars.
0: Mm-hmm.
1: Gikan all over Negros Oriental.
0: Yeah.
1: So when I introduced our honorable governor, ipatindog yun ako sila. Ladies and gentlemen, please stand. The governor.
0: Watching.
1: Ano ba? Kaya, ikaw pa. Pagkuhan po ni, Honorable Khan, Executive Secretary of Moras Gyapon.
0: Mm-hmm.
1: Ilitan niya yun ako kay para makita nila ba unsa ang importance sa ato ang leaders. No? Our leaders, di man basta-basta lang.
0: Yes.
1: Di na mo abot niya. Kung wa na mo agi o samot na si Khan, si Gov, kay SK ba siya gikan.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? O niya, ni Saka, each sa dako kay nga ladder.
0: Mm-hmm.
1: Same with Khan actually. Si Executive Secretary Ralph Recto.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Nagsugod po siya sa ubos.
0: Mm-hmm.
1: O ni Saka. Na lang siya sa Manila. Na lang siya dito. So, lahira ang iyahang playground.
0: Yes. No? So, pero kayo ka, kanang ingunan ng Musaka ka, it means nga umayo ka pang servisyo.
1: Exactly.
0: Kaya di limang ka maabot diya kung ikaw mismo.
1: Oo.
0: Di ba?
1: Bisan pag usahay,
0: wala po'y nakita ang mga tao ni mong maayo. So, di rin siya ka maabot diya.
1: Exactly.
0: Mm-hmm.
1: Although, atong politics diri usahay, no? Dili yun na ito di na ito malilong. Nanay usahay nga, di siya perfect.
0: Mm-hmm.
1: Di siya perfect. Kaya gani, kabaluta nga na ay ubang mga officials nga usahay, mabypass lang ba?
0: Mm-hmm.
1: Bisan o gabi ang pagpaningkamot, mabypass.

0: Onya, ironic kayo. Kay usahay, it's about budget.
1: Yeah.
0: It's about budget.
1: Yes.
0: Oo, kay ako ni agi manggugo og pagka assistant, no? Sa usa ka politiko sa una. Silbi kato siya, national po doon ang scope. Pero ironically, in other areas where wala siya makahatag o igo ng kandidat, bidding mo na siya usahay sa COMELEC. So, wala po siya mailhi. So, in Lactod's istorya, gamay ra yung nakuhang votes. No? So, sometimes you need money to, you need to invest. Oh, kinahanglan ng plant ba?
1: Mao.
0: Tanom yun.
1: Kinanglan mo, tanom yun ka.
0: Oo.
1: So, mao na siya diyan nga maraga, dili ra ka na rin, may factor bang
0: mo. Exactly. Bas,
1: That means, that's why usahay baka ding uban, mawala agana.
0: Exactly.
1: Mawala agana na. Na ang kasing-kasing sa pagpanerbisyo. Pero tungod kay nai, usang factor nga wala siya, nga which is, mausay makatabang, makatabang niya nga makaservis siya sa mga katawhan. So mo nang usay mawala aga gana ang ato ang mga what's this.
0: Pero ato ra
1: kaning na mga maayong kuan ba nang maayong mga panglantaw.
0: Ako personally ako rin yung encourage gana ko. Kay probably in the fullness of time, no? Ang kuan magunato is usahay napud siguro lilaing plano ang Ginoo.
1: Yes.
0: Ibutan nato gipahinog sa siyang maayo, no? Ya, ug madamlag wa ta kabalo unsang klaseng grasya mo. Hagsa din sa iyong katubangan. So, igo na niya pwedeng ikon sa iyong kagulingan.
1: Mao. Ano so, naradyo'y time.
0: Naay time for everybody. So, atong pag-kuan, panghimamat, o pag-timbaya usup sa ato ang mga listeners and ato ang followers and viewers diha. No? Everything under the sun has its time and season.
1: Yes.
0: So, sige rin kita kaampuan eh.
1: Mamo na giniingon, sir, nga dili ra siging mag-ulan na.
0: Napoy, exactly.
1: Napoy, what's this? Napoy kahayag.
0: Tinood. So, magkuan na ta, mamugas-pugas ta, magtanom sa ta.
1: No? Yes.
0: Kugi lang, kugi.
1: Alright.
0: So, atong number one nga gi-encourage po nga magkugi ang mga estudyante.
1: Oo.
0: No? Samot na to mahimong mga presidential scholars.
1: Mm-mm.
0: Oh. Kay wala to sila mahimong presidential scholars kung wa sila mo qualify.
1: Yes.
0: Ang iba to sila under screening committee.
1: Screening.
0: Yes. Girekomendar ta sa atong barangay kapitan. Ang kumpiyansa sa imong barangay kapitan gihatag diha kanimo so ayaw og usiki. No?
1: So you ikaw, can nakuan nimo na kumpleto nimo ang mga requisitos.
0: That's right.
1: And what's this kaning dako kay nang what's this oportunidad?
0: Oo.
1: Dakong tabang yes. Sa imuhang what's this maayong kaugmaon.
0: Exactly.
1: Mm-mm.
0: Dili nimo naunaon imo rang kaugalingon, okay?
1: Yes.
0: You think about your whole family.
1: Mm-hmm.
0: You think about the future. Sa gikasulti na sa ato ang executive secretary, this is going to be your future.
1: Mm-mm.
0: You can become what you aspire,
1: yeah.
0: No? You can become even leaders, mga political leaders, perhaps. Ningon po kayo siya nga, malay natin, mayroong isa sa inyo magiging presidente.
1: Oh,
0: gilaliman ka na.
1: Oh.
0: The highest position of the land.
1: Mm.
0: So, that is not impossible, no?
1: Yeah.
0: All the things that have been, thought about, if it is thinkable, then it
1: yes,
0: is possible.
1: Possible.
0: Oh, okay. So, una bitaw, gauna-una ang tao nga imposible kayo nga akong share gate mo abot dito sa Amerika gamit ra nako akong kagulingon.
1: Mm-hmm.
0: Pero karon naanay mga mga gamit, mga hiraminta nga pwede na.
1: Yeah, sa una maglisod ka og communicate sa ubang
0: exactly.
1: Party sa kalibutan.
0: Sa una isig ka bukid, aso-asura in tawon, smoke signals.
1: Nga karon unsa man makita na gani ni mo, dili ra maistorya, makita na ni mo.
0: Yes.
1: So,
0: real
1: wala,
0: time,
1: wala ga-expect nga maabutaan nirong panahon na,
0: exactly.
1: Di ba?
0: Exactly. So, we should be thankful. Grabe kayo atong panahon na we are born in this era and we are born human beings. Wa ka gihimong lamok.
1: Oo.
0: Wa ka mahimong lokton. One good, I would say nga, ang creation, no? Dili siya random. Tinuyo ko siya. You're specifically singled out by God to become human, to become alive. So you have purpose. There is greatness in you.
1: And
0: you're created in the image of your creator.
1: Yes, and atong ampingan ng ato ang kagalingon.
0: Exactly. So mo ni no, mo ni naitabo, bagkuhay lang, katong bawat barangay, makikinabang 200,000 peso aid ni abot sa 557 barangays. Dinhi sa Negros Oriental.
1: Mm-hmm.
0: So, nahitabo kini kaniadtong Agosto 14 mm-hmm. dito sa Negros Oriental Convention Center, no? Mao kini ang dala og hatod ni Executive Secretary Ralph Recto, mm-hmm. no? Through the Office of the President Social Civic Project Funds, each of the 557 barangays in Negros Oriental received 200,000 pesos check distributed through their respective local chief executives and local ABC president. So mo ka do no? Mo ilang nadawat.
1: Oo.
0: Onya ang dako pod nga amount ato, ang 100,000 ato goes to the scholars.
1: Yes, oh, so mo ikuan mo what's this intended to ang half of it intended para sa mga scholars.
0: That's right. And then dili to siya mo undang dito kay para ra man siya pila ra man ka semester, no?
1: Mm-hmm.
0: Yeah, pila man ka year. No? So padayon.
1: Oo.
0: Oh, padayon.
1: Padayon.
0: Yeah.
1: And so dili lang na siya usara ka kuan, usara ka hatag. So napay mga sunod ana.
0: Mm.
1: Oo.
0: Tinuod. So mga kato, no? So ang istorya atong event si BM Shakil una.
1: Mhm.
0: Utro po to ako punggi ayog introduce. para he would also feel the kwan
1: yes,
0: ba the brunt and the kwan of his responsibility. Matanong tuod si BM Shakil pero lami ang yang represent pa.
1: Yes.
0: Especially to the young kids,
1: oh.
0: No? To the young generation.
1: Mm-hmm.
0: Oh. So sa ato mga scholars, once again, congratulations and we hope that he will do a job which mm-hmm. is commendable kanang ma-proud imong parents,
1: mm-hmm.
0: ma-proud imong barangay, and of course, ikaw mismo, ma-proud mm-hmm. sila, ne?
1: And ilang ampingan ang ilang oportunidad nga nadawat.
0: That's right.
1: Kay sayang kapila, good, daghang ga-aim nga makasulod na sa, pero kamo,
0: exactly.
1: Kamo'y gitagaan og what's this?
0: Priority.
1: Prioridad.
0: Oh, gitugot sa Ginoong nga ikaw mo'y usa sa mga makadawat.
1: Yes.
0: Gitugot sa Ginoong nga ikaw ma-qualified.
1: Mm-hmm.
0: Imong pagkatawo, tibok ang imong pangisip.
1: Mm-hmm.
0: Normal ka o kalawasan.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Una-una, nabi tayo mga PWD.
1: Yes.
0: Ipanganak ka nga PWD, maabot ka ka diya.
1: Mm-mm.
0: Ana ra ka simple.
1: Yeah.
0: No? So, we need to be grateful
1: Mm-mm.
0: what we have and what we are.
1: Mm-mm.
0: All right. So, atong pagpadayon, no? Sa atong pagtimbaya sa atong mga lain-laing mga families diha.
1: Yes.
0: Ato ang mga listeners and followers.
1: Mm, so, akong basaho ni...
0: Sure.
1: Sir, okay. Maday akong basahon na wala naman noon.
0: Okay.
1: So, hey, good morning diay ning Madam Julius Barrera diya sa Tanhay City Satellite Office, busy kayo. Dito ko gahapon, busy kayo ang iyang mga staff. Okay, daghan kayo silang gipreparar ng mga papilis. Hi, good morning diya nimo Madam J ug sa ato ang mga kakaubanan diya sa Satellite Office. Ang message ning Madam Julius Barrera, good morning ninyo duwa Sir A. So, naminaw dyan isang lira nato rin dito, sir.
0: Mm-hmm. Mm,
1: so, good morning ni Modia, madam. And, gikan ni Anging Balboy na, good morning, sir, watching from Baez City.
0: Ginoon, mga buntang, no? Mga taga-Baez.
1: Yes, and another message, good morning, sir. Unsa na'y update sa Bantay Kalikasan, kanus ang payout. Okay, so, basig na ka-information about this, sir.
0: Personally, no, wala ako.
1: Okay. So ma'am, murag timing po ning imo ang mensahe ron kay naminaw si Madam Julius Barrera. Basig na siya ika tubag ani.
0: That's right.
1: Kay murag sila may prepare aning sa Bantay Kalikasan nga payout.
0: Yeah, if it's at your
1: basig appeal sa ilang coverage ni.
0: Mm-hmm. Kung you are at liberty to answer that, palihog lang og kwan. Chat na lang ni kwan ni Sir Arlot Regalado.
1: Yes.
0: Hindi ka ganang ipubliko, ibutang na sa iyan. PM lang, PM.
1: PM lang, madam. Okay, so thank you kayo ninyo diya sa Tanhay City Satellite Office.
0: Uh-huh. Nice. And of course, salamat po kayo kang Miss Anging Balbuena, no? Ato na yung pag-timbaya usab sa ato ang mga, kuwanda, BHW, ang tanan nilang mga miyembro sa lain-laing mga kabarangayan, mga kapitanes diha, mga yambuntag. And of course, mo shout out po ko sa ako mga higala diha, Amelier family, at sabag ito, nalimot mong kukunsay apelido sa yahang misis. Basta naan ni Silia Dapit sa kwa, no? Katong jump off point
1: yes.
0: sa kining paingon sa Manhuyod Sandbar.
1: Mm-hmm.
0: O na sila diya, dapita ka puyo. Yes. So, si Warley Amirler o yung pamilya.
1: Mm-hmm.
0: May buntag diya. O tanang mananagat diya. Shout out ko sa mga buyabor. No? Kay sa una,
1: daga kay kang kaila diya, sir.
0: O, playground man na nato diya.
1: Ah, okay.
0: O, playground nato.
1: So naputay laing mensahe diri, sir. Mm-hmm. Gikan ni Escondilla Gio, Gio Tata.
0: Okay.
1: Okay, good morning, sir. Ask lang unta ko regarding atong executive order ni Governor Chaco Cabayan sa atong presyo sa mga baboy. Ug ano sa ato mo effect? Kay hangtod karon maulang gyapon ang presyo sa karne sa merkado looy na in town Ming namuhi ug baboy.
0: Tinuon.
1: Kay lugi na kaayo mi kay ang dress meat sa merkado sa Bayawan tag 140, 150 lang gihapon perti ng lugi namo. Nalipay na unta mi kay nihimo na og order si governor pero wa pa man gyapon na hitabo ang pag-usab sa presyo.
0: Naunsi mo po doon, no? Sige lang. I know that, doon na yung mga gitahasan si governor na to also respond to iyon na nga klaseng ano?
1: Pero at least, sir, mapasalamaton ta nga ni-inform siya diri. Hatong makuan pod, ma-monitor pod, maagto dito. Naay sitwasyon nga mga ingon ana.
0: Yeah, we are very glad and very happy. Ingon ana unta tanang mga viewers nato and listeners. If you have issues na ayaw ka ikag, ayaw duha-duha, pasupot na diri kay ato anang ihatag pod ang imong message dito sa ato ang mahal na gobernador.
1: Yes.
0: Okay? Yan ang hatagan og igo ng atensyon. Don't worry, ma'am. I assure you that they will look into that. And of course, dili man kay sugdan lang, dili tapuson.
1: Yes.
0: Diba? So I'm sure nga, tungod ana imong kuan, imuhang gisugyot, ato nang hatagan og atensyon, aksyon na dali.
1: Yes. Ato magani idyong nakita ang kapursigido ni gobernador na sa iyahang pagtabang sa ato ang mga what's this mga farmers. Oo, ngani morning nahitabo ni ron nga naay kamanduan si governor.
0: Yes.
1: Pero pasalamaton gyapon ta sir sa kay wala ni siya matuman sa uban ng mga lugar. At least naay report diba dito.
0: Yeah.
1: Mauni gyapo yung sitwasyon dito.
0: Tinon.
1: So makuha na dito, masusi na to.
0: Mismo no, asa gilang lugar ganina sa
1: yes.
0: Is that in
1: I don't know. Possibly mo lang sa Bayawan eh. Kay Bayawan may ilahang
0: katong mingon siya nga tag 140, tag
1: 150. 140, 150 na lagyapon.
0: Asa to siya sa Bayawan?
1: O sa Bayawan City ko, no?
0: Oo. Actually, no, naka-appeal mang gugo sa katong pagtuki-tuki atong nga time nga naay mga representatives, no? From each municipality o ubang mga organizations, mga ahensya nga naalahig aning ISF.
1: Yes.
0: Okay? So, during that, nga pagtuki-tuki, diha to'y mga numbers nga gipang kuan, gipang mention. And natingala ko nga nung muna iyang gikuan karon nga wala pa di ay i-implementar sa mga katawhan dito. Ang duda na ko, ang katong resulta silbi sa meeting na to, wala siguro makuan dito. Wala mahatagan o kusog ba kanang it was set for implementation but because diha mangutoy kulang no diha kulang we actually had all represented tanang sektor para ana no on in relation to ASF ang kulang regyo dito walay representante para sa lamisa sa kaning sa Changi so yet nahitabo ato ang ni hatag og gamay nga idea was ato ang BM na si Juan Makiling. BM Makiling Senior, no? He aired his views. Istorya siya unsay may tabo adto sa lamisa. Ang iyang gani, no? Gikuan galito siya. Gitubag gani siya, no? Dahil usa sa mga kuan, usa sa mga representante sa mga hog growers nitubag nga ang diferensya between kaning kahago ba sa hog grower og sa kaning tindiro sa lamisa is ang tindiro sa lamisa inuras ang inyohang kita. Ha, inuras ang kita. Ang hog grower
1: binulan.
0: Oh, dako kayang binulan.
1: Yes.
0: And of course, lain pa ang subidahunon ang middleman.
1: Mm-mm.
0: Oh, that is why they actually tried to discuss on how to make things easier sa tanan. No? Kay ang consumidor ang last nga mo suffer.
1: Yes.
0: Okay.
1: Tinood na. So, dako jud kayo kalainan. Dako jud kayo kalainan, Sir Albert. Isak na yung mga binulan ang gabuhi ay niya. Dako sila upunan nga gipagawas.
0: Oh,
1: kay ang mga pagkaon gani ron sa baboy, mahal na gyapon kaayo. So itong ning gawas ang sakit sa mga baboy, di man jud mahitabo nga muus-us ning presyo sa kalanon. Magpabilin man jud. So mao nay giangalan sa ato ang mga muhi ay og baboy. So mao na siya diya ang katong mga matadero pod what's this kada adlaw man sila makakita ginansya.
0: Tinuod.
1: Makauli man sila ginansya.
0: Exactly. Inuras lang. Inuras lang. And that's why we have to be considerate, no, sa tanang aspekto nga nahilambigit ni ini. Ay kabalaka, ma'am, kaya ato nang kuanon, ato nang ipasaka na inyohang isumbong diha. And then I know that atagan ang atensyon.
1: Kaya itong mga panghitabo, itong sa niaging mga simana, paggawas sa sakit, ang nichabo, ang mamuhi ay man. Dili man ang mga kumplador.
0: Tinood. Tinood. Kaya kana sila, inuras na lagi. Kita nila.
1: Yeah, matinga lang ka, sir, nga barato kayo ang kumpra sa baboy, pero ang presyo sa Changi,
0: parehas ra. Parehas ra.
1: Wala mo ubos.
0: Actually, ako, no, nakapalit ko og usar kayo ito kakilo. No, tong a week ago. Yan, natingala lagi ko. Anong iunanin mo ni presyo? Nga, gisabutan naman ni dito. Mamurag, wa may kausaban.
1: Yeah.
0: No?
1: So, manay mga panghitabo ngayon, Ana, especially katong ni-report na ito ganiya.
0: Yes.
1: So, possibly, ang ato ang mga local government units, kay balo na sila ining kamanduan ni GOB. So, pwede po mo report dito.
0: Yeah. I think, kinahanglan pag-iduglaing ko, Ana. Butang na to task force, no, para implementing body,
1: yes,
0: no, para sa pagmasabutan na to tanan. Kaya during that meeting, Manggod, I know that there was supposed to be another meeting. I don't know if it happened. Kaya kulang lagi, wala yung representation alang sa mga kanang naa sa lamisa.
1: Yeah.
0: Ironically, sila man ta mo'y end na kanang result ba, no? So importante kayo nga magpatawag aling meeting si governor. Lamita og mo respond gyud mo.
1: Yes.
0: Kaya may tabo mangud ingon ana. For example, ingon ana ron, no, na ini kuan, na ini hatag og gamay nga mabutang na to report, no? So makita na to kung unsay resulta.
1: Yeah. Nya unsa po yung mga departamento nga gitagaagtas ani ni GOB, kung mahimo magmonitor gyud mo.
0: Yeah, of course.
1: Inyo yung i-monitor. Kaya, what I mean, pariya ning iyahang gireport ron nga, wala gaya po yung kausbanan.
0: Oo.
1: So, agto na dito sa ato ang gobernador, mabalik.
0: Exactly. Oo.
1: Pero atong gobernador, ha, naning kamot.
0: Exactly.
1: Para na diyan dapita.
0: Yeah. Oo. It is his vision nga tanan happy.
1: Yes.
0: Okay? Especially ang konsumidor.
1: Yes, ning bati. Ning
0: and
1: bati,
0: of course, kayo, si GOB. Ang hog racer. Naluoy yuta sa hog racer. Daghan kayong hog racer ang nabiktima sa ESF.
1: Yes. So, and naagani dyan yung mga mamuhi ay nga, wadyo sila yung naila.
0: Oo.
1: Tanan na wala dyan. Wala yung nabalik bisag sa tuhunan.
0: Grown men, hilak.
1: Hilak. Mao dyan yung answer.
0: Wadyo kayo lang yung mahimo.
1: Wadyo kayo mahimo.
0: Danguy-nguy ko ka. Oo. Bisag unsa pa kakadato. O niya, imunigusyo mo na siya? Samot na tong mga pobre kayo. Murag yun ang iyanggi sa ligan.
1: Yes.
0: So, danguingoy. So, intawon. Ato pong kwan, i-consider na to ang tanang aspekto, no? Dili kay magpaka-selfish lang.
1: Yes. And nanay tubag si Madam Julius Barrera.
0: Nice.
1: Niya sa nangutana sa kalikasan nga payout.
0: Okay.
1: Ningon si Madam Julius, next week na for the second district.
0: Nice.
1: So next week, kung sa second district ka na belong, so next week kang payout. So gika na ni Madam Julius Barrera. Wadyo to masayo pong kuwan sa pangutana, sir, sa
0: pizza ka mo'y kuwan.
1: Sila man mo ni ilang gikabisihan.
0: Tulong na ka distrito. Nakabalo ka kinsa tong uban nga kontako na ana para sa mga ingana ng klaseng payout.
1: Oh, marag diri ragyapon si Madam Julius Barrera ragyapon sa Tanhay.
0: Sige.
1: Okay, sila may gawork for sa mga papilis para niya na.
0: Nice.
1: Okay, so, thank you so much Madam Julius Barrera diya sa ato ahead sa ato ang office diya sa siyudad sa Tanhay. Oo.
0: Okay,
1: so, gikan ni Ariel Morales Tulabing. Good morning, sir. Shout out, sir, watching here in Tanhay City. Okay,
0: right.
1: So thank you so much, Ariel.
0: We appreciate it, no? And then, samot na ako mo-share mo sa ato ang pagsibya, dako kay nang plus para yes. namo.
1: So, pareha ni ron na ay mga pangutana, so naapo dayo yung tubag na nakuha. Okay. Ang ato apong possibly ang ato apong makatubag na naminaw ra pud nato sa ato ang mga sa ato ang programa Galantaw. So directly matubag gayud ang inyong mga pangutana.
0: Mao na siya ay reason nganong naa ni siya.
1: Yes.
0: So ang PIO news update kay ganahan mi nga two-way ang communication.
1: Yes.
0: Mohatag mi og mga pahibalo, mga balita o uban pa, unya mo respondi mo.
1: Mm-hmm.
0: That is very very ikalipay na mo.
1: Yes.
0: Samot na gato ang mga kadaguan, no? Ato mga boss.
1: Mm-hmm.
0: That is what they welcome most.
1: Yes. So, sumala pa si mo ang gingon, sir, nga mas maayo ra jud ang what's this, inyo yung i-comment or ang inyo ang mga issue diya sa inyo ang tagsa-tagsa kalugar.
0: That's
1: labi
0: right,
1: na may kalambigitan ang ato ang what's this, ang ato ang mga ayensya, mga department or agencies sa government.
0: Mm-hmm. Be part of the solution. Ika
1: yes.
0: Nga, no? Kaya first step to a solution is knowing what the problem is.
1: Mm-hmm.
0: No? So if you present the problem, ato na siyang mahatag atensyon, and then ato ang mga nahintungtan, ng mga ahensya, mga opisyalis, muhatag po na siya og igong tubag. No?
1: Yes.
0: And action.
1: Basin sa imuang action, sa imuang komentaryo nga gihimo, matagaag solusyon sa ato ang mga
0: right.
1: lideri sa gobyerno.
0: Oo.
1: And mao na siya hinungdan nga ikaw makatabang pugas uban.
0: Exactly.
1: Yes.
0: Thank you kayo, madam, for your contribution this morning. Oh, so everybody is encouraged, no, to do the same. Be part of the solution, not the problem.
1: Yes.
0: And talking about that, lain pong aspekto sa lain-laing mga events nga nahitabo sa ato ang probinsya, kining atong kausa sa illegal nga drugs, no? Ang atong illegal na drugs, kabalo bang yuta nga liso jud ni siya kay continuous uphill nga mura bag tungas kayo ba, tungasunon kayo nga
1: yes.
0: battles,
1: oo.
0: No? And
1: that is sa paningkamot sa ato ang gobyerno, di siya mawala sa.
0: Exactly. Pero they are trying to do their best, no? And of course, nakita na ko nga ang ahensya nga na hilambigit ni ini. Very passionate. Galit
1: yes.
0: katong pag-MC na ko sa katong pag-outgoing sa ato ang padak focal person, Mr. Benjamin Martinez Jr. Kuan kayo. Makita na ko, no? Nga kinasing-kasing yun ilaha. It is actually a labor of love.
1: Yes.
0: Kaya knowing kana nga ko ano, nga mabutang mangyuna nato war against drugs.
1: Yes.
0: Usahay buhis-buhay mangyuna siya.
1: Mm-mm.
0: So, butong na unao nimo ang risgo nila taas kaayo dili lalim, no?
1: Yeah.
0: And of course, congratulations diay sa ato ang kuan. Incoming actually na napalingkod na gyud siya.
1: Mm-hmm.
0: Ato ang Police Colonel Barot. Okay, Police Colonel Barot Jr. And naanimo ang ato ang write up ni ini. So, palihog lang ko og storya apan basa na lang sa
1: katong sa padak.
0: That's
1: okay
0: right.
1: So mo gayud kini ang ato ang update sa padak third quarterly meeting and ceremonial transition. The Provincial Anti-Drug Abuse Council or PADAC held its third quarterly meeting and ceremonial transition of the PADAC focal person led by Governor Manuel Chaco L. Sagarbarria. The provincial government recognized the dedicated service of outgoing PADAC focal person Fernando J. Martinez and welcome incoming focal person retired Colonel Constantino Barot as the council continues its commitment to a safer and drug-free Negros Oriental. So bag-o di ay nga naimong focal person si
0: yes.
1: Colonel.
0: Yes.
1: Yeah, kay balupunta nga kani siya sir. Kani siya kanang what's this experienciado ni siya dako
0: exactly.
1: ni siya experience siya diyan dapat.
0: Grabe kayo.
1: Dili jud ta maka-question ani.
0: Mao galing siya good boy gitubo no?
1: Yes.
0: Focal person alang sa kwan. And of course makita gyud mo nga akma kayo, appropriate kayo
1: kay no.
0: to think na his service para sa publiko has been linked to atong armed forces, no?
1: Yes.
0: So, lami kayo ayan. Yeah,
1: kuhan pa jud kating what's this. Dili lang kay ordinary ni retire siya nga ordinary police.
0: Person.
1: Pero Colonel.
0: Full honors. Oh. Full honors. Full colonel niya siya.
1: Yes.
0: And of course, translatable to general niya siya actually. Mm. Pero he's very humble and he doesn't want to call himself a general.
1: Tinood kay general naman yun
0: tani siya. That's right.
1: Kay one step, what's this? Mm. Higher. Higher. Sa rank. Oo. Pero dili niya siya magpatawag yung general.
0: Dili siya patawag general.
1: So, hindi ko na lang ni kamaayo. Proud ko. Ani kay tagatanhay mo ni.
0: Ah, umamaw di. Ay, very good. Oh.
1: Kaila kay mi ani. Even sa iyahang mga siblings, kaila dyan mi kayo.
0: It is a family of Kwan Pod. Yes. Mga tarong po rin matawa.
1: Mga maayo dyan sila po.
0: Mm-hmm. So, very good.
1: So, congratulations, yep. Colonel Barot.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. And so, of course, padayon dun, no? Padayon dun ang pag, pakigbisog.
1: Mm-hmm.
0: No? So, mo lagi to, we will want we want you to be part of the solution,
1: mm-mm,
0: not the problem.
1: Yes, and kanimang kung pagkuan ba, katibang ato ang war against, what's this, drugs. Mabutang mo nag-war, Jude, sir.
0: Mm-hmm.
1: Pero, okay, sa man, matigkumbati mo, Jude, matigira man to diyang dapita.
0: Exactly.
1: Pero, mo lagi ni, kaya ang nakakuyaw po sa parts sa ato mga enforcers, may gugdili manukul ning naaaning mga bisyo.
0: Exactly.
1: Usahay ang ilaha mangong mga, what's this, ilang kaugalingon may mabutang sa risgo.
0: Mm-hmm.
1: So, dili, sayon ning ilahang trabaho. Okay, dili sayon jud ning ilahang trabaho mo na nga kanang what's this lisod kayong sumpuon o ingnon ta nga karon-karon dayon ato ni siyang walaon. Oo. Dili jud ni siya mawala. Dia dayon sa ato ang kugustuhan kung mahimo ba. Kung mahimo harong what's this harong safe na ning ato ang lugar pero kaning problema sukad pa man jud ni sa una. Sukat pa man dyan ni sa una. Mubalik lang ni siya kung what's this, hisang na po ni siya kung ato arang luag-luagan ang pag-implementar sa mga balaod against aning ato ang what's this, illegal drugs. Pero kung tagaan ni siya hugot nga pagtutok or hugot nga what's this, suporta sa ato ang mga law enforcers, gikan sa ato ang what's this, ato ang mga government officials, labi na kay ilaha man dyan yung answer, ilaha man yung what's this, ilaha man dyan yung trabaho, ilaha man dyan yung trabaho, pero kakinanglan po dyan yung silang suporta. Kaya kung lawagan na po ning ilahang suporta, sir, dili gayod ni nila mahimo kung sila ra.
0: Maugyot, tinuod.
1: Kinanglan po ni siya, sir, dili ra sa mga government officials, ha? Kung kinanglan po ni silang kooperasyon, gikan sa ato ang mga...
0: Interagency yun.
1: Yes, gawa sa mga ayinsya sa gobyerno, kanilang sa katauhan pa, Jud.
0: Exactly.
1: Sa komunidad.
0: Exactly, no?
1: Mm-hmm.
0: Kaya butang na to, ang mga natuki sa maong seremonyas, dili lang kay seremony lang.
1: Mm-hmm.
0: We also did, they also discussed mga experiences,
1: mm-hmm,
0: mga unsay mga tubag sa ilahang mga issues nga na-face,
1: mm-hmm,
0: and of course, mga bagong mga strategies.
1: Mm-hmm.
0: And of course, makita gyud nato, no, nga sa maong pagtapok, mm-hmm, na appeal gyud ang involvement sa katawhan.
1: Mm-hmm.
0: It is very important nga vigilant ang usa ka community.
1: Yes.
0: Kaya for example, na-declared na mo as drug-free, unya kalit lang naay ni dagsa diha nga istranghero, unya nahimo na noon mong kuan nahagbong na noon mo imbiskin ng graduate na mo sa pagka drug free, mobalik na pud mo.
1: Mm-mm.
0: So ang may tabo ni ana, dapat naagyoy mo inform.
1: Yes.
0: Whether you like it or not, it has to be addressed.
1: Yes.
0: No? Or else mukuyanap na siya, mura mangud siya og gamay nga cancer.
1: Mm-hmm.
0: No? So kung di ni mo hatagan og pagtutok,
1: yes,
0: di ka mo hatag og kuan igong solusyon, mm-hmm, sa mga problema.
1: Imong pasagdaan.
0: Yes.
1: Mo grabe.
0: That's right.
1: Mm-hmm. So kinanglan ni siyang tambalan.
0: Exactly.
1: So unsa may tambalan eh. Mm-hmm. O kanang mga operations nato against sa illegal drugs.
0: That's right.
1: O kanang ato ang what's this? Ato ang pag-report.
0: Mm-hmm.
1: Especially og membro ta sa usa ka komunidad, mm-hmm, mo report ta dito, usa na siya stambal.
0: That's right.
1: Na masumpo ni siya.
0: Gani nakauna-una kay kung mo kuan ko, mo tabang ko, kay naa man gud siya kuan sa side sa doctrine.
1: Mm-hmm.
0: It's more of a fight to discourage the users, no?
1: Mm-hmm.
0: Ng incoming na users.
1: Mm-hmm.
0: Ayuhon og edukar ang mga kabataan sa dangers,
1: yes, kung
0: unsay mga kadaot sa illegal drugs, aron mawala ang market.
1: Mm-mm.
0: Kay pag walay market, walay mo produce,
1: yes,
0: or walay maningkamot nga, mm-hmm, mahimong butang na to, runner,
1: yes,
0: or middleman,
1: oh,
0: or pusher, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Ingana na ra. So muna siya no ang kinahanglan gyud ang involvement sa mga kada pamilya mm-hmm. no tatay nanay atong reminder ninyo nga inyong yung bantayan ninyo ang lihok sa inyong anak
1: yes.
0: no
1: unya kadaghanan pod ani sir why is it nga kanipong uban pod sa atoang kuan komunidad dili pod mo cooperate kay naapos ilahang kadlok ba
0: you know,
1: na balikan kuno sila
0: exactly, oh.
1: nang isulti niya ilangalan nga sila i-report pero ayaw mo ana kay dili man kay confidential man na siya
0: confidential na siya tinuod.
1: Dili man na jud i kuan ang inyong ngalan kay kamoy mabutang
0: dapat na stress ni siya no enough kay ako kuan ang magugwato kanang facilitator ba MC so wala ko ka air sa akong kuan pero most likely ako ra going kuan si kuan si Colonel Barot ang number one manggood nga kuan no kaning nganong magduha-duha ang usa ka
1: yes.
0: kaning normal nga citizen
1: nga mo report
0: kay mahadlok
1: yes.
0: So kinahanglan ila nang ayuhon og ayuhon na nila og gama ng system para nga makita, ma-assured yun yung common tao na
1: yes,
0: safe ready ay.
1: Safe po no? siya. That's sa iya right. pong siguridad.
0: Exactly.
1: Uh-oh. Kay kadaghanan pagbus na aros, ingon ani sa nga was this gabaligya. Muman po yung mga kursunada.
0: Yep.
1: Ngayon mga kursunada pong mapasakit og mga tao.
0: Tinood.
1: Muna ang ato ang ordinaryong mga tao anang kumodidara, bisag kay balu sila nga kana siya, ingon ana, dili na lang, magpakahilom na lang.
0: Yes. Igagaw mangunin siya sa tanang sala. No?
1: Yes.
0: Igagaw ni siya. Muna siya gitawag nga, kwa no? Kaning drugs, daghan ni siyang igagaw. Pangawat.
1: Oo. Oh,
0: pang hold up.
1: Mm-hmm.
0: Oh, kaning mga violent violent related nga mga crimes
1: pangwatchi pamakak
0: so makita nimo no nga puro regyud ikadaot ang gihatag ani
1: yes.
0: So mo nang gi kuan gyud ni siya gi hingusgan gyud ni siya sukad gyud ni siya sa una gani tagaan ta mo og grabe kayo nga picture ni ini ha there was once a golden city a sacred city in China dili na siya ma penetrate sa British. They wanted to colonize China. O niya, kaya di naman nila makuha. Kaya pag-abot nila dito sa ilang kahambog, gadala silang mga barko. O niya, kaya ang ilang sa una, kuha naman sila swords. Kuha naman sila kablunga ang China or ang Chinese invented gunpowder. So sila, nanay sila mga rocket. Nanay sila gagmay mga missile. Nanay sila mga muskets. So ikaw, magdala ka gispada. Pag-abot ni Mundi, pabutahan ka. Di ka kuyawan. Balik sila sa Great Britain. Pauli sila.
1: Pauli sila.
0: Okay? So giunsa nila pag-penetrate ang China? Cocaine. They used drugs. Gipa ulanan, gipakwanan, gibutangan ng trade route dito, nga butangan ng cocaine dito. Pagkadugay, addict na ng Chinese. Hulpa ang kuan.
1: Hulpa ang ilahang kuan.
0: Hulpa ang,
1: ilahang
0: system.
1: Sistema, ang ilahang kaligon.
0: Yeah.
1: Na luya, na
0: yes.
1: na hugno.
0: Yes. Moto nga na-conquer sila.
1: Yeah.
0: No? So, ingana na siya. It can actually kaning destroy a civilization. Ana ang kuan.
1: Yes.
0: Ang extent sa damage nga mabuhat sa usaka sa drugs. Okay?
1: And kaniya kato siya kwanta to siya kaning panglantaw to siya sa kinatibuk-an pero ang number one yung apektado ani sir ang pamilya jud
0: number one yung pamilya
1: yes
0: munang ato nang balikan unyang taod-taod kay naatay i-discuss ana nga although dili dagway siya moy number one nga giblame pero pamilya gyud ikan gyud sa pamilya ang responsible. I'm talking about the Zamboanga shooting
1: yes
0: oh kay matunog kay na ato na siyang isgutan karong taod-taod. In the meantime mo take sa tag break. Oh, kaya itong
1: okay.
0: oras sa naana sa kuan ga gatuktok na ang commercial break.
1: Yes, and okay. So ato sa basahon ning last nga mensahe Jan Michael Tubil. Hello Lara Marie. Uy. Ni shout out siya yang shout out si Lara Marie.
0: Hello there.
1: Tagaasa da kay ni si Lara.
0: Oh, kaning mga batan-on lagi ron.
1: Oo, lagi.
0: Raging hormones.
1: Oh.
0: Thank you gentlemen.
1: Yes.
0: And of course, ato pong i-shout out, no? Once again, ang ato ang mga representante sa kada barangay nga ni-appeal atong padak. Salamat kayo for your presence during that time.
1: Yes,
0: appreciate
1: okay.
0: Yun ako.
1: Thanks for watching, Dennis Taiko.
0: Mm-hmm.
1: And, wala tatagre. Okay. So, gikan ni Kams Adrian Delna. How about those barangay captains in Dumaguete who insist that the application is first come, first served without directly following the DILG memorandum circular number 2026-038.
0: Unsa man ni? Unsa na siya nga?
1: Oh, niya man siya, how about those barangay captains in Dumaguete who insist the application is first come, first serve.
0: Wala tamo.
1: So ma'am, wala mi kay balo.
0: Specify lang, ma'am.
1: Issue ani
0: what it is all about.
1: Yes.
0: Kaya kamay na nasuhito ana. You give us a layman nga term, no? And then para ma spread po nato sa kadaghanan, makabalo po sila kung unsa na imong gihistoryahan.
1: Yes.
0: Okay?
1: Napamami time mo balik
0: one more hour. Okay, we have one more hour. So ato sa ibalik ang atong renda sa ato ang master technician dia si Jonathan. Thank you kayo, Joe. And of course ato ang mga lain-lain nga satellite stations. May buntag kaninyo, and thank you for your contribution also. This is PIO News Update. Mobalik ko and si
1: Sir A. Arlot.
0: Alrighty. So stick around. Daghang salamat. May buntag.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
3: nga may D3.
4: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: Ako si Inara.
6: Tajud kayo ang akong blood sugar.
5: Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
4: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
7: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pag-inom og PTX 500.
8: Highly recommended
7: sa mga eksperto.
8: PTX 500.
4: Mabalit sa mga butika.
7: Nawan ang makaugana sa kama,
8: masin og
7: may diabetes ka.
8: Ang PTX 500 na.
7: Ang PTX 500.
8: Adlay powerful extracts,
7: nga phytochemicals
8: og antioxidants,
7: nga gigan sa palaya
8: og the sugared sugar cane,
7: mga organic compound,
8: effective
7: batok sa sakit ng diabetes.
8: DTX 500
9: Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: DTX 500.
10: O si Rochelle,
11: ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod.
10: Ipainom
11: sa akong mama
10: o DTX 500.
11: Duha lang ka kapsula
10: kada adlaw,
11: sulod sa tulo ka semana.
10: Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas.
11: The best jud og epektibo ang DTX 500.
8: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
12: Mga ka-DTX og kamaytisi, ako si Jean Paul Generoso.
13: Ako na sab si Dr. Ramil Uy. Nagapahinumdum ka ninyo sa pag-inom og DTX 500 og maytisi, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong kahimsog.
12: Kapin na sa duha ka tuig ang milabay sukad sa pag-release sa DTX 500 sa market.
13: Mm.
12: Gikan 2019 hangtod karon, padayong gadagan ang mga testimonya sa mga tao nga naayo ang balatian tungod sa DTX 500. Unsa ba jud ang naa sa kapsula sa DTX 500 nganong kini mooy hari sa tanang antioxidant nga available sa market? Hisgutan nato ang powerful antioxidant sa DTX 500.
13: Masobra na sa usa ka dekada, Sir GP, sukad gisugdan ako og lecture sa mga katawhan ang benepisyo nga makuha nato sa pagkaon sa prutas ug utan og unsaon kini makatabang sa lawas sa tao.
12: Mm.
13: The more nga nabalaan ako nga ang simple phenols o polyphenols apil ang superstar nga flavonoids,
12: mm-hmm,
13: the more pud ko na challenge nga mangita sa pinaka high grade nga raw materials para buhatong superfood supplement aron ampingan ang maing panglawas. Unya, naabot ning duha ka American scientist nga nakadiskubre sa panit sa tubo isip usa ka dato nga source sa polyphenols o flavonoids. Didto ko nakaingon, Sir GP, nga at last,
12: mm,
13: naabot na jud ang super antioxidants nga akong gipangita sa taas na nga panahon.
12: Imong gipasabot, Dok, nga ang desugared sugarcane extract o DSE,
13: mm,
12: nga makuha gikan sa pait nga part sang tubo.
13: Mm.
12: Ang DSE mao ang panguna nga ingredient sa DTX 500 nga dunay taas kayong antioxidant units nga naa sa 1.3 million sa ORAC scale.
13: Mawjud.
8: DTX 500.
14: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
15: Pagkadungog nako sa radio, huh? Ang DTX 500.
14: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
15: duha sa gabi.
14: 2 weeks pa lang
15: may alibyo na.
14: Pag 1 month kape,
15: naayo na ako.
8: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
13: Ang phenolic compound, Sir GP, ang makita nato sa mga utan ug prutas. Mao kani ang muhatag protection sa mga dahon ug panit sa mga kahoy aron dili maapektuhan ang oxidative stress nga gikan sa UV rays sa mga silak sa adlaw.
12: Correct.
13: Exogenous antioxidants nga nagikan sa mga tanom ug ang atong mga gikaon. Ang mga tanom ug prutas niini mahimong transfer antioxidant, Sir GP.
12: Unsa man ang matabang ani, Doc, sa atong maayong panglawas?
13: Pipila sa mga biological activities sa phenolic compounds mao ang anti-carcinogenic,
12: wow,
13: Sir GP. Nindot siya sa mga nai-cancer.
12: Mm.
13: Anti-mutagenic.
12: Dili ma-mutate ang genes.
13: Mm. Og anti-inflammatory.
12: Mm-hmm.
13: Nakay mga arthritis da, nakay prostatitis, makatabang ni.
12: Mm.
13: Ang DTX 500 og BTC og kining tanan related sa antioxidant activity sa phenols og flavonoids.
12: Grabe jud ining phenols og flavonoids, ha?
13: Mm.
12: Diri palang daan sa tatlo nga imong giingon, Dr. Ramil.
13: Mm.
12: Anti-carcinogenic, anti-mutagenic og anti-inflammatory, daog na ka sa DTX 500.
13: Mm. Mm.
12: Samot ta jud kong ang imo na lang parisan sa MITC nga immune booster pod ug usa pod ka antioxidant.
13: Hunaw na pagod ninyo kung pila ka buo carcinogenic compounds ang atong giato bang matag adlaw. Daghan kay Sir GP.
12: Oh, atong 2016 ha, nagpagawas ang National Cancer Institute 62 ka mga known human carcinogenic substance,
13: mm,
12: nga gapataas sa risgo nga magka-cancer ang tawo.
13: DTX 500 Sir JP. Aduna joy more than enough o igo jud nga anti-carcinogenic properties.
12: I agree.
13: Dungagan pa jud sa anti-mutagenic properties ni ini.
12: Pinasahi kayo na dok ang anti-mutagenic properties sa DTX 500. Huna-una pag jud, ang cancer musugod sa cellular mutations. Mao nay trabaho sa carcinogens, gi-corrupt kini ang mga selula aron mag-mutate into cancer cells. So, with DTX 500 and MITC, sigurado jud imong proteksyon.
13: Onya asa pa man mo? Cancer prevention ang gipangita mo? DTX 500 og MITC. Stroke og cardiovascular diseases prevention. DTX og MITC. Magkabata ang imong mga internal organs, magkabata pa jud ang imong panagway, Sir JP.
12: Muna'y gusto na ako.
13: Nindot nga imong tulog, og dili ka magka-diabetes.
12: Kana?
13: Dili ka mabuta, og dili pod madaot ang imong mga kidneys. Mahilti pa jud ka, og healthy pod ang imong atay. So, mag-DTX og MITC, adlaw-adlaw, Sir JP.
12: Wala jud tayo igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
13: Ako na sab si Dok Ramil Oy, saying, maing pangluwas ang pingan,
12: dili abusuhan.
16: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
17: DTX 500.
18: Mapali sa mga butika.
17: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
19: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta, ipalit og daily healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-MITC ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, MITC.
17: MITC, ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poskon o sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og MITC 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa MITC kay epektibo jud kaayo.
17: MITC, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. MITC, Clinica Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
21: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
17: Extend Food Supplement for Men.
22: Pinakabarato nga data
23: sa Shopee. May 10% off pa para sa tanan.
24: Supply for TTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
22: Pinakabarato nga data
23: sa Shopee. May 10% off pa para sa tanan.
24: Additional supply for TTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
25: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
17: D3 Bio.
26: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga karsunis ug paggamay sa akong buyon.
17: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
18: Mapalit sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Mike Rosales, ang una wala gyud ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
17: DTX Coffee Mix.
18: DTX Coffee Mix.
28: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi ragyod ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pagyod ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko o DTX Coffee.
18: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
17: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
29: Ako si Kevin. Kasi ako call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong ugusahay. Muna pang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misulay ko o tumar Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karun maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usabang akong panandaw. Salamat sa MITC, garantisado o epektibo gayon.
17: MITC, ang alkaline nga vitamin C. Mabalit sa mga butika. MITC, MITC, subok nga ng mga eksperto. Hey!

0: Country Bio.
1: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga D3 Bio.
2: Di nato kalimtan ang gipamulong ni Dr. Jose Rizal nga ang kabataan ang paglaom sa atong yutang natawhan. Sila ang mosunod nga mahimong leader sa atong katilingban. Angay ug angayan lamang nga sa pagkakaroon ato silang giyahan ug imatuto sa husto ug insaktong dalan aron mahimo silang maayo nga ehemplo sa umaabot nga panahon. Diin makapadayag usab sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga huna-huna bahin sa nagunang hisgotanan karon sa atong nasod. Maoy hinungdan ng K5 News FM Philippines o ang Department of Education Negros Island Region mihimugso nining tulumanon K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. K5 NIR Broadcasting Competition muhulma sa mga estudyante sa publiko o pribadong mga tulunghaan sa sekundarya sa pagtuki sa mga nagunang balita sa ato sa nasod o sa gawas. Lakip usab sa paugnat sa kuso, artista o uban pa. K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition maghatag og kahigayunan sa mga estudyanteng gustong mahimong magsisibya sa umaabot ng panahon. Ang elimination round himuon karong Agosto 23, 2026 adlaw nga Domingo gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa hapon. Og inyo kini mabati live sa 97.7 K5 News FM Dumaguete. Og ang numero 1 og numero 2 nga partisipanteng eskulahan dinhi sa division sa Dumaguete mao ipadala sa Bacolod City para sa Grand Finals karong September 13, 2026 adlaw nga Domingo. K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition.
3: Mao kini ang mga partisipante sa K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Kamanhak National High School with School Principal Mr. Orlando Y. Umla, Assistant School Principal Mr. Honorio J. Caceres Jr. and Coach Mrs. Beverly Deloria. Dumaguete City National High School School Principal Ms. Atiline F. Antusada, Assistant School Principal Ms. Nina Rose Inoferio and Coach Ms. Janelle Chris De La Serna. Hunub National High School School Principal Mr. Loisito B. Mapue, Assistant School Principal Ms. Jane June Calum and Coach Mr. Ronald Verdilio. Tacloban National High School School Principal Mrs. Victoria O. Superal, Coach Ms. Ria Joy Fortuito and Danica Lorraine T. Ang. RTPM Dumaguete Science High School School Principal Dr. Roxanne C. Dayao, Assistant School Principal Catherine L. Bartosa and Rose Marie Palomar with Coach Aina Pino, Hermine Hilda, Flores Gloria Memorial High School School Principal Miss Catherine M. Buhol and Coach Miss Antoinette A. Tinghill, Piapi High School School Principal Dr. Daphne G. Nudado and Coach Arlie Yuliran, Kalinika Guno Pal Technical Vocational School School Principal Mr. Loisito B. Mapue, Assistant School Principal Miss Ruth T. Carlon and Coach Miss Sherani Abalo.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Luida 21 anyos nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik ubo nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C abugog taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rundan. Dali na kayo kumagkasakit o bilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagsikila kay sige kong absent. Mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko og Mighty C, linijud ko basta-basta mo ubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C! Ang alkaline, yung vitamin C! Sa mga butika.
7: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
0: Number 1.
7: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the wives of the Filipino.
8: Mayong udto sa tanan and balikta sa atong pagsibya. Atong pagtimbaya sa tanan natong mga listeners o sa atong mga viewers and sa tanan natong mga followers. Mayong udto mga nanay, mga tatay. Mayong udto mga estudyante. Ano ba
1: yes, oo.
8: So, school days mga magyapo, no?
1: Gani. So, gani dali. Ito pa niyo ito kay mula 1 o'clock man na sila mo. Resume ilang klase, di ba?
8: Tinood. O niya, karong Biyernes, kuhan ko, no? Kaning holiday.
1: Yeah.
8: Kapil ba ang mga estudyante, ana?
1: Possibly. Kay national holiday man na siya.
8: National holiday.
1: National holiday. Unsa may kuhan na celebration na na?
8: Naglibo gani ko kunsa.
1: Di ba na, what's this? Di ba na kang former Senator Binigno Aquino?
8: Aquino?
1: Yes, ah, okay. Oo, August 20.
8: Ah, Ninoy Aquino Day din siya.
1: Yes, oo.
8: So, August 20, no?
1: 21? What's
8: Murag, wama na siya. August 21 holiday. Kabahin niya siya sa Kuan, no? The death
1: anniversary
8: ni Kuan. Binigno Ninoy Aquino. Murag po na siya si Jose Rizal. The Filipino is worth dying for.
1: Oh.
8: No? Actually, natawo naman tanga naitabo ni.
1: Mm-mm.
8: No? Di ko ka remember kung naba ko sa high school or naba ko sa ambot kano sa to.
1: Yes.
8: That was unsa katong year? Katong kuan?
1: That was 1983, I think.

0: Oo. Kanira bagong ko ano? Kanira bagong examples that we give our kids, our children, the next generation will kuan affect them, no? Yeah. Not just mentally, kundi hantod sa ilang espiritu, no? So ilang espiritu kung dili na siya stable or unsa, kalagmitan nga butang nato na twist, no, sa istorya, sa narrative sa iyang kinabuhi. Sagad gani sa US, sa una sa US lang, na kaning school shootings common. Matar kay karon ni abot naman o na diri sa ato sa Pilipinas.
1: Tinoon.
0: No? And of course, sigurado yung kung kita ka sa video.
1: Yes. Oh, actually, sir, pagkakita na ko sa gauna-una ko, what's this? Ganing imposibleng mahitabo.
0: Oh.
1: Oh, kay murag ang what's this naman to'y camera?
0: Oo. Oh.
1: Mula po Jax na sa kwan ba? What's this? Sa online games?
0: Na. Yes.
1: Oo nga, murag na pistol ba sa?
0: Counter-strike. Yes. Oo. Kulang na lang mayingon siya o kwan. Fire in the hole. Oo. It is, kwan, no? Ironic.
1: Sa kaneng what's this? Dili, jud ang ayang ikakuan ba? What's this? Dili, ang ayang ikumpiyansa. Di po, ang ayang ibaliwala ba? Luwi kayo ang mga what's this, ang mga biktima.
0: Exactly. And of course, ang kuan na ini, no? Ang implications, ani, dili lang mismo sa tibuok pamilya, no? It is going to reverberate until the pila ka generations.
1: Yes.
0: Onya ang mga relatives na surrounding you, like for example, mong apelido Talpulano. Si Talpulano mo ni gibuhat ang mga igagaw ani o parihan niya apelido o niya ang uban pagod ani mga parinti, maalahig mo. You are dragging the whole kabudol. And mo na siya kay mo na akong giingon, no? Nga ganina we were trying to discuss about drugs. And hopefully kay mo ni matusuta gyud ko na he was drug induced or whatsoever. So, importante yun yung environment sa Panimalay.
1: Yes, oo. So, maulagya po na sa ito ang gidiscuss, sir, sang ang kuan dyan, ang what's this, ang disiplina dyan, mag-una dyan sa Panimalay.
0: Usag yun na siya.
1: Yes, ugun sabay ito ang mga kaliyukan sa ito ang Panimalay. Possibly, madala mag-una dyan dito sa kuan.
0: Yes.
1: Sa gawas, labi na problemado ang klase sa what's this environment nga na.
0: That's ata. Right.
1: Oo. So, ang ako harap pong usapos ginaw na, sir, sa luoy kaayo ba, kanibang ginikana na ta? Oo, ginikana na ta niya. Makadungugtag mga yung naana ba sa part ba sa biktima, sir, sa?
0: Exactly.
1: Oo, nga, katubang nakakita kong picture nga kung inahan or sa mga parents sa biktima taon. Dito ko, ni-feel ko, ugkuhan yun ko nga, grabe.
0: Grabe ka, it is something that has shaken the whole country. Okay? It has shaken the whole country. Nameta to on a positive note. Like for example, katulogay atong giingon ganina, you are the future of our country. Katong 100 scholars, katong 20 scholars na nitungha sa Talay, muna siya, do not disappoint. We know that you will not disappoint. And of course, kini siya should serve as an inspiration sa tanang kabataan.
1: Yes.
0: Okay? And of course, mula gini siya, the things that you do will actually affect you, not only you, but your whole family and the whole country. So, moto siya, no? Number one, guna siya ang pagmatuto sa Panimalay. Okay? So, sakto to yung yun, Sir Arlot, pero discipline in love. Dili kayo mo, disiplina ka, mura kag putol o lubi. Ayaw po na mura kag tigbas o lubi. Gusto kang putlo ni mo na lubi. Unya, kanay mo anak is just grade 3. Grade 3, grade 2. Grade, kaya kini siya, ang ilang giingon, haka-haka, rapon eh, no? Kaya we will never know. Iyang father was in the customs, no?
1: Police.
0: Usa sa mga, kuan, o.
1: Customs, police.
0: Oo. So, motong he had access to the, kuan, to the...
1: Sa mga armas.
0: Oo. Equipment.
1: So, kaya look, part po ani sa kuan po, sa ginikanan po, what's this? Very responsible, rapon siyang klaseng pagka, what's this? Pagkaamahan kung sa tinuod manggali murag iyaha mong gudyon tong pusil. Kay actually sa news gahapon ang usa day ito is private kuan di ay pusil usa ito nga issue.
0: Okay.
1: Oo, so registered man jud ko, no.
0: Oo.
1: So na found out jud nga sa amahan jud to.
0: Yes. Actually gitangtang siya dayon. Oo, lagi kaayo.
1: Kay kuan man kanang what's this negligence po ta sa iya.
0: Oh, mahulog kay nahimo mang accessible to the minor.
1: Yes.
0: Oo. Great kuan ra ha.
1: Grade 8.
0: Grade 8. Oh, equivalent to second year high school.

0: Pila may edad ana? 15?
1: 15. Kita sa unang panahon, oh. Second year high school tawo. Kamantay mga kuan. Mm. Patay alimuag, gabay, mga ingunana sa.
0: Oh, pero ako, pero buyag, nakoy gamay.
1: Ay, oo.
0: Pero kuan na ako, ha? Registered to siya. And then, one, yun, under strict supervision, yun ko. Mm. Anya, for hunting yun doon ako, ha?
1: Yeah. So, muna, nga, isakto to yung mga ganyan, Sir Albert, nga, dili tamag dahong, nga, naana, di na aron dito sa ako.
0: Yes.
1: Ug in unsa ka epic, what's this unsay epekto kay sumala pa sa mga pagkuan pag what's this pag pagkigsusi nga usa diay mga epekto ani kani mga online games.
0: Pero actually no na there are others who would kuan butang na refute ang maong kuan no mahulog manguna siya nga that is speculation pa.
1: Mm-hmm.
0: Although ang Canadian Board sa Education o ang US, ang CIA mismo, o FBI, nagmanman na sila. They have been monitoring these games which actually have subliminal impact. Mm-hmm. Kaya bang subconsciously ba?
1: Yes.
0: Sa bata, nga mahimulig siyang violent.
1: Uh-huh.
0: Naligay siya ay ibutang nato behavioral changes sa gadula.
1: Mm-hmm.
0: So in a way, muna siya ay number one. No?
1: Mm-hmm.
0: Another one, on equally important nga kuan butano kay gibug-aton is the kaning environment sa panimalay.
1: Yes.
0: O katulog akong giingon nga lovingly disciplining, no?
1: Mo
0: discipline nga ipakita gyud nganong mo ni siya na after na kay gamay nga kuan mura ba og pampatch up ba sa pain nga imong nakos, no? Imo explain nga why have you been disciplined this way? Unsa may sala nimo? Unsa may mahitabo basta makasala ka?
1: Yes.
0: Oh, so hapakun ka kausa.
1: Yeah.
0: Oh, ngano mang gihapak ka sa imong amahan? Oh, ayaw nag-usba. Ana ba? Oh, gikuan ka tungod kay gigugma ka, gituluan ka sa eksakto kay if we raise children, we might as well raise them to become good citizens.
1: Yes.
0: No?
1: So unsa man nato sila pag mold nga mahimo silang maayong what's this maayong mga lumulupyo sa ato ang komunidad. So paibalon sila og unsay sayop. Unsay insakto, unsay sayop. So ingon ana na siya. So mola ako apo sir, so ako ang una-una ra ako taning opinion sa murag og wala pug kay kuan kay kadaghan man pugong gadula og mga ingon ani sa.
0: Yes.
1: So, pero ngano mang sa tanan.
0: Oo.
1: Pila man ka porsyento.
0: That's right. Oh. I would say like 1 or wagay kabot 1%.
1: Yes.
0: 0.001 siguro na siya percent.
1: Yes. So kani siya na adyo ni siya kuandaan. Ani siya
0: another underlying reason.
1: Oo.
0: So ibutang nato moto imgingon no ang pagmatuto. No? Environment sa balay. Sagit ug siguro na siya sa factors pod. Kita puro ta speculation pero we know na each individual parent ikaw amahan, ikaw anahan, you know kung unsaon pagigugma sa imong anak.
1: Yes, unya kanila kay sila possibly basin pod og kuano ani sila kay balo og unsa ka bililhon ang kinabuhi kay
0: that's
1: wala
0: right.
1: Kini impart sa ilahang training or sa ilahang disiplina sa ilahang panimalay nga ingon ani kay importante ang kinabuhi sa tao.
0: Oh, tinuod.
1: So wala ni sila makuan ana ba basin da kay og kadaghanan pod Dios ma-involve ani puro mangud na. Naahan.
0: Oo, tinuod.
1: Diba?
0: Oh, probably busy ang parents.
1: Yes.
0: O diba, lahi ang priority sa parents.
1: Mm-hmm.
0: O niya, wala ni ma-monitor ang mga kabataan.
1: Walay follow-up.
0: Oh, walay follow-up. And then, wala sila kablog unsay na sa sulod sa kanyang mga konvo-konvo.
1: Mm-hmm.
0: Gani, no? Kani di ang konvo-konvo sa mga kabataan, no? Especially if you have a minor with you in your house.
1: Mm-hmm.
0: It is important nga inyong malantaw ang konvo. Nga naman, na ako'y parent nga nailhan, nga paglantaw niya sa konvo sa iyang anak, iyang anak intawon gibuli sa konvo. Okay?
1: Oh, grabe.
0: So this is very very kuan, alarming.
1: Okay, no? Kailangan i-check jud.
0: Yeah. So dili basta-basta no kay the scars inside kasing-kasing sa mga kabataan. Lahi na siyang impact. Nayuban na imbis kay mo reach out, nayuban nga ikimkim ang resulta, simba ko lang, suicide.
1: Yes.
0: No? Nayuban, ikimkim, ang resulta, pareha, ano ron? Outward expression of himself.
1: Yes.
0: Namusil. Di ba? Oh.
1: Oo.
0: So, ingin na ba?
1: Kuhan ba? Matagalantaw siya siyang kugalingong wa na siya bili. Oo. So, once naakaanang iwang panghuna-una nga wa na kay bili, so, patanin mo ang tanang butang ini kalibutan, wala ta. Wala ta d'yo'y balor para nimo.
0: The highest pleasure yung nakita atong time last hours, last minutes, ang yas siguro yung highest pleasure was playing Counter-Strike.
1: Yes.
0: Oh, so ingon siya nga, puslan man, I'm going to take my own life. Murag mandala sa gway siguro ko guban.
1: Kana.
0: Magdula sa daway ko pang
1: yes.
0: Last.
1: Yes. Oh. Okay. Ako online nga, pa. Una, ako mag-i-end niya ako ang kinabuhi. Oh.
0: Giplanuhan so, gito niya.
1: Giplanuhan dito. Oh. Kaya nga naman nga gaunay man siya after.
0: Mm. Napagali ni Hisgot na no. Ni Hisgot no nga kuhan. Although ako mismo wa na ako mahimay gud ang video.
1: Mm-hmm.
0: Napagay ko na yung time nga ni pusil siya. Niningon siya, wow. O gila naman ka. anak ka cold no? Anak ka cold. Actually, mixed pa ang mga resulta sa mga reports. Nayuban nga duha ang nakabsan sa kinabuhi. Nayuban mm-hmm. nga upat ka buok. And then, naigamay consistency sa injured, no? Nasa yes. 8 or 9.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Ako, dito nakapuyo kong Zamboanga for a while. Oh, actually, nakabisita ko na.
1: Mm-hmm.
0: Ateneo de Zamboanga. Oo. And, it's a, kwa, no? It's mura o ganing. Medyo middle class to upper class
1: nga
0: community.
1: Yes.
0: Yeah. And mo nang ikatingala gyud nato no nga kwan. Although katong eskwelahan mm-hmm. while I was there, I was working on another radio station. During that time, mura I'm not so sure ha. Basta kay naman may mura silbi o group
1: mm-hmm.
0: nga mur groupy bang sige mm-hmm. ato sa station.
1: Mm-hmm.
0: They actually had one friend nga also committed suicide. So that might tell something no
1: yeah.
0: about the kwan although di ta makakonclude
1: mm-hmm.
0: so yun na no very kwan ang psyche sa atong mga kabataan so number one is instill the value of life
1: mm-hmm.
0: instill love kay
1: yes.
0: kung naa pa to say kwan kanang ibutang na to bisag gugma lang
1: mm-hmm.
0: kanang gugma sa isig kaingon
1: mm-hmm.
0: gugma sa iyang parents
1: mm-hmm.
0: kanang yun na mangod namangod na siya fruits mm-hmm. mga bunga ba mas mo take care ka kay you mm-hmm. have love in your heart
1: yeah.
0: di ba you're more gentle you know the value of life
1: and ug mo disiplina kag bata mas lami dyan ang naabay what's this na ay pasabot
0: oh.
1: ug ngano di ba istoryahon
0: mm-hmm.
1: or di ba mo na itong gingon ang follow up ba sir importante na kanabang ang ato ang mga kaanakan gikan sa tibuok adlaw wala ta kakita pagkagabi mm-hmm. magkita ta
0: exactly
1: so try to kuan pangumusta
0: reach out oh.
1: Oo, nga unsa man na ba kay problema.
0: That's right.
1: Kung sa mantong yung limi ha, ingon anak.
0: Samot nga o kanay mo anak is butang nato. Matingala ka, nga na ay mga grass.
1: Mm-hmm.
0: Tingala ka na ay grass. Pangutanong yun na nimo.
1: Mm-hmm.
0: Pasong gituklod na dito. Wara ka kabalo.
1: Yes. And in that way, imo pong pakita niya nga concern ka niya.
0: That's right.
1: Why is it nga na siya ingon anak?
0: Nga ikaw iyang kasandigan.
1: Yes.
0: O, imbis kayo mong kasabaan,
1: mm-mm.
0: Imo gyud sutaon paminawa gyud maayo.
1: Yeah.
0: Kay basong day gibuli nag eksakto dito. Luoy kaayo, di ba?
1: Wala ta kay balo kanang imong giingon sa mga GC ron. Nga adto na day dito, ata kay balo nga unsa nay gibitbit sa ato ang mga anak nga kasakit.
0: Oh, tinuod.
1: Sometimes kaning ingon ani mas masakitan baya ang tao og laing tao mo istorya niya.
0: That's right.
1: Not really gani sa part sa family kay naanad naman ta.
0: Na
1: mayon ta nga ay mao man jud na mo istorya sa pamilya, pamilya
0: mo.
1: Pero og laing ganing tao mo istorya nimo sakit. Imo jud nang bitbiton.
0: Tino. Onya usay magkuan nag yuga. Mga nagyuga nga, matay mo, malos man yung kuhan eh.
1: Yeah.
0: I actually had that experience. Mushare lang ko ha.
1: Mm-hmm.
0: When I was in elementary, I was bullied.
1: Mm-hmm.
0: And I carried that kuhan nga mo, ni malos ko pagkagulang niya. Imagina na ha.
1: Laga.
0: And then when I saw him, kuhan na, anang butang na to, mga 10 or more years ago.
1: Ang kalagot
0: kita ko niya.
1: Ang kalagot na argyapon.
0: Na argyapon. Pagkita na ko, ang nagulang na siya,
1: mm-hmm.
0: ni kuhan ko, ni decide ko, I forgive you.
1: In yeah.
0: quietly lang ha.
1: Mm-hmm.
0: Yeah, nagampo ra ko. Ng kuan. Ngay ko pasaylo nga moto nang kimkim ko for a very very long time.
1: Yeah.
0: Ha? Ana dehay ang ato ang mga brains.
1: Natural ra na siya.
0: Ali man ka nga ni plano pa ko.
1: Oo. Oh.
0: Pagulang nimo bantay ka nako.
1: Oo. Oh.
0: Ah.
1: So ingon na makapanganti ka.
0: Yeah.
1: Tungod sa kasakit.
0: Tungod sa kasakit. Ya kong gidukol.
1: Yes.
0: Ya kong gidukol elementary ko. Oh. In fact, gidala mi sa headquarters sa security headquarters sa una.
1: Mm-hmm.
0: Gidala siya sa akong mother.
1: Mm-hmm.
0: And of course moto gi blatter siya.
1: Mm-hmm.
0: Kasab-an to siya dito kunsa pa na. And moto ironically nakita rami sa Siliman Church pag yun, moro to, ni kuwan rin ko in a quiet way. Wa siya kabalo nga actually held that grudge o kalagot sa iya ha. Through the years, yeah. Imagine na, hindi na ako isultik pila ka years. Mabisto ta.
1: Oo, mabisto ang imong numero.
0: Oo. So anyway, ingat na, no? Atong pagpamusta diha sa mga mama at papa. And atong mga estudyante diha.
1: Yes.
0: We always hope for the best.
1: Mm-hmm.
0: And of course, kung doon na magali mo yung mga experience sa balay, ayaw nag-itago-tago, isumbong na sa imong mama at papa. Ha?
1: And kamo pong mga parents, try to communicate sa inyo ang mga anak. Bisag simple pangumusta sa iyahang adlaw nga ni Agi. Kung sa iyaha po mga plano o mga adlaw, wakinanglan na natong i-istorya.
0: Yeah.
1: Kay bisan sa ingon anak nga pamaagi, makita man po na sa ito ang mga kanakan nga kita, concerned ta nila, gapa natay pakialam nila.
0: Hinoon.
1: Sa ito pa, gaygugma ta nila. So ana lang. So mura na communication radio kanang pagkagabi kuan what's this ang oras na sa pamilya.
0: Tinuod.
1: Oo. So kana lang sa mga parents pod mo na nga daghan kaayo jong buluhaton ang mga ginikanan kabayan ining problema ha.
0: Mao na importante gitong ato ang paghiskot-hiskot sa una sa moral recovery. Whether you like it or not, you just go back to our creator, ang iyang loving persona. And of course muna siya atong sundon ang pagka-loving sa atong amahang langit nun. And forgiveness also is in order. And of course mula na siya if naatay mga kanakan atong ayuhon og kuan padako, maymayan, tudluan, i-guide. Kung daay time nga medyo nasakit sila, istoryahan og tarong, di ba?
1: Yeah.
0: Ano yun na?
1: Kada kajod. Mahatajod na siya. Oo. So, possibly, kanin pong mga ingon aning kuan panghitabo, sir, mahat ato. Ang atuarad yung conclusion na ni is, problema dyan na siya. Naadyo na siya yung problema sa iyahang kaugalingon.
0: Oo.
1: Which is, siya na po'y nakaibalo og unsa.
0: Pero, it has to be, kuan, it has to be addressed. Kaya, there is a hatag ko gamay ko na similar picture. Usa ka farm. Usa ka gamay kayo nga ilaga. Kita sa halas. Sumbong siya sa chicken o sa cow. Na ay halas, musulod rin, hadlok ko. Siya, wow, di kong pakiana. Wala rin kaso na, wami labot ana. Nisulod ang halas, gipaak ang kuan, tag-iya, ang wife. Unang giloto sa farmer, ang manok kay para ipahigop sa kuan sa wife, patay ang manok. Sunod, wa man maayo gidala sa ospital para igasto sa ospital, patay ang baka.
1: Oh,
0: hurot sila tanan.
1: Oh,
0: tungod ra kay wala mo mind ang usa ka miyembro sa komunidad.
1: That is a good example, sir. Sa ato pa was this problema sa tanan.
0: Problema na sa tanan.
1: Problema
0: whether
1: sa tanan.
0: Whether how small you look at it,
1: yes.
0: It is going to cause a problem.
1: Oh, kanabang imong ibaliwala ra nga ay wala ra ni.
0: That's right.
1: Kagamay ra ana. Pero ang dinagkong butang gikan binas ginagmay.
0: Yeah.
1: Oo.
0: Magpractice na imong bata og ngayon ani. Pagkadako ana, dinagko pa nen kuno.
1: Yes.
0: Magsugod na sa pickpocket sa imong own pocket. Pagkadako ana, paglingkod ana somewhere else, manguha po na.
1: Manang magwanda ra ka nga. Ug ning action pa ko, ning hatag pa ko itong action. Ug ako pa siyang gipaminaw.
0: That's right.
1: Possibly dili ni maingon ani.
0: Exactly.
1: So ana na niya ang pagmahay ulay na. Ulay na. So all the while gatuo ra ka nga istorya ra man gudto.
0: That's right.
1: Pero nga nahitabo na usa ni muna na butang si muna na. Gahatag man dayto dakong problema.
0: That's right. Kita no, dita makatudlo sa mga parents how to be a parent. Pero always focus on love.
1: Yeah.
0: Okay? Kung lisod ka, ampo. Oh, ampo. Pag-adto dito sa iyong pastor, pag-adto dito ni father, patudlo ka kung saan pagka-parent. No? Kaya kita di man ta perfect. We were not born instantly. Tuing! Nangilingig na ta da yun. And of course, we are a community. Kung na kay mga barkada, makita ni mong gwapo kayong examples, you emulate.
1: Yes.
0: Ayaw ka ulaw nga mukuan kung unsay kaayuhan.
1: Yes.
0: Diba?
1: Kana na jud siya.
0: Kaning pagkaamahan no, dili lang kay amahan mismo sa kuan sa usa ka panimalay. Kun dili ang atong gobernador mismo usa na siya kaamahan.
1: Yeah.
0: Okay? Iyang gilantaw nga kitang tanan kaanakan niya. And of course bisag tuan ni sa Zamboanga, iyang kasing-kasing ni dugo tungod ni ini nga kuan. Kaya naka-relate ni siya, kaya naman na siya yung mga...
1: Yes, what if?
0: Yes, what if?
1: What if, kuan, what's this? Kita'y nabutang sa sitwasyon.
0: Yeah, what if it happens here? Simba ko.
1: Og diripot sa atwa.
0: God forbid. Yes, oo. And in relation to this, no, naka-release in town og kuan, atong gobernador.
1: Yes,
0: gikan sa iyahang kuan, iyang kasing-kasing. Oo. So I would like to read that and atong basahon, no, ang open statement sa atong mahal na gobernador. In light of the Ateneo de Zamboanga shooting. So this is the message. I strongly condemn the tragic shooting incident that occurred at the Ateneo de Zamboanga University inside Zamboanga City. Our hearts go out to the victims, their families, and loved ones, and the entire Ateneo de Zamboanga University community during this deeply painful and disturbing time. We stand in solidarity with the people of Zamboanga City as they confront the grief and trauma brought about by this senseless act of violence. Schools must always remain places of learning, hope, growth, and safety. No student, teacher, parent, or school employee should ever have to fear for their lives within an educational institution. In light of this incident, I am directing the appropriate offices of the provincial government of Negros Oriental to immediately coordinate with the Philippine National Police, the Department of Education, our component cities and municipalities, and school administrators for a province-wide review and strengthening of security measures in and around school premises. This must include a careful assessment of school access and security protocols, stronger coordination with law enforcement and local authorities, increased security visibility where necessary, and a review of emergency preparedness and response procedures. We must identify vulnerabilities before they become tragedies. At the same time, security must go beyond gates and personnel. We must strengthen communication among schools, families, communities, and authorities so that warning signs and potential threats can be reported and acted upon promptly and responsibly. I call on all Negorenses to remain vigilant but calm and to refrain from spreading unverified information that may create unnecessary fear. Let us instead work together to ensure that our children, educators, and school communities are protected. The provincial government of Negros Oriental will do its part. We will take proactive steps to heighten security across the province, particularly in our schools, because the safety of our children and our communities must always remain a paramount responsibility. May we pray for everyone affected by this tragedy and for peace, for healing and strength, for the Ateneo de Zamboanga University community and the people of Zamboanga City. Sincerely, your Governor, Manuel Chaco Sagarbaria.
1: Yes.
0: So makita nato, no? Mm-hmm. Ang sulat nga gikan sa kinauyukang bahin sa atong amahan sa probinsya.
1: Mm-hmm.
0: Sakto gyud kay na yang gingon, no? Kinilaging kuan, dili kay beyond gates and personnel lang. We must strengthen communication among schools, families, communities. Mogyo na atong isgutan, maguhay lang.
1: Mm-hmm.
0: No? So, tukma o appropriate kaayo ang panglantaw sa atong gobernador nga para makuan lagi, ma-review kung sa existing karon.
1: Mm-hmm.
0: Oo. So far, katong bata-bata, pamanggug kayo yung una ng klase nga strict kayo, no? Mm-hmm. For security.
1: Mm-hmm.
0: No? Dito sa inyo ha, kumusta man ang inyong kwan dito? Wala rin kayo untoward nga incidents yung una na kagrabe.
1: Ganing sa kuan
0: sa tanay.
1: School sa pagkakaroon?
0: Oo.
1: Oh, na man before na.
0: Before na.
1: Oh, na. Okay. Kuan gyapon usa sa mga schools diya sa Tanhay. Oh, na gyapon pero nasumpo to.
0: Okay.
1: Oo, gadala gyapon og pusil.
0: Wow.
1: Oo. Nya na kuan nakuha sa maestro.
0: Mm.
1: Oh, nakuha sa maestro pero almost na jud unta.
0: Okay.
1: Oh, gipagawas na jud ang pusil.
0: Mm.
1: Oh, dira ko muhisgot og unsang
0: institution.
1: Yeah, pero nahitabo na ni sa Tanhay. Mm. Oh, bago-bago lang, mga pila ka years pa ago, pero oh, karon lang bago-bago. So, muna diya nga kuan ang ang problema mong gud ani Sir Albert. Og naay mga panghitabo usa nato i-kuan, i-strict
0: address,
1: i-address ang mga
0: tinuod
1: security
0: protocol,
1: di ba? O sa mga eskwelahan.
0: Dili ta kuan, dili ta prepared.
1: Yeah, dili ta consistent.
0: That's right.
1: Mo himo ra ta og mga measures kung naay mga panghitabo.
0: Yes.
1: Pero after, og malinaw na, mawala na
0: po. That's the irony of it all. No.
1: So, mo na ni siya, kay dili lang man ni ikausa, ikaduha, o sa daghang panahon na nga, mga ingon-ani nga mga problema atong nasinati diya sa ato ang tagsa-tagsa kakuan, kasi sa ato ang mga eskwelahan. So, mo na siya nga, o bisag mawala na ni siya, kay mulabay ramang gyapon
0: That's right.
1: Pero magpabilin na gyapon.
0: Vigilant lang ta.
1: Yes, oo. Mm-hmm. Kay dili man ta kaybalo sa panahon.
0: That's right.
1: Naan na po unya.
0: Unya, i-install na gyud, i-enforce na gyud, kung unsa man galing ang mga protocols
1: yes.
0: na masabutan karon.
1: And actually, kani mga public schools na to, pwede magod silang mo-hire diya o kuan, mga, what's this, security guard.
0: Oo.
1: Kay naaman sila, gitawag nila, what's this, kaning operational, what's this, kaning MOOA.
0: Mm-hmm.
1: Oo. So, every school, gadawat ni, kung dako kag population nga, what's this, school.
0: Oo.
1: O, daghan kag estudyante, kay depende man sa estudyante, ani, per student maning paghatag, ani, og budget. So dako kang eskwelahan dako jud kag kuan.
0: Exactly.
1: Dako ka og budget
0: Oo.
1: Sa imong school.
0: Nalipay ba ako kay nakabantay nako. Like for example, kita sa Kapitulyo no, naamang gyud tay CSU.
1: Mm.
0: Pero every morning makita gyud nako ang Norpo nga ni-assign gyud sila og usa ka patrol car diha.
1: Mm-hmm.
0: Makita nimo visible kayo ato ang mga men in uniform.
1: Mm-hmm.
0: This is commendable and I hope that is also kuno. That is also being done sa uban pang mga eskwelahan.
1: Yes, pero kaning ato ang mga law enforcers, usually mo, kuan naman guni sila.
0: Deterrent ra.
1: Deterrent ra ni sila and mo, kuan na po ni silang action kung naana
0: That's right.
1: sa insidente. So, ang ato adiri sir is, kana jud mismong sa eskwelahan, sila jud
0: right.
1: gama.
0: Exactly.
1: O mga pamaagi.
0: Yeah.
1: Sila yung mo-assign o mga tao.
0: Oh,
1: kung may mo-inspect na ito, ba?
0: Yeah. Oh. Dapat, no? Gama na lang yun yung nilag system. Kay lisod na nga doon na pa ilang insidente. Actually, there was already an incident. Kaniha, gikan si alma mater nako, NO mismo. Pusil gihapon.
1: Mm-hmm.
0: Mayo gani kay walay na biktima. Walay na angol.
1: Mm-hmm.
0: Pero it already happened here.
1: Mm-hmm.
0: No? Mild lang to. Oh, so, that is a very bold warning.
1: Yeah.
0: That should be kuan, dili taken lightly. Tanawan ning sa ubang schools na nagyuin mga kanang casualties.
1: Yes.
0: No? That is irreplaceable.
1: Na mo lagi na ang ako ang gisgutan gani ang mga budget sa schools, especially katong mga dagkong eskwelahan, I know nga maka-afford mo hire og kuan og what's this security guard. To check sa inyo ang kuan. Quiet ang inyo ang what's this inyo ang budget niya. Oo. Kay magunsa gud ang kuan, pila ra gud na makuha gamay para ana pero para mo na seguridad tanan.
0: Oo,
1: kay ang pinakaimportante ron ang seguridad. Oo, seguridad sa ato ang mga kabataan nga naa sulod sa tunghaan.
0: Grabe kay, no?
1: Sa kadaghan baya.
0: Mm-hmm.
1: Sa kadaghang estudyante sa dili ka kay balo kada usa ana lain-laing panghuna-huna.
0: Tinuon.
1: Oo.
0: Exactly.
1: Oh, lain-laing panghuna-huna.
0: Yawa ka kabalo sa tagsa kabag unsay nasulod? Sabi na toothpick.
1: Yes.
0: Or ice pick.
1: Oo.
0: Di ba?
1: Oo.
0: You will never know unless you try to look into the bags.
1: Yes, mga firearms, sharp object.
0: Kaya sharp
1: dili
0: object.
1: Dili na nato pasudlon sa eskwelahan.
0: Sa una, masakit lang ang mga pulong ang atong kikadlukan.
1: Oo.
0: Mga sanggot, mga wasay.
1: Oo.
0: Pero karon lain na. Hinagiban.
1: Oo.
0: Lain na.
1: No? Sa una, ignore naman kang B-U-T-U-L ka.
0: Oo, tinood.
1: Masakit
0: po ito sa... Iwi kag ilong. Ano ba? Dako kag dalungan pareha nako. Okay ra man kag ginong ko aron.
1: Ang pinakasakit nga madawat nato gigan sa ato ang mga magtutudlo nang istoryahan kag kuan. Ingon ka. Mo ra na di pagkauman unsa man ana sir.
0: Tinuod.
1: Eraser mo.
0: Oh, lupad.
1: Mulupad.
0: Dili flying saucer, flying eraser.
1: Makainom lugos mga teacher sa una. Magdala jug stick tong
0: mga sa una. Napa may capital punishment sa una.
1: Nakabantay ka nga inspeksyon
0: ng kamot.
1: Inspeksyon diyan ang ato mga kuko kung limpyo ba.
0: Usahay makauna-una lagi ta. Nganong
1: insakto to sa una.
0: Oo, nganong dili naron with certain limits good. Nganong dili to balikon. Murag na ba? Although we are in butang nato we have modernized. Kunoy. So hopefully ato pag modernize dili lang kay sa kuan lang no. Dili lang sa gadgets and everything kun dili sa atong pagkatao pod. Ang mga kwan. That is why we remain as a third world country. Kaya atong mindset different man.
1: Mm-hmm.
0: We never acquired the discipline necessary.
1: Mm-hmm.
0: We never acquired kanang mo siya, number one is mindset.
1: Mm-hmm.
0: No? Unya ang upgrade dili lang kay gadgets lagi.
1: Yes.
0: Oh, physical, mental, social. Okay? So muna ang oneness na to, unity na to, wala. Atong pagka-concern sa isig kaingon, wala. Mm-hmm. So muna siya.
1: Yes, mao gining kining balaod bang gahatag og bili sa ato ang mga kabataan. Mao pa yung lang gihimong tool nga mohimo sila og dili pud maayo.
0: That's right.
1: Kay balo man sila ay dili man ko answerable kay kay balo na mabuslas sa balaod.
0: Exactly. Loopholes na siya. Dapat
1: underage ko. Oh, mao yung ko nga ay libido ko mapriso.
0: I will be exempted.
1: Yes.
0: Mo na nahitabo lately. They should look into that.
1: Mm-mm.
0: Grabe kay na siya. Klaro mong kway siya sa una nga there is a problem there and never did na gi-address.
1: Yes.
0: O nang karon, di na siya pwedeng ililong or i-deny. Yeah. Anyway,
1: kinang lang ribisahon na po
0: that's niya. Right.
1: I-bisitahon ni usob sa ato ang mga magbalalaod. Sanay,
0: magbabalaod.
1: Magbabalaod na to.
0: That's right.
1: Nga, unsay mga what's this? Unsay angayan nga mga himuon nga mga what's this changes aning balaod.
0: Yeah. Mm-hmm. Times are changing so there has to be adaptability.
1: Mm-hmm.
0: Okay? So ato gyapon pagtimbaya sa ato mga pamilya diha, ato mga estudyante na pa ba mo diha? Mm-hmm. Baso na kay bagong shout out diha Sir Arlot.
1: Yes, of course na jud sir. Mm-hmm. Okay, og gikan ning what's this Jenny Lazival. Good morning sir. O ganiya pa di ini. Wow. Watching here live in Villarreal, Bayawan City.
0: Wow, mayong hapon.
1: Gikan ni Konsehal Rowena Arboleda. Sa Tanhay City forever my heart is for the Sagarbarias.
0: Oh, very good. Thank you.
1: Forever grateful. God good nun. Okay. Mm-hmm. So gikan ni Helen Valdoza Kalidgid. Mm-hmm. Hi sir. Good noon. Watching live in Lantoy, Tara, Mabinay, Negros Oriental. And Mary Joanne Agbon. Good afternoon, sir. Okay, yes, Mary. Mayong hapon ninyo dia. And of course, ning Konsehal Rowena Arboleda dia sa Tanhay City. Barangay Poblasyon 6.
0: Daghan kayong salamat for being with us, ha?
1: Mm-hmm.
0: And of course, padayon ta, no, sa pagtuki. Kanilang atong concern, mga kabataan, dili lang kay, muna siya, physical health, no? Kundili, mental health po di ay. And of course, emotional health. No?
1: Yes.
0: Doon na tayo bagong, bagong meeting na nahitabo. Kabahin po doon siya sa provincial health.
1: Mm-hmm.
0: Ang mga membro ni ini, mga health board members. So, doon na tayo write up ani. Mamalihog ko ni mo, sir, eh.
1: Yes, okay. So, Provincial School Board meeting. The Provincial School Board convened on August 12, 2026, bringing together key education and provincial officials to discuss matters concerning the continued improvement of education services in Negros Oriental.
0: Mm-hmm.
1: The meeting was attended by SDO Negros Oriental Schools Division Superintendent Dr. Neri Ojastro, CESO 5. Board Member Marcelo Bobot Adansa, Provincial Administrator Attorney Arthur Fran Tulceda, Provincial Legal Officer Attorney Miles Bihar, Provincial Accountant Mr. Chuderico Reyes, and Provincial Treasurer Jesse Dagdayan. Governor Manuel Chaco El Sagarbarria continues to extend his strong support to the Provincial School Board, emphasizing provincial government's commitment to strengthening education programs and ensuring better opportunities and services for learners across Negros Oriental.
0: Okay, kayo, no? So nakita nato nga padayon ang mga lakang.
1: Yes. No? Padayon ang mga maayong mga what's this mga plano.
0: Yes.
1: Para sa pag-improve sa ato ang education system.
0: Yeah, I guess there's going to be another point to discuss na tulaging safety and security.
1: Yes.
0: Ilag mito ato ma-appeal, no?
1: Oo, no? Kay wala pa man tong
0: wala pa man tong incident. Maulag na siya. Di nato mahatagan o atensyon kung dili mahitabo.
1: Yes.
0: Oo. So this is going to give a precedent, no? And Kwangyod, a very mudag eye awakening.
1: Dili na jud siya ang imbiyaan.
0: That's right.
1: Oo.
0: Dili po siya basta-bastahon.
1: Oo, dili siya basta-bastahon. Every what's this every na mga gathering, mga ingunanin na mga meeting, sige ra jud ni siyang follow up. Sige ra jud nga kumusta inyo ang seguridad sa eskwelahan. So that what's this malantaw pod kung unsay ang iyang buhaton.
0: You know. I would strongly kuno nga although dili proven nga kaning mga online games moy ga insight ni ini, pero di po ninyo ika-deny nga naagyo ni siya gamay nga contributory factor.
1: Mm-hmm.
0: No? So I would strongly suggest nga kung muhatag magaling mo access to online games sa inyo mga kabataan, mas may siguro ka ng dago-dago na. Katunang naanas mga hapit na mag-college ba?
1: Yes.
0: Kanang kaning utok ba? May nang pagkakuan ang pundasyon kabahin sa kaning wala kabahin sa value sa human life.
1: Yes.
0: Kaning value sa families and everything. Unahon guning values, muna lagi tong kuan lagi. Moral recovery is very very important.
1: Yes.
0: Gani no sa kuan? Sa ubang countries muna ang giuna values formation up to grade 3 or grade 4 sa Japan. Usa ni sila maghatag og kaning academic gani nga subjects from grade 3 until grade 3 from grade 1 to grade 3. Puro ni siya values formation, sir.
1: So I think sir kanisya sa ko anisya sir kaning what's this pagpamatapon ni sa tuang department
0: educational system.
1: Department especially sa tuang Department of Education nga mugama sila lakang jud nga dako nga tagaan jud og balor or tagaag dakong oras
0: exactly.
1: Sa eskwelahan kaning moral recovery
0: exactly
1: o program
0: oh.
1: O kung mahimo i-appeal jud na siya sa
0: Bito, no? Maybe it will have to take it has to take kuan the power of the president to kuan kay matagaan ning aksyon dayon kay lisod man kayo good kung puro ra discussion pare nato.
1: Yes.
0: Mura ra wala nila. So we are just hoping for the best and of course daghan pa unta tagtukiunon sa we actually had uban pang mga aspekto ni ini gani we were going to talk about katong uban pang mga kalihukan na himo sa atong gobernador.
1: Pero yes.
0: Wala naman tayo time. So ang atuan na lang ikuan ni ini ang pag-congratulate sa atong governor, no? Kay top performing mangudya sa ato ang whole Philippines. And of course, congratulations are in order, which was already given a few weeks ago. And it still holds true. But this time, we also have performing councilors.
1: Yes.
0: So congratulations po, no? Under the leadership of our industrials and dakong kasing-kasing governor, si Manuel Chaco Longas Acarbaria, he is so proud that he has also congratulated the top-performing councilors of Negros Oriental alang sa second quarter sa 2020-26. So again, congratulations, gikan sa ato ang gobernador. Your exemplary leadership, unwavering commitment to public service and dedication to advancing welfare of your respective communities serves as an inspiration to fellow public servants across the province. So congratulations sa atong mga councilors.
1: Yes. So maghatag may po nag-inspirasyon
0: exactly.
1: Nila to do more. Di ba?
0: Yes.
1: Kaya mayroon, ay top 3 raman ko ron. Next.
0: Wako ka-appeal anan niya, Dada. So, ako ning sulayan.
1: Akong target ni sunod. Manikamot ko. So, gahatag nag-encouragement nila.
0: That's right.
1: Na mo kuan mo. Buhat pa silang mga maayong butang.
0: That's
1: para
0: right.
1: Sa ilang komunidad.
0: Oo.
1: Okay, kanang what's this? Kanang what's this? Kanang survey. Mabutang lang survey, sir, sa ilang performance. So, kuan mo na. Gabasi dyan na sa what's this? Sa agi nila sa mga ordinansa nga
0: exactly.
1: Napasara.
0: Yeah. Hindi po na sila maitabong yun na eh. Kung wala'y suporta sa katawahan.
1: Yes.
0: That means it is a reflection of the holistic approach nga iyahang gi-execute, no? Parihar gyud sa atong gobernador.
1: Yeah.
0: Makita nato nga his concern is not just for food security. Ibutan nato atong security food para sa atong enerhiya. Gani, usap po na katukiunon. Pero sige rin na nilang gituki.
1: Yes.
0: Naka-appeal ta sa kuan ana, sa session ana, mga 2 months ago.
1: Mm-mm.
0: It is still ongoing. And of course, mupadayon gyapon ang pagpalambo sa atuang probinsya.
1: And himuan ninyong inspirasyon na atong gobernur na himo manggani inyang serbisyo ang Tibuok Negros Oriental. Ha?
0: That's right.
1: O nga, pila ni, 25 ka kuan, ka localities o LGUs.
0: That's right.
1: O pila, 557 ka barangay nga mabisita na ningkamot atong gobernur nga mabisita na niya tanan ha.
0: Oh.
1: Sa ingon anang nga gilap
0: doon.
1: O nahimo manggani sa atong gobernur.
0: Yeah.
1: Unsa and, padagay.
0: And I always go back to the parents nga nagmold niya, si Congresswoman Maisa Sagarbaria, and of course si Mayor Chikiting Sagarbaria. Kung walay parents nga tarong, ang produkto murag maglisod na siya sa iyang performance po. So once again, sigurado ka sa serbisyo.
1: Sigurado dyan ka sa serbisyo. Muna'y ginaingon nga walay tamis nga punuan sa manggaw nga mamunga o santol nga aslo.
0: Sinood. Exactly. So time to ako na po. Greet our listeners nga staunch kaayo. Very vigilant kayo. Magsigsunod na. Daghan kayong salamat. Daghan kayong salamat oh, for following, sharing, and liking our page.
1: Yes.
0: Continue and, to do so.
1: Guys, good matagmanga, sir. Naapos ako noon na ako naman yung istorya, ha?
0: Oh, sige.
1: Basta gani, what's this? Maayog bunga, tamis.
0: Daghang mo buno.
1: Daghang mo bato. Di ba?
0: Tinood.
1: Masa may bato o walay bunga?
0: Tinood.
1: Di ba? Exactly. So, ingon na ana lang. Muna siya'y realidad sa kinabuhi.
0: Alright. Like minds, ha? Alright. Thank you, kayo. Sa atong mga listeners, sa atong K5 technicians, kay Sir Jonathan, Kang Doc Ramel, and for providing us this platform. I kalimot next Saturday sa kuan ko, DYSR.
1: Yes, and next Wednesday po, the same time, 11 to 1 in the afternoon, every Wednesday, din sa K5 News FM.
0: Okay. Daghang kay salamat once again. This has been Albert Malonzo with
1: Arlot Regalado, and kami mag-aingon kaninyo. God bless and
0: Mayang
1: we love you all.
0: We love you all.

0: News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung unsaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika.
2: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Mm. Gainom ko D3 Bio, Sir GP, tungod kay nakini soothing effect sa imong digestive tract. Adunay pagtuon nga ang pagtake ni mo sa virgin coconut oil, especially kanang naa sa D3 Bio, Sir GP. Mm. Pagbuak sa D3 Bio sa tiyan, immediately ma-release ang mga good fats.
2: Wow.
3: That will soft sa imong gamay nga intestine.
2: Oh.
3: Kung ang imong small intestine, Sir GP, kampiyon og dili irritated.
2: Mm-hmm.
3: Dako jung katabang sa imong absorption og patyon pud ani niya ang mga bad bacteria nga naa sa imong tinae.
2: O dili ra mauna, Dok. Mm. Sayon pa jud ng pagpagawa sa imong mga hugaw.
3: Tinuod.
2: Usa pa jud, Dok, kung ang imong intestine o colon nasa maayong kondisyon,
3: mm-hmm,
2: ang peristaltic movement nimo maayo pod. Dili ka panuhuton.
3: Dili yun.
2: Dili matrap ang gas. Mm-hmm. Ipadayon ang paggawa sa imong pupo. Wala jud kay problema sa imong digestive tract. Makaya ni siya ni D3 Bio.
3: Yaw,
2: pero
3: ano?
2: Dili kaya ni plain D3.
3: Correct. Ako, Sir GP Moni, di ba kung tigkaon jud kag minantikaan, mga karne, mga tambok, mas bintaha jud nga inom jud kag D3 Bio.
2: Ah, syempre. Correct.
3: Nga naman, daghan man kang ipasulod nga mga bad cholesterol. So, ang maka-neutralize ra dyan aning bad cholesterol, aron kuhaon tong mga kapin, is
2: man
3: ang good cholesterol nga naa sa D3 Bio. Uh-huh. Ang plain nga vitamin D3, dili ingon ana kadaghan ang iyang good cholesterol. Mm. Mas daghan dyan ang naa sa D3 Bio tungod sa BCO nga naa sa D3 Bio. Kung mas daghan good cholesterol, mas daghan po ang maka-control sa imuhang mga bad cholesterol, Sir GP.
2: Husto. Ang plain vitamin D3, kinanglan pa dyan na ay fat aron maabsorb siya.
3: Mm.
2: Mao nang kumpletos ricados jud ang D3 Bio na nakay good fat, nakay vitamin D3, napakay virgin coconut oil.
3: Ingon ana ang D3 Bio, Sir GP. Kung karon imong giinom plain vitamin D3, mag D3 Bio na lang ka.
2: Oh.
3: Kay combine na siya.
2: Siyempre.
3: Alangan man pud nga moinom kag D3, unya muhigo pug kag BCO. Kalas kayo na.
2: Kalas kayo.
3: Mas maayo jud palit na lang kag diretso og D3 Bio.
2: Mao jud, dili pa jud ka kasiguro sa quality si imong BCO nga giinom.
3: Correct. Mm.
0: D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio na wala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
0: nga may D3.
5: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
3: Manang bintaha ra jud, Sir GP, kung naka D3 Bio ka.
2: Bintaha.
3: Kumpara sa ordinary nga vitamin D3. Ang imong lawas wala ga produce og monolaurin. The only thing nga magproduce monolaurin para mamatay ang mga kagaw naa sa D3 Bio.
2: Ang ga produce og monolaurin ang imuhang nanay. Nasa breast milk ang lauric acid, pero kaniadto pa to. Karong dako na ka, wala na.
3: Nya, karon moinom na lang kag D3 Bio.
2: Of course.
3: May monolaurin na ka, aro na akay resistensya batok sa mga kagaw og bakterya.
2: Gusto pod nako ang D3 Bio over plain D3.
3: Nga naman.
2: Kay makapahuway ang ako ang pancreas.
3: Correct.
2: Ang pancreas mo ay kusina sa itong lawas.
3: Gipangkaon.
2: Kung unsay mong gipangkaon, mapod ni imong tighiwa.
3: Mm.
2: Tigdabok, aron makaon na to.
3: Murag yung kusina.
2: Oh, mura dyan. Makasunod sa itong gut o sa tuang small intestine.
3: Mm.
2: Ang gibuhat ni D3 Bio, gipanindot ni ini ang imong insulin.
3: Wow.
2: Iya kining himuong effective. Gipataas po niya ang imong insulin sensitivity.
3: Mm.
2: Kung sensitive ang imong insulin, pasabot nga makasulod na dyan dayon ang insulin sa imong cellula. Dala ang imuhang glucose.
3: Yes.
2: O dili madaghan ang glucose sa imong dugo. Mumubo ang imong blood sugar.
3: Correct.
2: Kung igo ra ang giproduce ni pancreas na insulin, dili siya kapuyon kay ang insulin sufficient sa pagkuha sa tanang blood sugar og isulod siya sa cellula.
3: Yes.
2: Mao nay rason nga nung gusto jud nako mag D3 Bio. Gusto kong magdugay pa jud ang ako ang pancreas over plain vitamin D3.
3: So, kita mo kung unsa gid kanindot ang D3 Bio i-compare mo sa plain D3.
2: Oo,
3: so
2: oo.
3: D3 Bio na sila, Sir GP. Dili na siya mabangkrap.
2: Correct.
3: Ang imong pancreas.
2: Dili ka magka-diabetes.
3: Dili magka-diabetes. Manang mas maayo jud kung naka D3 Bio ka.
2: Kana. Wa na tay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas, ipadayon.
2: Dili abusuhon.
0: D3
5: Bio.
6: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa
7: D3 Bio.
6: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
8: Papalit sa mga butika.
5: D3 Bio. D3 Bio. Health News.
9: K5 News FM.
10: Championing the lives of the Filipino.
11: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagginom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500.
8: Mabalit sa mga butika.
11: No one ang nabakaugga na sa kama. Masinug. May diabetes ka.
8: Mag PTX 500 na.
11: Ang PTX 500.
8: Adlaw powerful extracts.
11: Nga phytochemicals.
8: Ug antioxidants.
11: Nga gigan sa palaya.
8: Ug desugared sugar cane.
11: Mga organic compounds.
8: Epic.
11: Tiba atok sa sakit ng diabetes.
8: DTX 500. Sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor ug usahay kalipungon ko ug aduna pay motuhawng itom-itom nga lagumba sa akong panit. Ug ingon ang kong igagaw nga sulayon daw nako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar og Mighty C matag adlaw, naampuan na jud akong gibati nga anemic. Nawala na jud ang lagum-lagum sa akong panit.
0: Mighty C.
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kaya gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na akong ipamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika. Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
0: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag Clinicas, 4Biotics, 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas, 4Biotics. Suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas, 4Biotics. Adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong kasuking butika.
6: Healthy nga uto.
7: Hi, Tamis Juanes.
6: Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: Hi, Tamis Juanes.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
0: Extend the Food Superman for Men.
8: O si Rosan, baw, akon ba na sang nag-edad 40 anyos bala, nagahara-haragid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa Extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang Extend.
0: Extend Food Supplement.
9: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
10: Hamara Herbal Products Center.
9: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
10: Hamara Herbal Products Center.
11: For job hunters out there, ang Cooperative Bank of Negros Oriental Shaton Branch nagkinahanglan og dugang nga account officer para kini sa mas maayo og paspas nga serbisyo. Qualifications: bachelor's degree, relevant sa trabaho, at least 6 months of relevant experience with good communication and interaction skills. Dapat anaay driver's license, no adverse findings on character or background investigation, and reference checking. Og mas prefer nila kung resident tika sa Shaton. Ayaw i-miss ang opportunity, mga Shatanon. Ang mga interesado, pwede kamo mo submit og application sa mga buhatan sa Cooperative Bank of Negros Oriental o email ngadto sa cbnoho93@yahoo.com. Ang requirements mao kini: application letter, resume, diploma, transcript of record or TOR, training certificates kung naa. Cooperative Bank of Negros Oriental, your partner, your bank, your future. Apply na!

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
3: pabalik sa mga butika.
4: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, at naikabutangan.
2: Bugas-bugas, ug katul-katul, i-DTX 500 na. DTX 500 aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
3: DTX 500 mabalik sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako yung gibating pang lipong-lipong, ugusahay. Muna pang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misulay ko ug tumar, Mighty C. Tulo ko kapsula sa Oscar Adlaw. Karon maayo ng akong pamati ug nawala ng kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panlantaw. Salamat sa Mighty C. Garantisado ug epektibo gayon.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C. Mighty C. Subok na ng mga eksperto. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan nako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko niini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Clinica Spore Biotics. Makatabak sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinica Spore Biotics. Ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Clinica Spore Biotics. Ga-maintain sa pH level sa feminine area. Clinica Spore Biotics. Ginapatay ang fungi nga maoy hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babayi. Confident ka sa Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Healthy nga uto.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisitin nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Spore Biotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Deo Fresh or Clinica Deo Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara Herbal Products Center.

0: Tripayo Health News. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monalorin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio.
1: Ako si Richard. Ang galingin mo doon po. Naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom po ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo kabisi sa isa kadla. One month lang. Ako anang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
2: Makadto kita sa dugang pa nga health benefits sang D3 Bio.
3: Sa ikayong lawas. Dugang nga mga benepisyo sang kombinasyon sang D3 Bio kag Spore Biotics. Di, siyempre, balaan na ito. Kung i-combine mo na siya, grabe ang epekto. Sa D3 Bio pa lang, may gituwag caffeic acid, a type of polyphenol nga makita mo na sa D3 Bio. Kini siya class of micronutrients known for their antioxidant properties. Imagine lang, kung i-combine mo ang D3 Bio, kag i-combine mo ang Spore Biotics, dako nga bagay nga kombinasyon. Damo nga health benefits ang makuha. Kung gainom kasi na, makabulig nga may taas ka sa ito ang anti-inflammatory substance kung i-combine mo si D3 Bio kag Spore Biotics. Malayo ka sa ito ang cancer. Siyempre, grabe, damo mabato sa imo. Damo mabato sa cancer. May ara siya antiviral abilities. Siyempre, i-combine mo D3 Bio kag Spore Biotics, the best nga combination. So kung gusto ka nga magbulig, mag-boost sa mga performances sa mga athletes, makabulig ang kombinasyon sa D3 Bio kag Spore Biotics.
2: Anti-cancer properties siring duwa ang combination sang DTX 500 kag sang Clinica Spore Biotics sa D3 Bio pagid Sir Kevin, ang picomaric acid no, isa ka antioxidant found in D3 Bio nga nagapakita sang pag-inhibit sang pagdamo no sang cancer cells, even ini tawag na tumbla nga migration, metastasis no. Kung nagainom ka D3 Bio kadadlaw, kung may cancer ka nagid man, hindi niya maglapta. Hindi siya maglapta kag way labot sina gina-promote niya ang apoptotic cancers, cancer cell death.
4: Kaya ang cancer hindi mapatay mo.
2: Oh.
4: So kung ipakanon mo siya sa kontra niya, no? Siya na lang ma-suicide.
3: Ang chances sa survivors pag-survive mo sa cancer mas malawig. Instead mapatay ka 1 year, mapatay ka 10 years sa imo kan. Tungod kay nakabalo na ka mo, nakainom na ka. Sige ka inom, sige ka inom. Instead mapatay ka 1 year, kan pa
4: gataas imo life
2: expectancy. Ang chances imo nga survival, gataas man.
3: Survival rate mo taas.
0: D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imo good bacteria o probiotic sa imo chat. Nga responsable sa paghimo sa mga feel good hormones. Nga nagatuga sa madaming imong D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
0: ko. D3 Bio. Ang D3. May VCO. Ang VCO. May D3.
2: Kag, may mga virus, Blaster Kevin, gakosman, kag, gakosman cancer, ang human papiloma virus.
4: Immunizations.
2: Oo. Gakosman ini siya sang cancer. That's why, sa aton nga intestine, ara mag-suporta ang Clinica Spore Biotics.
4: Yes, Sir JP. No? So may mga recent findings nga nagpakita nga ang gallic acid kag benzoic acid nga makita naton sa D3 Bio or makuha naton sa D3 Bio nga may extra virgin coconut oil maka sarang ini protekta sa aton batok sa ginatawag naton nga stroke. No? Kag pre-stroke treatment nga ginagamit sa pre-stroke treatment ang gallic acid nga makita nyo sa D3 Bio kag may ara ini sang neuroprotection sa aton nga selula sa batok sa mga may cerebral ischemia. Kag syempre no, parisa nyo liwat sang Clinica Spore Biotics kay ang role sang Clinica Spore Biotics naton amuning nagaserbi nga harvester sang mga antioxidant sa aton ginakaon nga mga utan no. Para ma-make sure nga makuha naton ang antioxidant sa aton nga mga pagkaon, nagakaon tabi prutas, gakaon kita utan, kung naga-Clinica Spore Biotics kita, ang nagapuga na sang aton nga mga antioxidant halin sa aton pagkaon is your Spore Biotics, your friendly gut bacteria.
0: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio. Health News.
7: K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Campeón de radio.
1: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagkahatak o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag-DTX 500 at lawadlaw.
4: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Tas pang imo blood sugar.
5: Ato na kami diabetes?
3: Mag-DTX 500 ka!
5: Ang DTX 500
3: ato na kini anti-diabetic properties.
5: Sama sa
3: Charantine,
5: nagkapamubo sa gluco,
3: visine,
5: controls blood sugar,
3: o polypeptide.
5: Kaparehong epekto sa insulin.
3: DTX 500,
5: highly recommend
3: sa mga eksperto.
4: Mabalik sa pinakadulong ng butika sa yung lugar.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon, ug wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline, ang vitamin C mabalik sa T3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang T3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: T3 Bio, ang T3 ng may Visio. Ang Visio ng may T3. Mabalik sa mga butika. T3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa T3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: T3 Bio, ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mabalit sa mga D3 Bio.
4: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka para yusang amarkuso. Chia seeds. V-sugared sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. VTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga VTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: VTX Coffee Mix. VTX Coffee Mix. Mabakal.
6: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Clinica Spore Biotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Miss Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Miss Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
8: Hi, Miss Juanes.
7: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka na.
10: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend.
9: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
11: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
9: Extend Supplement for Men.
11: Isang kapsula ka.
12: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Spore Biotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
13: Hamara Herbal Products Center.
12: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
13: Hamara Herbal Products Center.
14: For job hunters out there, ang Cooperative Bank of Negros Oriental Shaton Branch nagkinahanglan og dugang nga account officer para kini sa mas maayo og paspas nga serbisyo. Qualifications: bachelor's degree relevant sa trabaho, at least 6 months of relevant experience with good communication and interaction skills. Dapat anaay driver's license, no adverse findings on character or background investigation, and reference checking. Og mas prefer nila kung residente ka sa Shaton. Ayaw i-miss ang opportunity, mga Shatanon. Ang mga interesado, pwede ka mo submit og application sa mga buhatan sa Cooperative Bank of Negros Oriental o email ngadto sa cbnoho93@yahoo.com. Ang requirements mao kini: application letter, resume, diploma, transcript of record or TOR, training certificates kung naa. Cooperative Bank of Negros Oriental, your partner, your bank, your future. future. Apply na!

0: the only music can define you, and it sounds like.
1: K-Fi News FM.

0: K5 News FM. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Sa adlaw-adlaw na itong paginom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang paginom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mapalit sa mga butika. No want ana makaugga na sa kama? Masinug? May diabetes ka? Mag PTX 500 na! Ang PTX 500. Adlay powerful extracts, nga phytochemicals, o antioxidants, nga gigan sa palaya, o desugared sugar cane, mga organic compounds, epic. Tiba atok sa sakit ng diabetes. DTX 500. Sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor ug usahay kalipungon ko ug aduna pay motuhaw nga itom-itom nga lagumba sa akong panit. Ug niingon akong igagaw nga sulayan daw nako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar og Mighty C matag adlaw, naampuan na jud akong gibati nga anemic. Nawala na jud ang lagong-lagong sa akong panit.
0: Mighty C. Mapalit sa mga D3 Bio.
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga buti.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special. Kaya naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
0: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mang Clinicas, 4Biotics, 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas, 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mang Clinicas, 4Biotics, adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong kasuking butika.
6: Healthy nga uto.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Rosan, baw akon ba na sang nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sang una hindi man na siya musina. Kay gali, naka-extend Food Supplement for Men tungod sa Extend. Wala lang kami gakaedad nga duha ba. Nami, gidang Extend.
0: Extend Food Supplement.
9: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Deo Fresh or Clinica Deo Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
10: Hamara Herbal Products Center.
9: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblasyon 1, Shaton.
10: Hamara Herbal Products Center.
11: For job hunters out there, ang Cooperative Bank of Negros Oriental Shaton Branch nagkinahanglan og dugang nga account officer para kini sa mas maayo og paspas nga serbisyo. Qualifications: bachelor's degree relevant sa trabaho, at least 6 months of relevant experience with good communication and interaction skills. Dapat anaay driver's license, no adverse findings on character or background investigation, and reference checking. Og mas prefer nila kung resident tika sa Shaton. Ayaw i-miss ang opportunity, mga Shatanon. Ang mga interesado, pwede ka mo musubmit og application sa mga buhatan sa Cooperative Bank of Negros Oriental o email ngadto sa cbnoho93@yahoo.com. Ang requirements mao kini: application letter, resume, diploma, transcript of record or TOR, training certificates kung naa. Cooperative Bank of Negros Oriental. Your partner, your bank, your future. Apply na!

0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DDX 500 ka na!
1: DTX 500!
2: Ang may powerful compounds!
1: Yanagapanubos ang imo blood sugar!
2: DDX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis mo!
2: DDX 500!
3: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
4: Gusto na, Sir GP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
3: Ay,
4: ang mga lang permi na mga bali, mga dapat likawan, dapat himuon, nahon ta na yung pinakauna nga kag pinakaimportante nga himo na to, Sir GP, para mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
3: Correct.
4: Saan o pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
3: na?
4: Dapat niya wala pa?
3: Oo. May lang tubo kay ma-welding lang, islan bago.
4: Saan o ka mainom di takes 500 gig maitisim? May balatian ka na? Oh. Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imulawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. Mm. So, gainom ka na DTX 500 kag mighty C, ari ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check imo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na. No, gakus ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
1: Para sa matinlo nga dugo,
0: DTX 500.
1: Para sa healthy nga atay,
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500
0: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
0: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo ang atay,
0: happy kanunay,
1: DTX 500.
0: Masaligan,
1: epektibo,
0: DTX 500.
4: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagka-damage sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
3: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubo sang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka-main purpose niya. Ang capability sa pag-control sang blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
4: Another secret sa pagpalawig sang kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
3: Ay?
4: Imo edad. Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may TC kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabos sa buhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
3: Ay.
4: Imagine lang. Wala na'y problema, wala na'y stress. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
3: Gusto.
4: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag may TC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila-hormonal balance. Katatlo, Sir GP?
3: Mga kainit mo, no?
4: Grudges. Your grudges. Tao malanta, no, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit man lang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry the bones.
3: Ay,
4: so, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gin, inom DTX 500 kag may TC, kaya mo na yung mong super antioxidant, nga magbato sa mga free radicals adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM. News FM.

0: This is K5 News FM, your official news and music station.
1: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, bachoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
2: Feel the beat! Feel the beat! The Afternoon Show on K5 News FM! K5 News FM! Ito ang radyo ko! Afternoon Show!
3: Oras alas 3:08 na. Welcome sa itong programa. This is K5 Afternoon Show. May hapon. And we are live again. There is a Shato, no? 94.5 K5 News FM Shato. And of course, we are connected po via live streaming. Ato ang mga higala from Sambonguita, may hapon. Ato ang Pulo ka Barangay from Sambonguita. Welcome! Yeah, ubanin ko ninyo until 4:30 mga higala. May hapon.

0: was Zach at Budlo with the song Gusto. Dari mismo sa inyo si Biana. This is K5 News FM 94.5 Seattle. Yeah! May hapon mga taga-Seattle. Mainitun. Nga kahapunun. Dari sa tuwa, no? And of course, shoutout eh. Sa tuwa nga mga avid listener, no? Pagka alas tres na gani, manggawas na ning mga hala. Gawas na mga halaks, mga snakes. Sige. Ay, pizza 19 ka rin ha. Ning bulan sa Agosto. August 19, 2026 mga higala, no? So, sa mga ga-birthday ka rin, you can send your shoutout sa tuwang kinakusgan ng numero, no? At tuwang 0955-335-7151 mga higala. TM na siya. Or you can comment mga higala sa inyong mga kinakusgan ng greetings sa tuwang Facebook Live mga higala. You can search on K5 News FM 94.5 Shaton. Kana nga page mga igala. Nako din ha, ga live kanang nakapula. Kanang upaw.
1: Okay kayo.
0: Kanang upaw nga nakapula. Oh, nasa. And of course, again, sa tuwang mga late tuner, bago lang gabri sa ilang mga radio din na, no? Live po takaroon dira sa may isang bonggita na. So, if you have relatives, loved ones, mga hinigugma ninyo din na, mga ex ninyo dira sa bonggita, ha? Kung taga-shaton ka o niya, na kay ex dira sa bonggita, pwede ka mo padungog-dungog dira sa itong programa. Pwede ka mo padungog-dungog para makonsensya. Kung makonsensya.
1: Okay kayo!
0: Ang inyong mga ex din ha. No? Anyway, mga hapon dahil sa tuwang mga Facebook Live viewers. And of course, ato ang programa again. Atod ka na to sa tuwang Power Trio mga K5. No? Ato ang Mighty C. Ato ang D3 Bio. And of course, Clinica DTX 500. No? Power Trio. To boost our immune system, mapakusog sa itong lawas, mga igala, no? Okay, nahanglan good, pakusgon good ito ang panglawas, mga igala, para mahilig kayo ta sa mga sakit sa palibot, mga igala, no? Okay, nahanglan good, kusog, kusgan ang ito ang immune system, mga igala. Okay? So, shoutout ay sa ito ang Facebook Live viewers, Audrey C. Bro, Jeff Istomante. Kuya Max, may hapon di ha. May hapon na mo rin ha. Bro, brother Jeff. Estomante, galanto ka na, no? Si Madam Sheila May Selvano Austero. DJ, mga hapon, shout out me from Kalangon. Hey, shout out to kuan Sheila May Selvano Austero, mga gala, no? Og si Madam Catherine Ragay Miliciano, watching from Mabinay. Layuan mo din eh, marag igsoon ni siya ni Mimeo. Si Zaira May Ragay, alias Mimeo. Shout out ni Mimeo, ha? And of course to Gao Mary Jane Kitay, shout out. And to Agao Zuzet Alanano, naminabod karon dira sa may barangay 4 na sila sakop din, ha? No? Dari sa lungsod sa Shaton. And mga Halandoon family, mga Paul. Ito mga kaparintiyohan niyo. Mga po ninyo din, ha? No? And of course, to Jason Blagger, nandiyo. Oh. Nilugwa na ning kinakusgang halas. Ah, nagutsan ako kaganiha ba nga. Muadto ko na siya sa iyahang, muadto siya sa balay sa iyahang gipanguyaban karon. Ngayon siya nga, muadto ko kay mangluto ko na siya manok dito sa ilang balay. Problema na kay kapasar. No, magsige ka gluto di na, Jason. Malamian man gani ng imong mga sudan di ha, Jason. Ang importante, good mo, storya rin ka si imong gibate. Diba? Insakto ko or insakto kay ko, Ma'am Lizelle. Shoutout ni Madam Lizelle Cherevigas. Ah, naminaw sila karoon. Ang importante, bahalag i-busted mang galing ka. Ang importante, good Jason, maka-istorya ko kasi imong gibate, dudong. Bili kay gilo, loom-loom rin na imong gibate. Basin di ay, what a kabalo, what if? Diba, miying? O,

Sakto kay ko, boss, or sakto ka, sakto ko, or insakto kayo. Kaya bang, mag-effort ka ba? Mag-effort si Jason to win her? Gani? Ganang para sugton? Mag-effort siya, muluto, maato dito, mag-deliver og mga pagkaon, ano ba? Pero, the problem, kay dili man kaingon, man yung problema yun. Kinahanglan gud mo istorya, Jason, ha? Balag bastid, basta kayo naka-istorya sa nararamdaman. Bita. Sige, ito sa shoutout niya ito ang mga igala. Shoutout ni Junjun, dira Junjun. Si Junjun og si Janjan. Diya sa may barangay dos na manasakop din eh, no? Nanguyab ko nos Janjan og single mom nga way anak. Hoy! Kanang babae, dili na ma-single mom kung way anak. Grabiha mo, ha? Mura mang goodness Jason og manok na marutol. Tuara! Ala sige, ato sa pasunuran ni mga Facebook Live comments, mga igala. Kay mga luuran raba ni sila. Uy, kung dili, malaktawan ilang mga message, diri ba? From Bulok-Bulok, si Bulan, galanto karon bossing. Sorry boy, lagrama. Ang hapon ni Maria Boss, ha? From Bulok-Bulok, si Bulan. Naglantaw sa tuang panag-uban-uban. Boss, amping mo diya, boss, ha? Angel, si Ikay, sa Bahal Car, DJ Keith Halik. Shoutout, DJ, og dili mang shoutout, Putlan og Kuryente, Dool Rabag Noreco Dre. Ika ni Ikay. Oh, shoutout niya mo diha, Ikay. No? Ito na yung unahog, shoutout kay Mamutol Man. Shoutout eh. Mary Jane Kitay, shoutout. Si Angeline, shoutout. Dira sa may Sambonggita, no? Sige. Shoutout ni Ma'am Attorney Eva. Shoutout ni mo diha, Ma'am, ha? Attorney Eva Futalan Valencia, no? Shoutout ni mo diha, Ma'am, no? Let's go! Okay. Sige. Kisa pa man eh. Enriquita Alaban Parao. May hapon DJ, kumusta? Shoutout lang ko sa tanan na silingan ako sa may Malungkay Diod. Si kisa pa man eh? Okay lang yung mundo man. Kisa pa man eh? Si Gigi, si Omeng, ya Elma, ya Da, sani? Danding? Ya, sani? Inyega Inolpe. Brad Mars, Tata Kagas, Liza Kagas, ya Kelly Dabad, I love you all. Happy Wednesday and request kong song Bilog ang Mundo by Manny Pacquiao. Daging salamat. Ika ni Ma'am Enriquita Parao. No? Anas Jason, halas kunos Jason. Alan Boy, Alan Drakes from Mayong Tubig. Shout out to mo diya, boss. Ha? Mayong Tubig, Dawin. No? Ano siya nga? Manggawas ng mga naghiping halas bus, kandus. Oh. Shout out to boss Alan Boy na naghip. Kabalo dahil mo hipi-hipi ng halas bus? Shout out ni Madam Heidi Halanduon. Oh, shout out. Naglantaw sila karon dito sa may Chantal Store, mga igala. Shout out kasawang kauban diri DJ si Boss Red Tan. Si Boss Red Tan. Galantaw karon dira sa may Chantal Store. Tapad sa may NNN mga higala, no? Kung ganahan mo palit din na, purchase og mga grocery items. Kunya, pwede na sila bayad GCash ninyo bayad. Anaadya si Madam Heidi, si Madam Anneli mga higala. O niya, katungganan mo palit po din na og mga itlog, mga igala. Yeah. Na sila ay poultry diha sa datag. O niya, ato alang si Boss Richie, mga igala. Yeah. Di mapasagad ni Chantal Store, mga igala. Okay, kisa pa man eh. Tighana mo na yung pa-shoutout ko rin. Uy. Shoutout ni Mieng, ang first lady ni Giovanni. Galanta ka rin. Shoutout, wala lagi mga bakunawa ka rin. Hoy! Grabe ha, maka-BIBI sa akong mga halos.

0: alas ha. Taugon man pug unsa gyud tinuod ani? Taugon man pug bakunawa. Unsa may ani mga ha- si Jason kuno, Jason, si DJ Janre, si Jolan, og si DJ Agaw mga bakunawa na pod. Kanang bakunawa kuno ingon sila nga mukaon kuno nagbulan. So meaning kung bakunawa si Jason, mukaon dag bulan si Jason. Kuya Juan. Mukaon kag bulan Jason? Alright, sige, shoutout ni Pilonido Villaconcha Ime, daradari, galantaw, ha? Hapon DJ, watching from Uton, Iloilo. Shoutout ni request kag song nga baby ko. Sige. Shoutout ni Valen Paera, ang imong 500 nga Gcash. Imong gipasalig nga 500, wago ni abot. Sige, shoutout ni John John. Sorry boy from Bulok-Bulok, Cebula, no? Shoutout DJ watching from City of Riyadh, Saudi Arabia. Shoutout pod ko sa wala na confirm. Tada! Gawas na. Rosalie Facturan from Pilapil, Galantao. Shoutout mo din naman, Rosalie. Let's go! Mapadaway, kasulay og walop, baligdo si Jason. Sige. Sana'y walop naman eh. Paring Alvin Pre, shoutout mo din, pre. Dira sa may Baco or Cavite, si Ana Garcia Inopia, shoutout. By next month, bitaw, an, magkita again mas mga F4 na kakundad on dia sa may Sambonggita. Karong September 15 pohon, basong dili na mag-ulan, no? Kay madayon gano itong mga plano ba? Pero kung mag-ulan na, aw. Mag-raincoat. Sige. Akong dadon ako mga F4 din ha, bitaw. Karong sunod bulan, no? Shoutout ni Yangkoy, namino karon. Kanya si Jason Pudri, yang gi-heart ang comment. Dira. Shoutout ni Yangkoy din ha, no? Kung mo-chat ni mo Jason Yangkoy, ay kumpiyansa. Ayaw kumpiyansa, Yangkoy. Marvin Ilumbra, shoutout boss, Max. Shoutout ni Tonet og sa ko ang iyaan sa Kalango og sa tanan na lang naminaw. Oh, Boss Marvin! Di matabang, Boss Marvin. Ilumbra from Sambuanggita. No? Ato may gala from Kalango, ha? Sila ni Maring Daisy, Mami Dis. Si Maring Diding. Maring hapon ni mo diha, Maring, ha? Boss Marvin, galanto karon pa, ha? Sige, kinsa pa man eh. Maying hapon from Kalango. Sige. Judy Ann Ragay Paera, shoutout niya. Ay, katong ganahan manawag si Princess, no? You can call. Oh, sa to ang pagbalik. Good morning, DJ. It's me, Lizelle. Pahayat, dili na Chiribias. Oy!
1: Ayay! Haram!
0: Dili na kuno siya Chiribias, kay pahayat na kuno siya. Pwede day na. DJ, magdalakas imong mga banakon. Tuara! Siguro, sa inyong panglantaw, banakon ni sila kay mga halas mong gunandangga. Pero mga loyal ni sila nga mga banakon.
1: Oh, di kayo!
0: Bebe, ha? Mga kuan ra ni sila, mga kukok ra ni silang lantawon. Mga chicks boy lantawon, pero loyal kay ni sila. Mga loyal nga banakon. Sige. Oras alas 3:27 na. Shoutout po dira sa may SAS Services, mga igalang. Shoutout ni Boss Arman Rafales, no? Katong ganahan mo pa repair og cellphone. Cellphone, unsa pa na din ha? Laptop, any electronic devices, mga igala. Pwede mo bisita dira sa may SAS Services. Progreso Street ning lungsod sa Shaton, no? Tapad sa kanang naay mga alalutan gani diha at Bangs Plaza. Maray mga alalutan din na diha nga linya naay SAS Services. O gabaligyan na sila og mga SIM cards. SIM cards, Bluetooth speaker, mo repair sa na sila mga window machine. Ato alang sa Boss Arman Rafales, my God. Tinood bitaw? Testingin din yung... Oh, lagi. Kita man mo sa compost, gani. Ito akong account. Naman ko din ay nakabutang nga F4 Shaton, di ba? Istingin ragun ninyo panguya, bisag usaan na. Para matuo ragun mo nga mga luya ng... Arat ni DJ Rospire, no? O si Boss Elmir. Shoutout Malina Family, Hanayan, Tubel Family from Ma'am Bibiana Malina. Oh. Bitaw, tistingin ninyo. Katong mga dalaga rin na, be. Oh, para makaingo mo nga, well, dili man di ay ilad ng ka DJ Makoy, tinuod man day na.
2: Asus! Nang ilad na pod ka!
0: Ha? Para makaingon mo nga, uy, kanang kamakoy nga giingon nga mga loyal nga banakon? Tinuod man di ay kay mga loyal nga banakon, man din sila.
2: Asus! Nang ilad na pod ka!
0: Diba? Oh, katong mga dalaga rin na sulay bagog testing og kwan pangoy kanang sugta bagin ninyo ni akong mga banakon mga F4 iba makaingon gumo nga pirting loyala
1: okay kayo.
0: Shoutout ni Auntie Tessie diya sa may barangay uno na no? Shoutout Auntie, yeah. Maray kada hapon gani siya naminaw na ako ba, yeah. Boss, si Jason Boss, ako niya na ipaila-ila ni Joan Kinilitan. Bantay man niya nag magbangot na Jason Boss. O, oh, kana? Naraba ko yung timaila na na, Boss. Basta si Jason mag... Kana gani magpurong-purong? O, oh, kana si to, gana? Kana mag-ninja-ninja na gani na Jason? Na ako'y timailan, ana nga, na dili pwede gistorya diri sa radyo. Basta magbangot na, Jason, na. Gastart og letter U. Come on, ay bahala, ana. Tol-tol. Basta gabangot na si Jason, gastart og letter U. Bawal gistorya sa radyo. Sige, shoutout ni Giovanni Kinol, gikan ni Mieng, gikan sa iyang first lady. Alright, sige, oras alas 3:31, ay magpamahawa din na, no? Mabalik na later, and of course, ay, by the way, before ko mo commercial mga higal na, ang CBNO, katong ganahan mo apply din na, taga-Shaton, no? Ang CBNO or Cooperative Bank of Negros Oriental Shaton Branch still ga-hiring gihapon sila mga taga-Shaton, ha. Or niya ang ilahang gikuan priority katong taga-Shaton pod. Ha? Katong taga-Shaton pod ang ilang priority nga kuhaon nila. So opportunity ni para sa katong job hunters na to nga mga taga-Shaton nga wala pa nakatrabaho din ha. Unya ganahan mangita og trabaho. Unya good news kay nara pod diri sa Shaton duol lang. Oh, makauli-uli rapod ka. Kung ganahan ka mo pa uli kay nara man diya sa may barangay dos. O diya sa highway na himutang mga higala, no? Ang Cooperative Bank of Negros Oriental nanginahanglan sila og dugang account officer. O niya para kini sa mas maayo og paspas nga serbisyo. May gala diya sa may CBNO, no? Ang ilang gipangita qualifications, bachelor's degree relevant to job, 6 months of relevant experience, og adunay good communication and interaction skills. And dapat adunay driver's license og preferably residente ka sa lungsod sa Shaton. Kung taga-Shaton ka, dakog chance. Mag-apply ka, dapat na po kay driver's license, ha? Katong ganahan mo kuan, mo apply sa interesado. Pwede mo submit og application sa buhatan sa Cooperative Bank of Negros Oriental, or you can email ngadto sa cbnoho93@yahoo.com. O niya ang mga requirements, you should comply. Comply ninyo ni application letter, resume, diploma, transcript of records, or training certificates kung naa. Na-apply na mo. Apply na mo mga higala kay opportunity ni na narasato ning ato ang hiring karon. Marvin Ilombra, boss. Basin na kay kaila diha nga single nga naka CS loyal ni. Naka CS, unsa ay CS? Shout out to Ma'am Ethel from Samogit. Hello, ma'am. See you next month. Anak ko silang Alvin, ma'am. Kita ta, ma'am. Ma'am Ethel Adansa. Oh. Magdala kong extend ni Alvin, ma'am. Sige, alas 3:33 sa itong oras. Ayan, mabalik ka later, mga igala. No? I get your song from Scastically. Scastically ba ni? Mura man yung kuan? Mura man yung katong AI gani nga kanta? Anyway, balik ko ninyo na second portion, mga igala, after sa commercial. K5 News FM, and you're all the afternoon show. Si Princess Dai, pwede ka manawag after sa commercial.

0: K5 News FM. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500.
3: Mabalit sa mga butika.
2: No want ana makaugana sa kama?
3: Masinug?
2: May diabetes ka?
3: Mag PTX 500 na!
2: Ang PTX 500.
3: Adlay powerful extracts.
2: Nga phytochemicals.
3: O antioxidants.
2: Nga gigan sa palaya.
3: O desugared sugar cane.
2: Mga organic compounds.
3: Epic. Tiba
2: atok sa sakit ng diabetes.
3: DGX 500.
2: Sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor ug usahay kalipungon ko ug aduna pay motuhaw nga itom-itom nga lagumba sa akong panit. Ug ingon ako igagaw nga sulayon daw nako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar og Mighty C matag adlaw, naumpawan na jud akong gibati nga anemic. Nawala na jud ang lagum-lagum sa akong panit.
0: Mighty C. D3 Bio.
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ng 3 ka bulan. Pero sukat iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga buti.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special. Kaya naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mang Clinicas 4Biotics 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mang Clinicas 4Biotics. Adlaw-adlaw.
8: Mapalit sa inyong kasuking butika.
9: Healthy nga uto.
10: Hi, Dennis Juanes.
9: Matalong kag alerto nga paminsaron.
10: Hi, Dennis.
9: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
11: Extend Food Superman for Men.
12: Ako si Rosan, bau akon ba na sang nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sang una hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men tungod sa Extend. Wala lang kami ga kaedad nga duha ba. Nami, gidang Extend.
11: Extend Food Superman.
13: Give it to me.
14: Your number one hit music station. 94.5
15: K5 News FM.
16: Championing the lives of the Filipino.
17: Feel the beat.

0: show on K5 News FM. K5 News FM. Ito ang radyo ko. Afternoon Show.
1: Oras alas 3:43 na mga gala. At ang ininyo na ito ay guest karon. Oh, magpahungaw kuno siya sing gibati gudihang yangkoy.
2: Ayoy.
1: Atangin ninyo guys ang mga pahungaw ni Jason Vlog. Yan ang ipagawas ang iyang gibati tanan. Ihurot niya tanan karong hapuna.
2: Ayoy.
1: Bakos gininyo sa atong pagbalik.
2: Ayoy.

0: right, that was Gusty Glee and of course Flo J with the song Since Day One. All right, here at your favorite radio station, this is sa lungsod sa Shatong. This is K5 News FM 94.5 Seattle. And of course, we are connected via live streaming, no? Again, sa tuwang soaking tig paminaw, no? Dira sa may sambonggita, may hapon niyo diha, doy! Nangapin na mo diha, doy! Okay na, doy! Tay, okay ba? Karon kahaponon mga igala, natay guest karon abi kog di ni mutungha ning halas. Agom dili mutungha ni tungha na gud siya guys kay ni chat siya sa ko ah. Ana siya nga ako nag ipagawas tanan akong gibati didtong yangkoy. Yang gi kon ipaagi gradyo yang gibati mga igala no. Ladies and gentlemen, Jason Vlogger sa Pikas Linya. Hello, mga hapon. Jason Vlog.
1: Mayong hapon sa atong luminaw karong kapuna.
0: Ay, katawa kay oh. Love story man eh.
1: Mayong hapon sa atong mga listeners dia, sa inyong mga viewers. Mayong hapon ninyo dia o sa tanang mga nag-hook up sa K5 News FM. Chaton sa Pangita o Tibok Negros. Oh. Mayong hapon ninyo dia o ilabi na sa atong...
0: Ay, katawa kay Connie. Seryoso dapat ng...
1: sa Bungee Size, ining barangay sa Longsod Shaton. Amping-amping takanunay. Itong mga... Kwan diha? Mga tagsa-tagsa, ining panimalay. Mayung hapon ka lang kung tanan.
0: Ay, ana si Madam. Ay, shout out ni Madam Ana Flor.
1: Ana Flor.
0: Watching na si Yangkoy DJ Mac. Bidire! Ani! Saan naman eh? Oh, nagawas na ko na. Galanto ko rin si Yangkoy from kilometer... Asa to ilason? Kilometer
1: 44? 44? Dili, aning napakaw. Barangay napakaw.
0: Asa nga kuan sa highway ra to ilang highway. Lay?
1: Kay naman ay kuan naman ay gas station diya.
0: Oh. Sa ilang si Princess ilang... oh, may hapon DJ naa na pud nang halasa. Sige. Ah, si Princess ba kani 0939 man ni. Ah,
1: dili,
0: si Princess.
1: Dili na spri- eh. Dili siya ba? Dagan na siyang number.
0: Daga number si Princess. Princess. Oh.
1: Pero, mau ba?
0: Sige. Nas yang koy ko nang galantaw. Gison isod od dia sun. Ay si Kwan dia. Ay ni order ba si Kwan, ma'am?
1: Ni order siya pila ka Kwan budbud.
0: Ay nagi Kwan dia sun. Basta ang order ni Madam Ana Flor,
2: ikaw maghatod.
0: Ha?
1: Sige.
0: Di kay mo to makasilahin ka nga mag.
1: Ni. Oh. Sinabutan man ni Kwan nang unsa ba Kwan dito nang Sunday? Kwan? Unsa na siya pamalay?
0: Kina, kay mangluto ka dito.
1: Dili ko mangluto, di ko magluto dito.
0: Kaya mo sa mga dito ra.
1: Dili mato ra ko imong order.
0: Amo ra ni mo tuyo ra. Okay, so mato ka dito onya. Dala pa misita.
1: Dili.
0: Unsa dili? Misita ka dito. Ah, pero Madam Ana Flor, welcome ra mas Jason din na mamisita, no? Pero di man sila kaghapon. Si Janre, ga-jacket ganito nga na-iprinta nga lab. Oh, di ba? Princess, dali. Pag hilom Jason, naglago, trabako ni mong tawhan na ka. Tura! Ito nga ni. Tawag diri, dali. 0939. Di ba si Kwan, si Janre, unsa man po yung ka-Janre yung Kwan? Ganahan po siya maninguhang yangkoy dito dyan. Sorry, unsa man. Kamu, pagsabot dili, mo ha, dili mo mag...
1: Dili mo lang. Dinar mo kay Kwan.
0: Unsa, maninguha po Janre? O unsa man?
1: Janre.
0: Janre? Maninguha siya ang yangkoy.
1: Ikuyo ka na ako sila kagabi eh. Sila po ha. Inyanas, Juan Julan.
0: Kamu, pagsabot mo ha? Basi mag-away mo mga halas ha? Kay, usare, naay kuha, naay dalaga. Inyo pong tabangan og paninguha. Sabot mo, kailangan magsabot ng mga halas. Sige, sige. Niapas ra kanila, or ano man?
1: Adili, anang, niyo Julan nga, asan ni balay? Ganang siya mo ato ba? Ah. Sitla, wait ka. Kaya ito ma-genre dito. Adi to man genre ka una. Okay. Nang snack pas genre nang kau sa to yang kon ato bang
0: maki. Ikaw ba yung musig binuas genre? Nga ipa isugog balot niya gipalit itlog. Kay kanang balot di ba rin na itlog?
1: Pareha mo.
0: Ipalit isugo ko nung balot genre guys unya ang gipalit ko nung katong nilun. nilunan nga kuan kana ganing itlog ganing gilunan. Tay grabihan na unya dito genre
1: dito jardin ga di ba di kung ganon na sa kapon ang ina julan kapoy manlan. Kasi wato ko siya. Sige, manalanta mo. Muto kami dito.
0: Dito mo.
1: Na mauli. Sayo man mauli.
0: Princess Dali tawag si Princess ni Day. Oh, son. Og maninguha si Janry ato gipanguyaba ni Jason. Unsa ni? Dakong kahalas. Oh, tora. Duha ka itlog nang gibitbit ni Lunan. Oh, tora. Kuyawa po kayo. Balot ng gitugot.
3: Daba kaya?
0: Sige. Oras guys. Alas 3.53. Dayon. Ano saan mo oras na uli kagahapon?
1: Sa'yo Ramang God. Oh, mga alas 9 yung uro to.
0: Alas 9 sa gabi eh.
1: Sorry. Mato nang tayo mga...
0: Di ang pangutan na ba naninghuwa si Janry ni Yangkoy po?
1: Dito man siya.
0: Gani. Naninghuwa po siya.
1: Ninghuwa Janry.
0: Ong?
1: Yangkoy.
0: Imong gipanguyaban?
1: Wala.
0: Agay! Uso wala! Adili ba? Ikaw may nakaunag nagpanguyaban na Jason.
1: Di, wala mo kukusulay kuyab Max God.
0: Waka mo nanguyab mong Yangkoy?
1: Wala mo angkon mong gugo.
0: Ay! Sa friend na mong Yangkoy, no? Mauna na mapukaan na yung genre ko. Kana genre, kung mamisita na, kabalo ko nga... Kabalo ko unsay attire ni DJ Janry kung mamisita son. Kung mamisita na siya, magjacket na siya puti.
1: Oh, mo ba?
0: Diba, yung high print.
1: Di ba jacket mo
0: puti? Jacket puti, di na print nga love. Muna iha, basta maninguha anang mamisita na siya. Magjacket na siya puti, di yung na print nga love. Di ba? Saksi mas princess ana good. Oh. Ana. Ningwa de siyang Yangkoy niya.
1: Oh, ningwa mo siya, tinuro mo nang...
0: Ningwa siya? Ni-chat siya?
1: Siyempre, mo-chat yun na.
0: Chat siya, unya. Muda itong
1: gadal. Si Julan.
0: Julan na ningwa po.
1: Pareha sila koan, gakalo sila atar kabi eh.
0: Nga ningwa po, Julan?
1: Wow, kabalo.
0: Agoy!
1: Gatbang man silang Julan, gatbang man sila. Nang naman siya matakila, hindi ko wow. Ha, wode ay. Pero kakalo sila doon kabi ibitaw?
0: Kalo sila?
1: Oo, sila doon. Masa ba?
0: Bisan dili ulan. Bisag dili taligsik. Bisag kalo.
1: Ako di magkuting kalo.
0: Kuyawas mga banakon sa?
3: Okay kayo!
0: Kuyawas mga banakon
1: kayo. Kung ba naman nasa bakunawa?
0: Sulod sa balay magkalo. Hindi ito. Paita sa? Di, ningo mato genre nga na si Uyab ko noon niya. Mukuan po siyang Yangkoy.
1: Kisa ba yung genre doon?
0: Basig damgo.
1: Taka ko na siya dumagita eh. Yung kundili ko sure nga. Matong, magkita ko na sila gisa to. Yung kitaan ko no? Nasa tanga sa magkita. Magkita ko na sila sa dumagita eh. Yung dili po ko sure nga mato.
0: Kaparing. Dili na ko... Ah, sige, tawag dahi. Dili na tama isgot genre dahi. O inig, dili na ko ni mo itap il-il ni genre. Dili, tawag. Ito pang isgotan ning ato ang mga kuan karon. Ay, sa mga ka-birthday karon, you can send your birthday greetings na no, sa inyo ang kuan. Inadari nga, shout out ni kuan, birthday niya karon o gaihaw, o baka, ano ba? Shoutout ninyo yung mga amigo din na nga ka-birthday karon. No? Malipay ba na sila? Kung gi-shoutout diri sa radyo, okay? So, ni mo mga greetings ba di? So, ano?
1: May hapon sa atong tagadatag sila ni...
0: Timaylin! Uy, gusto kayo na sila
1: din. Silang Timaylin, si... Kisa tong nas ilang kwan, Max? Ito ba ang kwan sa una? Kasi kailan na ni. Nakalimot lang kwan na. May hapon ninyo dyan, boss. O nilang taga-kabalansag, nilang mga balasaba si Udoy Inardisido, mayong hapon ninyo diya og 11 na sa atong diya sa kuan sa diri sa unsa ni Kanaway. Nilang sir, shoutout ko ni si retired man siya, pagkabuli si mga Asinyas, Sir Eric Asinyas, may hapon ni mo diya sir, o iliban niya sa atong si Jennifer Lorente, o si Ma'am Tata, may hapon niya ni
0: Ma'am Tata, shoutout Ma'am Tata.
1: Alabuan, sa KM 44, 43, may hapon. Kunti lang Joy, yeah, very Joy, nas taga KM 44, may hapon ni mo diya day, o sa tanang mga wadya.
0: Okay.
1: Edmond Putalan, wala mo si Edmond, no? Nama si Edmond diya. Naminar mo si Edmond. Sa ni Johnny, Johnny House, may hapon ninyo diya.
0: Johnny Boy.
1: Nila sa Barangay Dos, nila ni Richard Altabarino, nila ni Michael, o ni Roland, o sa tanang mga kuan diya, trabante. May hapon ka na tong tanan.
0: Okay. Eh nangutan na diri guys nga dayon ba daw ang barangay og SK election karong November 2. Kuan pa na siya guys, kuanan pa na siya. Unsay tawag na? Giayo pa na nila og sabot diha sa kuan. Pero kung madayon siya guys, next by September na ang filing sa certificate of candidacy. Kung madayon.
1: Sa kanasong to sa
0: unsa man? Draw. Ang Barangay and SK Election 2026. Kung madayon ha, katong mga higala na to din na nga magngising-ngising na managa na sila. Ang filing sa COC, katong mga nangutan na, sigig text ako, madayon ba o dili? Di ko sure. Nangutan na, dili ko sure kung madayon bag dili. Pero, kung madayon mga gala, ang filing sa Certificate of Candidacy karong September 28 hangtod October 5. Okay, klaro? Katong nahay, mudagan din ha. Kanira bagong uban nga, kuan, pilil dihon magpa last minute. Ay, sorry. Kaning mga pilil dihon atos last minute mo file. Certificate of candidacy filing mga gala September 28 hangtod October 5. Unya ang campaign period October 22 hangtod October 31. Pila ra man ni kadlaw? 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 10 days. Sakto ba ko? October 22 to October 22 to 21. Dayon, ang election day is November 2, 2026. Okay?
1: So, sa mga barangay na?
0: Barangay SK election. Okay, asa man ka na, Risto?
1: Sa barangay Malabuhan.
0: Malabuhan, rega? Abi, kung datag ka.
1: Si Agaw ako, asa mo ito nakuha? Malabuhan po tayo.
0: Ano mo, budagan ba dito?
1: Masa budagan to siya. Pagka, kuhan. Okay. Ngayon po din mo niya.
0: Dagan siya pagka.
1: Arnais.
0: Dagan-dagan ra. Honest guys, it is now exactly 4 o'clock mga gala. And of course again sa mga late tuner din na ang Cooperative Bank of Negros Oriental. Still, nanginahanglan sila og account officer, no? So para sa dugang kasayuran, pwede mong bisita sa ilahang page mga gala. CBNO Shaton. I-search niyo na sa Facebook para sa dugang kasayuran mga higala. Okay? So, DJ Agaw, may hapon yung DJ Agaw. No? Asa mo ito? Tumigur mo rag gatrabil naman po ni siya.
1: Lagyo man niyang kanan. Lagyo siya kanang ilang puntahan. Good? Bisa asa. Anong nagrusunada ko siya mo atog layo. Anong dili siya kan ba? Anong iso ko siya dugo.
0: Sa isog dugo. Ay, diya pa dali guys. So, ang K5 dali guys, kay ga-hiring pod. K5 News FM, pero dito sa may Tacloban.
1: Tacloban.
0: Asa man eh? Tacloban City. Gabulong sila og field researcher. Field reporter, mga higala, no? So, katong interesado, you can search on Human Resources K5 News FM. Ganahan mo mo apply. Tacloban ha? Tacloban, K5 Tacloban na mo. Ga-hiring o field researcher, reporter. Karoon na. Hindi mo mo apply, mga higala. Pakantahon ka nila soon. Padagana og barangay official imong mga binuhing banakon DJ. Oy. Bildi daan.
1: Bildi daan no.
0: Labi na si Pilyonido. No, Pilyonido. Shout out ni Rospire. Sige. Kantason, unsay imong kantason? Shout out diya sa may Ceres Terminal no, sila ni Sir Bert. No? Shout out ni Sir Bert Makatigib. Sobra. Kinakusgan diya sa may Ceres Terminal. Ay, si Kuan Day Sun. Sa tong request ni Kuan? Manny Pacquiao daw katong...
1: Laban ako?
0: Dili. Ang sa itong title mo na ito? Ikan ni Ma'am Kuan. Para sa iyo ka to. Para sa iyo.
1: Ang laban na to.
0: Kaya diya sa may Malungkay Diyot.
1: Sa Bonggita?
0: I don't know. Kung asa na napit.
1: Malungkay Diyot. O na may Malungkay Ndako diya. Sa Malungkay Diyot diya. Kwan, sa Bonggita sa Ludlun. Napangat.
0: Nakatun rin ka?
1: Nakato ko diya. Ang ato na siya.
0: DJ, wala din na naningwas Jason ni Yangkoy.
1: Wala kong kasagad eh. Judgmental.
0: Ha? Huh? So judgmental? Tangutan na ramang ko sila.
1: Si ko ano? Si Ma'am Ana Flor. Puhon na ma'am. Ako rang deliver ang kwan diya ma'am. Kwan po na.
0: Son, tinood ba na? Son, ngawa ka na ningwa son?
1: Wala lagi.
0: Sure ba? Bisag sa chat?
1: Wala.
0: Pa ito mong galing. Kinabuhian eh. Wala gyud kuno guys, wago day na ning Haji Sung Yang kuy guys. Mao nan sang genre ani guys.
1: Si genre bay, wey, kon biya kay nga dala bay sa genre nga ato mang itlog nga.
0: Itlog, ito sugog balot unya ang gidala kay nilunan.
1: Pero
0: ko ha. Ya dala pag asin.
1: Nakatala pag ani nilunan. Nakatala ni nilunan ba?
0: Sige. Ma'am, dira ma'am, request ni mo ma'am, ipakanta na ko sa akong kuan. Kauban din ring banakon.
1: Banakon.
0: Manny Pacquiao, the song. Para sa'yo.

0: Otoy, isa ka sa parikiw sa Tumax?
1: Ma'am, dira sa may balong kay Diyot.
0: Ano mo nung iyang i-re-parikwis nga? Oh,
1: para asa kuno ka mulaban? Para sa... asa kuno ka mulaban, Jason, nga wak kuno ka naningwang yangkoy. Ayoy! Dili po ta kaingon nga para sa'yo nga wak man po na himong kamo. Tuwara!
0: Mag-gumisun
1: oh! Oh, di man po ta kaingon oh. Mark Robinson Lagos oh. Ah. Diyan sa may salag niyo. Hindi man po ta kaingon nga para sa'yo ang laban na to. Kay wala man po nagkakamo.
0: So, ang iyang ang iyang kanang klo, iya man ang naagian?
1: Naagian?
0: O naagian na niya. Di ba? Klaro kayo, si Mark Robinson Lagos, naagian na niya kay ang iyang pinagdaaran ang sana, ang iyang pinagdaanan gitog, gaya, masaya yung pasapata wala pag iyang
1: tarong nga po rin, so naminaw ba siyang ko?
0: Iya pag ipagawas na maura Japon.
1: Nisamot ka init, Jason. O, gikang bibi. Sige. Lukso na baki, ipakantang Jason. Ay, yaw po na ng luksong baki. Naanag yoy na dakpan kay mo kanta na si Jason Vlog. Sige. Di po ta kaingon nga para sa'yo, kay wa man po mo nagkauyab.
2: Okay kayo!
1: Wala man po mo nagkauyab. Shoutout sa ito, my gala from Shaton Public Market. Ha? Naminaw sila karoon. Usugan ang mga radyo din. Eh. Ito mga debate rin.
0: Sa... ano man? Sa...
1: Mark, sa Changi. Rospire! Shoutout din Rospire! O si Boss Elmer diya sa may Panungkibon. Di matabang ni.
0: Sabagita na siya.
1: Rospire sa Panungkibon.
0: Panungkibon. Ang anong gitawag ng Panungkibon?
1: Ambot. Panungkibon. Bilog ang mundo, DJ Makoy. Ikang Pilyonido, Bila Concha, Mr. Mighty Imit.
0: Korbitaw sa anang, dili siya maulong ha. Yang gimaydi ang usa ka bayno?
1: Oh. Oh, ano mang maulong ang maydi ra mana? Malag dili ni uyab, niya uyab imaydi. Sige, para pakaingnong chicks boy. Sige. Alas 4 jazz atong oras mga igala. And of course, paring Alvin Pre, shoutout ni mo. Ipaila-ila ko no kang Joan Kinilitan.
0: Isa mo na siya, Joan.
1: Igagaw ni paring Alvin. Ako pong amiga. Friend ako sa datag.
0: Pero,
1: igagaw nilang paring Alvin.
0: Pero, tanan na lang ako ah.
1: Dili. Kaya ingo, mangkawa mo ka naninguhang yang ko eh.
0: Wala gani.
1: Ipaila-ila kang Joan. Ano paring Alvin. Karong September 15. Diha tas sa Bato Basak na dinha ang mga banakon guys. Manganha ang mga banakon sa Bato Basak karong September 15 no.
0: Banakon na po igon.
1: Banakon halas mo na. Sige. Sige pre ha kay kung ko ana Joan, Molis Joan, okay kayo. Ato itandi ni. Ato itandi ning imuhang himungaan diha pre, diris ako ang sunoy nga kabir.
2: Okay kayo.
1: Sige, oras guys, alas 4:11 na. Ato nga mga driver sweet lover nga naminaw karon, ming hapon ninyo din na mga sir ha. Mga driver o gabal-habal nga ga-install gani og kuanson mga mga kwad ba mga speaker mga speaker sa ilahang tagsa-tagsa ka mga salakyan mga higala no? Mangandak ra mang gihapon na DJ Tora agi ka ni Madam Anna Floor mo good ma'am
0: bitaw ka nang iyan ang mangandak bitaw usay meaning ana Max
1: mangandak ka na bang naakay gikurso na daan nga bayi nga ganahan manguyab pero dili ka kaingon.
0: Dili man nang
1: meaning man.
0: Gawas ang dili anang di kaingon. Unsa nang anang unsa na? Unsa ito wagana?
1: Malagi na pangandak.
0: Pangandak. Nay kon guru na nagunoy na ay kon ana nang means nga laing kwan ba?
1: So laing meaning?
0: Laing meaning.
1: Muro man ay meaning. GB Vlog, shout out sa Team Solid Shaton, labi na ni Madam Yaya Dove and Irene si Madam Igit. Thank you kaayos sa guwapo na kumigo DJ Mac. Halas oh. Tawag ko na ko ninyo halas ha. Ika ni GB Vlogger, mga gala. Si George Bintula. Vlogger. Sige. John Mar Duran, shout out di ay sa kong pinakapalangga nga uyab diha sa sumaliring nga wailain kundi si Jamaica. Pinakapalangga nga uyab ni John Mar. Di matabang ha. Nga si Jamaica Flores Encontro. May uyab na rin Jamaica dahil, no? Sige. Narata ko'y pangutanan ni mo, DJ. Unsa'y makawalag tingog sa tindog nga pirmi maninggar. Tara! Sige, dili na pwede
0: isgutan. Ang tambal bito, anak. Sa tinod lang.
1: Di na pwede isgutan rin.
0: Kapatay ka ng sili. Sili. Muna'y sili mo'y butang anarong mawala.
1: Nangandak, pangandak meaning murag na pilde sa hupanay lasti. Ay, uspan. Ano ni? Huy panay sa lastiko, DJ.
0: Dili na mo.
1: Murag na pilde.
0: Oh, nay meaning anang
1: pangandak meaning wala gina
0: kanang meaning dili anang meaning anang pangandak. Ang dili na ingong kuan. Nay meaning anang
1: wala gina. Mangandak ka kanang kursonada. O kana, kursonada ka. Anang bayhana nga maninguha mo na siya. Nangandak. Oh.
0: Dili ma o.
1: Anang mangandak ka o niya, di ka sugton mo na nang mugawas na nang pangabugho. Muna na, Jison. Muna imuhang una-unaon, Jison. Kasulay nagpangabugho. Kasi wala ko yung
0: nakasalay ko gan hanang
1: pangabugho.
0: Diba? Kana iyab nang abugho man.
1: Dili mga bugho.
0: Diba sod me? Sod me. Iyab nang iyang iyab mga bugho man sa man na wal bisag dili mi kan. Close ra me ba nang amiga.
1: Ikaw dili ka mo sig close kung nanay uyab. Kung nanay uyab na bay imong gi close pangabughoan ko kana. DJ Joshua, unsa di ay okasyon karong September pohon dis ka Alvin? Birthday Alvin Rosepire.
0: Birthday. Basig matunis.
1: Ato na ako nang ging nanis Rosepire.
0: Ato
1: ta Ros. Sa panungkibon mulapos ra daw sa bato basak na ilang balay. Ah, ilang alagian ba lapos-lapos ra man daw na dina. Panungkibon ding mulapos daw sa bato basak pagawas diya sa may malatapay ko no.
0: Ano sa walang bola.
1: Sige, ana. Pangandak gani assuming na oh ikang Rosemary Malones assuming karon na Jason
0: pero ang
1: kwan pangandak na, meaning assuming mo yo Andrew unsang pizza haman 15 oh sakpa na si Jason Vlog DJ Makoy gikan ni Pilyonido imit sige sakpa na karon ka Jason murag warm up kusog kay DJ. Shoutout ni Joderick Gain sa DJ kwan, Patrick.
0: Si Patrick.
1: DJ Patrick. Kanang naay pitaka din na son. Wala po man kuan yung pitaka ni mong giko Andre. Kanang ibasa na taga Kabangan guys, basin kay ila mo ba? Taga Kabangan.
0: Ani si kuan ang tagiaan ni.
1: Oh.
0: Nang naay pitaka or
1: si kuan na DJ Patrick nakakita na.
0: Asya may nagkakuan ani.
1: Nagkabangahan na.
0: Ang importante ang mga kuan may ang ngalan ani si kuan. Winifredo.
1: Winifredo.
0: Makabingil. Murag kuan ra ning kuan ning pogs. Murag sapo pro ni. Ang imong ID and address sa istasyonan sir o sa imong mga unsa ning mga kuan dire.
1: Mga IDs din
0: mga
1: na no.
0: ID. Dagan dire sa imong kuan. Nara sa K5 Shaton dire sa may gas station Petron sa dire sa Barangay 2 ni. Barangay 2. Minsan lang magbilis dahil okay na sa sabot ang kuan hulog.
1: Brown nga pitaka mga gala. Unya ni mga kuan ni na no mga yabi unsa na?
0: Uda.
1: Ug kani kanang GRPO kana kana ba? Unsa na? Ana turnover ay mo na.
0: Kuan niya.
1: Sabi ko gitu no
0: kana. Ha. Ug kaning sa unsa ni Honda.
1: Basin ni nawalaan ni nag kuan na yabi.
0: Unya ang iyang kuan, unya ang muna yan design nice heart mm. pero ang bahay ko itagi ani ang are-are niyo sa K-pop no hani ba klaro bahay itagi ani Max
1: mm, na may heart
0: na oh, nice heart sa kon may Honda click man eh mm. Honda click scooter ani ara sa K-pop sa Shaton diri sa Barangay 2 loyo sa kuan ni Petron sa lungsod sa Shaton.
1: Okay. Shoutout ni Konsihal Lorenzo di Matabang. Boss Lorenzo. Sige kay mo ato ko kay mo tripod ko bahog ice cream nga murag si DJ Agaw to ara. Kasal ko ni Alvin dili birthday ni Alvin. Nya dalang kasal. Caller on the line ming hapon. Hello. Hello. Princess ni siya. Princess. Hi. Kamusta?
3: Para di si Max. Guwapa lang di hapon.
1: Okay ra mong kuan? Jobert, okay ra?
3: Okay ra kay guwap.
1: Okay, bag-o ra.
3: Ayaw, di si Max. Kuan?

0: Tenemos bola.
1: Hola, uy, uy.
0: Gana Tenor. Hola.
2: Bueno, eso no es ningún juego, pero no cancha más a consumir, langsa
1: a bilang
2: bang
1: hotspot. Oh, ano ba? Pero
0: okay.
1: Esa, change topic. Ako ganyan yun ba?
2: Dili
1: ba?
0: Wala, change topic na.
1: Kung dili mo sagot si...
2: Burger ko ni Ron.
0: Karam!
1: Diba? Kung dili mo sagot si Jobert, nga di mo na... Anong saan na di mo na sa kuhan? Muna yun, nangabugo mo na.
0: Pangabugo? Natural ka yun.
2: Nangabugo
0: kay... Okay na.
2: Ikaw may hinungdan sa gapa. Buyag makaditas among JC.
0: Kana. Day, okay rin na mga bugo. Uyab man. Okay rin na. Natural na.
1: Natural lang mo na mga bugo.
2: So, normal. It's normal. Kaya kung wala silos nga may tabo sa inyong relasyon, abnormal na.
0: Kana! O, kanang kuan. Kanang mga bugo, day. Pero dili uyab.
2: Ah, muna gitawag. Og naanay gamay.
0: Kasulay Jason na naday.
1: Bago kasulay na.
0: Kasulay Jason na nangabugo, dili sila uyab.
2: Babala ka Jason.
0: Ano?
2: Kung mga bugo ka, unya, dili mo uyab. Saan ka nang, mayingan ang bayi nga. Anong silas man ka? Unsa man
1: sa'yo, bro. Sa'yo, bro.
2: Diba, sa'yo, bro. Sa'yo, bro.
0: Eh, dahil, sige, dahil, padayon, dahil, padayon.
1: Sa'yo,
0: na, asa ka dahil? Kung nangabugo ka Jason, sige.
2: Kung nangabogo ka, Jason, kaya what if, makalata ang bae nga, ala, nagsilas man ka, nagsilas. Ala, nagsilas man siya.
1: Kuya, buyag.
2: Buyag, buyag, buyag. Na nang magsilas man ka, Jason, unsa man dahi ta, uya, ba dahi ta, para silusan ko nimo?
0: Kada! Ikaw, ikaw, ribat, ribat, gi, balos, dipinsa!
1: Ako na, anang, dili, mingo, dili, wala po ko yung gasilos kong dili, uya, boy.
0: Si Jima di ay. Si Jima di ay.
1: Aso ko friend.
0: Sige. Dipinsa, dipinsa ikaw.
1: Pero ang delay on the pinsa. Delay on the pinsa.
0: Dipinsa.
1: Delay on the pinsa.
0: Sige.
1: Anang sayo punjapo ng istorya kay ngano. Kung anang palitan uyab mo, adili mo uyab. Gayon ba nang may ngon ko ng lalaki, ay, kasilos ko, anak man. Pero, may panaytan, may, nang dili.
0: May tarungan, Jesus, nalimog ko.
1: Ay, sabah.
0: Asabi, hanaya yung istorya.
1: Panaytan, dili mo uyab.
0: Dili uyab.
1: Panaytan, kasilos, kasilos ko nuhay.
0: Kasilos ang laki, ikaw.
1: Wa man kabalo ang babae kasilos. Ang lalaki may wa pud kabalong gasilos ba ko o anang lalaki ang babae wala na siya dili wala na ang babae dili na siya wa na siya kabalong gasilos ang lalaki pero ang lalaki dili man ang magsilos god sa tinuod lang
0: ha
1: wow. Ang kung magsilos gani kanang uyab mo
0: wala ka mo ganitong si Gemma princess si Gemma sa group chat na mo, kaya si H. Gemma, mo reply din siya nga, kuan, kanang naong, yun siya nga, si Jason na, nangabugho, may anak ko ba, si Jason nangabugho na po ni mo, Jim, ding, mo reply din si Gemma nga, walay karapatan.
1: Walay karapatan.
0: Diba?
2: Nan?
0: O, nan?
2: Kanya, ako, sa ako, kung wala pa ka nangabugho, Jason, nagpalaban mo lagi ka itong mga tatanay ni Gemma, umidyan, rin mo man lagi itong screenshot na ako.
0: Kala!
1: Wala mo ko to.
2: Oo, onsa man.
1: Dili
2: ka man. Vulgar ka matuuran.
0: Kala!
1: Pero sa'yo po dapat naman istorya, kaya ano?
0: Sige, depensa. O, sagam.
1: Dili. Adi man to mao, nang dili man to yung kuhan, buyag. Wala po kuhan.
0: Namuyag.
2: Dili, ano mang kuhan man.
1: Dili, siyempre. Kuhan ba na?
2: Ngayon sa digima ko iba. Ngayon sa digima ko nga, naan yung chatanay ni Janry o ni Jima. Dayong naisad-sad. Naisad-sad, digima.
1: Isa. Wala, oy. Ut.
0: Alam.
2: Nana.
0: Ibulgar. Gito.
1: Bito, kana bitaw yan.
0: Pero karon princess si Gemma, si Gemma naa na siya uyab.
1: Naa na siya uyab.
2: Naa.
0: Dugay ma Jason.
1: Dili.
0: Si Gemma si katong bag-oron si Yangkoy may kung sa Tagalog pa si Jason may pagtingin. Pero

0: Naunhan.
1: Wala gyapon.
2: To ra janri.
3: To na janri.
2: Gasulot nag jacket nga na ilab.
3: Na ilab. Ato bang jacket nga white? White ba? Atong, di ba? Katong yung jacket
2: nga katong niya na, di ni mo day. Katong naninguha day sa una.
0: Nag-jacket siya. Ibilin gani yung tanya yung jacket diri ah.
2: Oh, di isulot na pong janri ron kay naninguha siyang yangkoy.
3: Dito.
0: Oh, ano ba? Nakaprintang love.
2: Nay nakabutang nga love.
3: Na siya love, na respond to ba.
2: Na. Basta maning wa diyan result uto na ning yang jakita na.
3: Puti nga my love.
2: Grabe. Kung maning wa nay ti mailan nga jacket. Why? Kuya ho gay no. Kuya ho tripping. Ay, basta basta mag-jacket og puti genre niya na love na ningwa na na.
0: Kanya, halimbawa kuno og tatong halimbawa kuno og tiguwang na yang makatubang unya.
2: Adi man na mag di man na mag-jacket og tiguwang nang kuan.
3: Tiguwang no.
2: Oh, kanang dili man kuno mahitabo day kay pilian ba na genre.
0: Kabala baka di jimak ang nawong ni genre 13 si kata kada agin niya na yung matawag niya DJ genre
2: alangan alangan siyempre basta well known kaya nga DJ diri sa aton
3: Shaton
2: ilado man na
3: genre kuskan man na genre sa tinood lang
0: ah
3: kanang si genre believe in genre dili may ingong nga believe in genre kay munay pinaka power sa kuan DJ
2: ako believe po kung sa ako ikaw believe kang genre kay kau, ikaw son, kay?
3: Bilib kong genre kay.
2: Ay, katawahan ng seryoso, ba? Seryoso. Oh.
3: Ang, bilib kong genre kay, kuhan siya, nang seryoso mo siya, nang, may siya mo, nang, sales talk sa mga kuhan bitaw, nang, sa iyang mga katbang, may siya mo kuhan, may story.
2: May mo story at genre.
3: May story na yun.
2: Ah, bilib ka.
3: Oh, bilib ka, maroon na ako ah.
2: Ako, sa ko apod, bilib kay kong genre po day. Ing nang ano? Ing nang ano? Bilib kay kung genre day kay gisugo siya og balot ang gipalit kay nilunang itlog. Gidungan og panguyab?
0: Oo, oh, munang, dilip ko ito niya kayo.
2: Ganang, ibulgar ng maayo ba?
0: Dilip ko ito niya kayo. Kaya akong duha ka parinti og ako, iya kong milumpong. Duha na akong kabiliban niya.
2: Duha ka parinti ni mo, da yung asta ka gidungan og panguyab.
3: Oh, apil, Francis.
0: Kwan man, matigbalik siya na ako, unya, nanguyab siya sa akong duha ka parinti, aw, kirti na na akong biliban niya kayo.
2: Karaaaay! Uy, naminaw ra ba ng ipanguyabang genre purong oh, baguday? Si ma-discourage to.
3: Yangkoy.
2: Ma-discourage.
0: Ayaw ka discourage.
2: Ang sa iyo ka discourage?
3: Naminaw na.
2: Ang sa iyo ka discourage? Ganingon ka nga, inanguyab, nakibalik ni mo niya, giuyab ng duha kay gagaw ni mo. Unya, niyong ka nga dili mag-discourage. Ma-discourage, guna uy.
0: Kami na sa. Ayaw ka discourage. Sige, sa una naman po to, wala naman to, pass is pass man.
2: Mm, so si genre loyal na ron?
0: Oh, kabasi.
2: Loyal nga ba nakon?
0: Kung loyal na ba nakon, pero inig magpakasal na sila, loyal nga ba na nga baka kon?
3: Okay.
2: Sige. Day, wala tayo oras day. We have 2 minutes. Yung mga greetings day. Genre, naglantaw ka ron day sa itong panaguban-uban. I-greet siya day. I-greet genre, naglantaw.
0: Shout out day ni genre Pahanto yung makapanas.
2: Kwan na ka? Out na ka? Greetings mo. Out mo. Ano to Jason day kay gitawagan siyang yangkoy.
3: Salamat sa atong panuban sa Driski 5 nga mo out ako kay
2: kwan daw kanang mo ato siyang nurso kay ang gihatod ko na day. Hatid sundo man siya.
3: Og may hapon sa atong mga listeners diya sa tibok ni Shaton. Paminaw lang mo pirmi kay naang kalingawan. o servisyo dire sa K5. Mayong hapon, bye-bye.
2: Sana all hatid sundo, ha? Ikaw, Day, imang greetings di, Day.
0: Greetings lang po sa tanan-tanan-tanan ako, mga friends. Especially sa akong friend, Forever. Diret sa may datag sa Tinebios Oriental. Ang Miss Guapa, si Miss Ayn El Nasir. Yan man siya yung family. Mayong hapon niya. Mama, Jesus. Ay, sa tanan din akong friends, Day, din. Miss Gemma, Day, yung may... Ita Jinilin, Balasabas.
2: Okay.
0: Sa kanan akong friends nyo, sa on air din. Ni Mama Jer, kuya D-Peter, kuya D-Peter, ni akong mama, Minda Namuko, ni Papa Eddie Namuko, ni Ati Anali Namuko, Ati Ali Namuko, Ati Mali Namuko, Ati Janet Namuko, kuya Jojo Namuko, kuya Sunny Namuko. And especially sa akong my one and only Langga, I love you, Amping Always.
2: Hello.
0: And I miss you so much. And... One, take care, cause I care. Jobert na mo ko.
2: Oh.
0: Thank you,
2: Dijuan. Bye-bye. Nakita ato sa side ni John Risa. Kanang I love you, cause I love you, cause I care. Kita ano yun niya. Sige, oras guys, alas 4:30 na. Wala tigong panahon. Sa mga galanto sa Facebook Live, thank you so much, no, for the company. Salamat sa pakikuyog. Pasagad laman ka og yaw-yaw din na paghilom diha, dili na tinuod ha. Ika ni John Ray Pahantoy makapanas ang igala. Grabe ha, makigbalik kuno kang princess Jan, unya nang uyab bukas duha kay gagaw niya, grabe ha. Guys, wala tayo nga panahon. Stand by sa musunod nga programa El Castigador with the K5 Sir Rex Candongos. Coming up next ay mag balhin ha. And sangalan sa mo CEO Bossing Dr. Ramil Uy and our area manager Mayor Pev Ubanyano Ligan. Thank you so much Jason Vlogger mga igala, no? Jason Vlog.
1: Ayay. Oh, alright.
2: Og ni Inday Princess ato ang caller mga K5, no? Salamat, and this has been your DJ Makoy. Catch me again tomorrow same time, alas 3 hantod alas 4:30, same program K5 afternoon show. Hinaut nga nalingaw murong kahapon na mga igala ha.
1: Ayay po arang.
2: Kay kung wa mo nalingaw atong undangon eh ba. Salamat. Salamat and happy Wednesday.

0: himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kaudlipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kaudlipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, DTX 500,
2: pabalik sa mga butika.
3: Akong bugas-bugas,
4: akong katul-katul,
3: na ikaw butangan.
1: Bugas-bugas, ug katul-katul,
5: i-DTX 500 na.
1: DTX 500,
5: aduna kini antimicrobial properties
1: nga makatabang sa pagkuha
5: ug pag-ayo sa bugas-bugas
1: ug katul-katul.
5: DTX 500,
6: mabalik sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong, ugusahay. Mahanap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misunay ko og tumar Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlaw. Karon maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panlantaw. Salamat sa Mighty C. Garantisado o epektibo gayon.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C. Mighty C. Subok na ng mga eksperto. T3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan nako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko niini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pa nga pimangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Clinicas Probiotics. Makatabang sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicas Probiotics. Ang tigpantay sa maayong lawas o kapaligon sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinicas Probiotics. Mapalit sa iyong mga suking butika. Clinicas Probiotics. Ga-maintain sa pH level sa feminine area. Clinicas Probiotics. Ginapatay ang fungi nga maoy hinungdan sa fungal infection o UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas Probiotics. Mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Healthy nga uto.
7: Hi, Tamis Juanes.
6: Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: Hi, Tamis Juanes.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
7: Hi, Tamis Juanes.
6: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Nag-a-improve sang paminsaron. Nag-a-increase sang serotonin. Nag-a-bulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang extend food supplement for men.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara Herbal Products Center.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Sa gibutyang ni Clavano ang gilakip sa maong counter affidavit ni Romualdez ang gisangat niya itong Agosto 7. Ang pagbawi sa ilang mamahay ang gitawag ng malita boys sa rundig unong iyang na depensa. Matod sa taho, ang mga saksi ka nito nga na ilhang malita boys mao ay may aligar. Nga nagdala sila og mga malita nga puno sa salapi nga itong kangkanhi ako Bicol Party Representative Saldi Co. Romualdez o kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. Hinoon, giklaro sa panel sa mga investigador nga wala pa sila kadawat og opisyal nga kopya sa mga pagbawi sa pamayag gikan sa mga saksi. Gikan sa K5 News FM News Center, ako si K5 TV na tindog. Para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko ka ngayon sa Negros, K5 News FM.
0: K5 News FM Live Report.
3: Okay mga siligan, so kintig pa minaw, report ni K5 TV na tindog. So, wapakadawat ang ombudsman ha. Wapakadawat. Tungod anay mga balita-malita. Isurkat ninyo. Kanabang kwanda. Kanang pareha ato kang Mike Depensor, pareha ato kang Senator Marcolita, kanang sa ubang pangananga preso, kanang surkat-surkat na good. Kanikaroon, bug at manikaroon ang ipasumangil ng ato kang former Speaker Romualdez, para madili, surkat na ninyo na. Paduyan-duyan mo ng istahil ninyo. Ay, Ginoo ka. Naka-standby na ang akong kumparing gwapo. But asa dapit ning eskwelahan eh. Makaroon sa pikas linya si Kipadre Bustillo. Kipadre Wine, ikipad mo, kandos bro!
0: K5 News FM Live Report.
4: May hapon kita, Chris.
3: Ay, hapon bro!
4: Yes, may hapon kita. Telepono takaroon kung medyo hinay na signal, Peter.
3: Ah, okay ram, bro. Bye-bye, ma.
4: Okay, Kipadre, Chris, no? Mula ganyan ang pakita po na imusikutan man yung pakita po dito sa mga tinyo di Zamboanga, no? Kapag itong shooting at itong bata yung tao na nagdalag po sila siyang sulod sa eskwilahan, no? Ipamusil niya ang mga kakawana. Pero officially, give a praise. Usa ang patay ito, ikadwa siya, no? Muna'y latest as of today. Dili po sa dumagiti, give a praise. Ito nililili ng mga eskwilahan. No? Dito nga ganyan sa Don Bosco, pero unfortunately, wala yung klase sa hapon. So, nibalihin sa dinitapitan sa may foundation. Pero before ko pa ato sa itong Give a Break, si Hasgutan nga ron, dito sa Baez, Give a Break, Baez?
3: Baez City.
4: Yes, sa Dorso, Baez.
3: Walay no? Klase, tungod sa Osito Pre.
4: Kung na'y nag-post Give a Break, no? Na'y nag-post kaning, ato na ni Hasgutan nga ron, kaning account ni Oleg na Usuba. Oh, Oleg na Usuba, Give a Break, no? Yan ang i-post ko kahapon, mula ganyan yung mga pag-post yung kaput kay Fabrics, na-alarma ang kapulisan. Hindi lang ang bais, kundi Norco gayon, no? I-add to gayon sila sa kapulisan ito, itambagan ang mga siyente, o mga maestra, maestro nga, walay klasik ang kalawa, no? Kani si Oleg na Usuba kay Fabrics, mo yung kuhana, kuhan yung account, matur pa niya, siya mga post ba, no? Mga post kay Fabrics nga, ampo na lang mo, daan. Kay ako nagsugod, nakukpangalit sa ilo sa akong mga sala nga nabuhat. Muna yung mga pangbiyang mga threat pa. Preso kong preso. Good luck, Norso Baez. Damay-damay na ni. Muna yung mga buwan.
3: Kuya.
4: Tapos. So, ha?
3: Kuya, una nga yung gingana, pre. Kung kana nga misay ang may gibuhian, madayon man og sadili, matinuod man og dili, makahatag og kapanik sa mga estudyante, sa mga maestra.
4: O, tinuod ang K-Perfects, no? Matod pa niya, taposon ako na ko ang akong kinabuhi, basta makabalos lang ko. Na ang mga K-Perfects, yung mga post, no? Muna yung kumbusan niya ni Oleg na, Oleg na Usuba. Muna yung K-Perfects niya ang pangalan. No? O niya, ganina bunta K-Perfects, K5 Breaks, no?
3: Okay, pre, go ahead.
4: Kaya buntag, may post also siya. No? O siya ang post giver, so matutupin niya in English ni nga, I would like to clarify that my previous post daw, ang post niya kanya at kagapon, was only intended as prank. Prank lang daw to.
3: Gago.
4: That was not meant to mislead or cause unnecessary concern or panic nga diwala ituyo tumunga to nga dili magka panic or magka ano bang magkakulpa ang mga katawahan
3: para niya
4: wala gi
3: buang-buang
4: Matod padugang pa ni Oleg na usuba, si Kata ni Sakarono, nag-amusar sa ninyan. I sincerely apologize, nga si Silo Kifa Breaks, to everyone na misled, nauwat, o nag-worried, no? Nag-kulpaan ni taon sa akong post. Oh, matod pa niya, dahil salamat o sa pagsabot ninyo, thank you for your understanding, o I am not, o matod pa niya, I am not from Nursubais. Oh, anong? Sumunto niya ang post kagapon niya for Rex. Oh, ang ganinang buntag na nangyayasag pa sa ilo. Kaya prank, it's a prank.
3: It's a prank. Damage has been done. Natani. Wow. Nagkaratul-ratul na mga maestro, pati na PNP. Nagkasali mo ang nag-agto dito.
4: Oh, mula gina. Kanina na ng mga simple na post, no? Although, prank na ordili. Ang katong kapulisan, ilagin ang imbestigahan. No? So, kanis ulit na usuba muna yung quality preparation ng file name. I'm sure dili ni siya o di wala ni quality fake account ni. Pero pwede ni. Ang kapulisan, may itang pamagi, pinagi ni sa cybercrime unit na ito, no? Ililiong ilang taon ni Asagika ni siya.
3: No? Basun pre, masulbad na sa PNP, kay para masampulan, Facebook, para tapos kanil sige, umbino ang
4: mula gini, kanang isot ka rin kay Fabric, no? Mag-posta. Mag-post pa sa kwan. Nakita'y kwan na natay kanatuang dili lang sa joke, no? Natay kanang mahikwan maka-post.
3: Dapat, kanang mga responsibilidad din mo ng pag-post, dapat irresponsable ka, dili ka magbuang-buang. Kung irresponsable ka, klase yung pagkatao, gunggong ka.
4: Mula gina, ang sa post niya kahapon, no? Nahagpong daw siya sa tulong ka subject kung sa may polos pa niya muskwila. So, damay-damay na lang. Anak. So, nga na mo niya kahatag kung kulba o kulga o kahadlog sa mga isyante in town niya sa Nursubais. No? Nag-anamin na Nursubais Kiva Breaks sa Tanay Ubais. So, matod pa niya sa host, taposan po na ko ang akong kinabuhi basta makabalos lang po ko. Yan ang mga very strong na mga quality preference, no? Na diligid maayo. So, makahatag niya sa kulpa o kakuyaw sa kanang niyang pangita mo. So, ito lang pasalamatan po ng quality preference ang kapulisan, no? Labi na sa bias sa ilang pag-respond ni Diane ini. Ilang igatong ini o usas sa pamagi na dili in taon ma kanang ma ano wala yung masakit anon sa i-cancel or ang kasi karong halawa ilang ikuan ilang i-cancel o i-papulit mo siya.
3: Okay. Napoy yung
4: sa Ricky Fabrics, oh, yung sa post niya, oh, cute ang sa polis pero mas cute niya kung dalon ugma sa Nursubais. Ano yung mga pumulat? Ha?
3: Isa ni sa sahagit sa PNP ba iso ang kaso? Dapat paningkamutan na nila nga malukit na maong suspek.
4: Oh. Unsa pa may pulos pag eskwela ko, drop na ko sa truck subject.
3: O di paghikog!
4: Ayaw, so tira.
3: Okay, sa mga kuan pa preks, mas daghan pang madamay kung ugaling man, himuona niya. Oh. Eh, nabagsak ka, tungod po ni mo.
4: Wala yun, so anyway. Tulog ka sabik tungod sa walay kaluoy nga mga instructor. Walay, kung mapriso, kupriso. Kutak na lang nurso, damay-damay na tanan. No? Kaya yun, usapan niya. Mga yun ako pasaylodaan sa kong mabuhat. Uusap ay ako mabuhat. Punya, diya, sa nurso pa. So, ang atong awahag niya sa kapulisan kay Fabrex, no? Mga tutukan gini. Although, matod pa niya, it's a prank. Prank record ni Kevin Breck.
3: Prank sa yung kabuang ay nang ratol ng mga bata kung saan mamin mo na.
4: Kaya mga ginikana na Kevin Breck kapit ka kulpa ba? No? Kano mga ato rito yung pakikita ng post na niya ato kayo sila dito sa eskwilahan. Ang eskwilahan Kevin Breck, usan niya sa kalugar ng safety ang kapataan. Safety ang kapataan mo nang i-trigger na ito dahil sa kaduhan na itong mga ginikanan, which is our teacher. So, muna ipita po, hindi libayo. No? So, ang panginitan na nang nangyayita po ang itabo po na ito kay Fred mga ginikanan dito sa Nursubais niya ito itawang sila no?
3: Oh siyempre but, ginikanan di ba kamaratol ginikanan doon kay mong anak magkasalimuang o ginalagan
4: So, inanangas to the Kiva Rice, nga ito lang pong pahangyo po sa kinikanan, labi na mga na mga high school, ang mga ibitor, ang mga kapataan, kung sa ilang mga activities, labi na online, no?
3: O bita.
4: Si Dula, o nga ka ng mga, kanabang gira patay-patay Kiva Rice, na may upan nga, feeling nila, appeal na sila ng Dula.
3: Oh, ang ilang huna-huna, appeal na sila, mandi ay salida rato.
4: Mo lagi, tapos kagahapong Kiva, makita mo sa mga video ka to sa Muanga, na gilive po niya, no? Gilive in town na niyong bata. Kaya, burag siya katong sa Dula Givers na sumbuhan rin makita sa pusil.
3: Oh. Okay. Sige, pre.
4: Sige, sige.
3: Alas 4.52.
4: Diba na nakapulong ko na?
3: Okay, pre.
4: Sige. Kung pa natin ang ilang Givers, ha? Kung
3: now, okay, pre.
4: Sa Palm Beach University para siyutan ito ng sekuridad.
3: Okay, pre.
4: Ikan diskawas. Saan mo ito? Ikan diskawas. Yes, K5 Roy Ocas Bocino Press Campion ng Balita. Serviso Publiko, Kalingaw sa Negros. K5 News FM.
0: K5 News FM. Live report.
3: Okay, mga siligan. So, King Diminaw, alas 4.53 na sa akong pagbalik at itong isgutan. Katoga, Gikulo, Kabilduhan na mo ni Bobin Berhabil, Kabahing Salon sa siyudad sa Dumaguete. Akong pagbalik at ang ato sa ito sa Pikas Lawak, sa pipila ka mga pahibulo. Engineer! Engineer Bill, okay mo na? Okay. At tangi sa akong pagbalik, Engineer Bill, kandos!
0: News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
6: Maka DTX og Mighty C, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagpahinomdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
6: Hisgutan nato kung asa ba ang mga lugar sa tibuok kalibutan nga may pinaka-healthy nga lifestyle o gamay ra ang porsyento sa mga dunay balatian.
7: Kung kumpanya ra ang gipangita ni mo, Sir JP, sigurado jud ko nga ang atong kumpanya, ang Klinika de Alternativo o ang Rayo Foundation, ang may pinakadaghang healthy nga empleyado. Simple lang man ang tubag nga, no? Matag-adlaw, gainom og DTX 500 og Mighty C ang mga empleyado, Sir JP. Ang matag-adlaw nga pag-inom aning mga powerful antioxidants combination sa DTX 500 og Mighty C, makapugong jud sa kasagaran nga sakit sa mga tao. Diabetes, high blood pressure, heart disease, kidney o liver disease, lung disease, arthritis, impotence o guban pa, daghan pang mga sakit, Sir JP, ang malikayan jud kung ikaw adlaw-adlaw gainom og DTX 500 og Mighty C.
6: Susiyo na to ang mga sekreto sa mga nasod nga dunay pinakadaghang healthy nga population. Sa top 10 mao ang Israel. Ang ilang diet primarily rich in vegetables. Fish and saturated fat. Ang Israel natala nga mo'y pinakaubos sa mga diet-related deaths. High cholesterol o type 2 diabetes.
7: Wow, number 9 ang Norway. Limpyong hangin, nya mineral-filled water ang ilang sikrito. Og sila ang naay pinakataas nga life expectancy sa edad nga 83. Wala pa na gainom DTX 500 og Mighty C, ha. Abot na jud og 100 years old kung gainom sila og DTX 500 og Mighty C, Sir JP.
0: DTX 500.
8: Ako si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang nga, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayo yung DTX 500.
0: DTX 500!
6: Pumali sa mga butika. Singapore, Doc, number 8. Tungod kini sa disiplina sa mga katawan o ekstrikto nga gobyerno, bawal ang pagpanigarilyo o pagpamaligya sigarilyo dito. Bawal po ang pagdaob or bisan pa magsugba. Nagpakabana jod sila bahin sa kalidad sa ilang hangin.
7: Kinahanglan jud ang Sweden, Sir JP, mo ang number 6 sa sikreto nga nung daghang healthy sa Sweden.
6: Unsa ba, Doc?
7: Low carbohydrate diet.
6: Ay.
7: No, og right kind of fats.
6: 82
7: years old ang average sa ilahang life expectancy. Layo ra gid sa Pilipinas kay puro kanon. Mao na ato ang target, Sir JP. Kung matag adlaw ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C, gakaon utan og prutas, likay sa mga matamis nga pagkaon, unya ga intermittent fasting ka, nya ga diet pa jud ka, nga nung ititura man, nga kayang-kaya man mabuhi hang hangtod 100 years old o labaw pa na, Sir JP. Pero gusto jud ako ang healthy habits sa mga lumulupyo sa Japan. Oh. Anaa sila sa number 4 ug sila ang may oldest population sa tibuok kalibutan.
9: Mm.
7: Ang Japan ang may pinakadaghang mga 100 years old nga edad ug healthy pa.
9: Oh.
7: Ilang sikreto simple ra.
9: Mm.
7: Exercise ug diet. Diet nga naglabi ang antioxidants.
9: Number 2 ang Italy dok with their olive oil diet.
7: Ug pinakauna ang Spain sa pinakadaghang healthy nga tao. Presko nga gulay ug olive oils, grape wine ang steady part sa ilang diet. Ang sikreto sa good health aning napulo ka mga nasod mao ni. Fresh air, pure nga fresh air, isda, vegetables, fruits, unhealthy fats, og exercise. Kung ato pa jud isummarize, ang nagpataas atong kinabuhi mao ang less pollution, less meat, less sweets, quality air, exercise, og daghang antioxidants gikan sa mga prutas ug utan.
9: Mm.
7: Ang dakong pangutana kay Pinoy man ta.
9: Oh,
7: dili mga Kastila, dili pug kahapon.
9: Oh.
7: Gakaon ba kag daghang prutas ug utan? Good fats ba ang imong gamit?
9: Oh.
7: Dili ba kasigig ka og baboy, mga tambok ug mga tamis nga mga pagkaon?
9: Mm.
7: Usa ra jud ang solusyon ana. DTX 500 ug Mighty C jud kada adlaw, Sir JP. Kay nga naman, ang DTX 500 ug Mighty C taas kaayog antioxidant.
9: Mm-hmm.
7: Himsog kana, batan-on pa jud ka.
9: Ay, pagkalami ah. Wa na jud tay igong oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Doc Ramil Oy sing mayong lawas ang pingan.
9: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
10: Ako si Danny na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabalisa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabagal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang atun nga suplemento.
2: D3 Bio. Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinay na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: D3
3: Bio.
6: Pinakabaratong nga data.
7: Sa Shopee, may 10% off pa para sa tanan. Data bills, local data, Shopee ng gigya.
8: Terms and conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
9: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
3: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mamasang ang butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Loida, 21 anyos nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Mapalit sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Rundan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat, ubo dala sipon, kaapoy kayo, storbo sa akong pagspila kay sige kong absent. Mao na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kan pag-tick na ko og Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o gilanat, best kayo ang Mighty C.
3: Mighty C!
4: Ang alkaline, ga vitamin C! Sa mga butika.
13: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagpuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
3: Memory Advanced Serum.
13: Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan.
3: Nagapatalom sang paminsaron.
13: Nagapanami sang memorya.
3: Nagapa-increase sang serotonin.
13: Memory Advanced Serum.
3: Para sa mas manami nga school performance.
13: Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
4: Wala ba'y ganahan makikistorya nimo?
13: Tungod sa imong bad breath?
4: Mag Clinicas for Biotic. Pinapataghan ang good bacteria sa imong baba.
3: Clinicas for Biotic.
4: Kinapaundang ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba.
3: Nga hinungdan sa tooth decay
4: o bad breath.
3: Clinicas for Biotics.
14: Gah, mag-joyride man tabi ka.
15: Wala sa kondisyon ang makina ko.
4: Hindi makaariba. Mag-extend ka!
3: Extend, supplement for men. Gawa sa maca.
15: Isang herb
3: na nagpapataas ng ating energy
4: at stamina.
14: Tiga, mag-joyride na ta.
15: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
14: Siyempre,
15: naka-extend ko ya.
14: Basta sa gad nga driver, extend, lover.
3: Extend, supplement for men.
16: Di nato kalimtan ang gipamulong ni Dr. Jose Rizal ngang kabataan ang paglaom sa atong yutang natawhan. Sila ang musunod nga mahimong lider sa atong katilingban. Angay ug angayan lamang nga sa pagkakaroon ato silang giyahan ug imatuto sa husto ug insaktong dalan aron mahimo silang maayo nga ehemplo sa umaabot nga panahon. Diin makapadayag usab sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga huna-huna bahin sa nagunang hisgutanan karon sa atong nasod. Maoy hinungdan ng K5 News FM Philippines o ang Department of Education Negros Island Region mihimugso nining tulumanon K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. K5 NIR Broadcasting Competition muhulma sa mga estudyante sa publiko o pribadong mga tulunghaan sa sekundarya sa pagtuki sa mga nagunang balita sa ato sa nasod o sa gawas. Lakip usab sa paugnat sa kusog, artista o uban pa. K5 25 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Maghatag og kahigayunan sa mga estudyanteng gustong mahimong magsisibya sa umaabot ng panahon. Ang elimination round himuon karong Agosto 23, 2026. Adlaw nga Domingo, gikan sa las 8 sa buntag hangtod sa hapon. Og inyo kining mabati live sa 97.7 K5 News FM Dumaguete. Og ang numero 1 og numero 2 nga partisipanteng eskulahan dinhi sa division sa Dumaguete mao ipadala sa Bacolod City para sa Grand Finals karong September 13, 2026 adlaw nga Domingo. K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition.
17: Mao kini ang mga partisipante sa K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Kamanhak National High School with School Principal Mr. Orlando Y. Umla, Assistant School Principal Mr. Honorio J. Caceres Jr. and Coach Mrs. Beverly Deloria. Dumaguete City National High School School Principal Ms. Adeline F. Antusada, Assistant School Principal Ms. Nina Rose Inoferio and Coach Ms. Janelle Chris De La Serna. Hunub National High School School Principal Mr. Loisito B. Mapue, Assistant School Principal Ms. Jane June Calum and Coach Mr. Ronald Verdilio. Tacloban National High School School Principal Mrs. Victoria O. Superal, Coach Ms. Ria Joy Fortuito and Danica Lorraine T. Ang. RTPM Dumaguete Science High School School Principal Dr. Roxanne C. Daya, Assistant School Principal Catherine L. Partosa and Rose Marie Palomar with Coach Aina Pino. Hermine Hilda Flores Gloria Memorial High School School Principal Miss Catherine M. Bohol and Coach Miss Antoinette A. Tinghill. Piapi High School School Principal Dr. Daphne G. Nudado and Coach Arlie Yuliran. Kalinika Guno Pal Technical Vocational School School Principal Mr. Loisito B. Mapue, Assistant School Principal Miss Ruthie Carlon and Coach Miss Sherani Abalo.
3: D3 Bio.
18: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
19: Step into the new world of creative t-shirt printing. Step into ads as t-shirt. Create your brand. Create your design on t-shirts. Polo shirts. Full sublimation shirts. DTF. Embroidery. Corporate giveaways. And more. Ads as t-shirt printing. We customize. We design right for your lifestyle. Ads as advertising. Call now at 0967-044-3933 or visit at Loxin Heritage House, Loxin, corner Santa Catarina Streets, Dumaguete City. Also check out Ads Advertising for posters, invitation cards, tarpaulins, indoor and outdoor stickers, signages, acrylic buildup, stainless, brass, neon signs, and more. Ads Advertising, located Silliman Avenue, Dumaguete City.
3: DTX Coffee Mix.
20: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.
21: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanum steel roofing nga ligon, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light o dark o plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray o brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans o mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pag yun. Kay makuha ang inyong order, sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu. Lourdes, Cortes, Bohol. Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligon nga atop, kasaligan nga serbisyo.
3: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto kada adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
23: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
17: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% ng interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanyag usab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% ng interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanyag nga 1.33% ng interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PBAO. Magpahulam usab sila sa mga magtutulo sa privado o pampublikong tunghaan sa bubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa Buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City. O pangita si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon. Alang sa dugang nga kasayuran, ang Boston Finance and Investment Corporation matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
0: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.

0: Country Bio.
1: Ako si Delphin. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
1: Ang Visio
0: gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
1: Ang Visio
0: gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mooto, nag-take og Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
2: Mapalit sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabog og taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Mapalit sa mga butika.
0: Mighty C,
7: ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
8: Memory Advanced Syrup. Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Syrup. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
0: Clinicas Probiotics. Kabalik-balik sa CR. Ga-diarrhea. Mags Probiotics. Kapahulong sa bacterial infection. Nga hinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics. Pas-pas ang alibyo. Mag Clinicas Probiotics na. Adlaw-adlaw.
2: Mapalit sa inyong mga suki butika.
9: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino.
10: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend. Food supplement for men. May maca. Kag-glabawaska. Mga natural herbs. Nga nagahatag sang gana. Extend. Supplement for men.
11: Muling binuhay mo.
12: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City 97.7 K5
13: FM.
0: News FM.
14: Oras, alas 5.13.
15: Tisha, Tisha.
16: Sa kahanginan.
15: Sa kahanginan.
14: Okay mga siligan, so kayong tigpaminaw panahinta ka rin sa tuga programang El Castigador. Okay mga siligan, so kininam at ang balikan ang mga kulo kabiluhan na to. Basig makalugar ka board member habil. Tabag kong balik. Ay, daghang na murag ang ilang huna-huna. Nag-away tawa, may ga-away si board member habil. Kundili, ang ako lang tinor, murag side ko sa Tiangge. Pero maayong pagpaminaw dahil karoon sa mga tirador. Tirador sa mga bag, kanil sa mga motor nga ganiha kay ni Agtumanta na ako gipatahi para sa akong kagiron para makubir-kubiran in town ng ako ang lingkuranan kay akong lingkuranan po gikagidpun. Ang Bulanon Tailoring. Maing hapon ka na inyong tanan. Minawa nun yung taga-Bulanon Tailoring ha. Sige. Gasagit ko siya.
17: O, saan niya, Pustre-Gre?
18: Pustre-Gre.
17: Okay, salamat kayo, ha? Thank you, thank you. Sama yung Cervantes. Okay, sige, sige.
14: Bulanon, Tailoring, may hapon ninyo niya. Sige, kuno silang paminaw sa K5, sa kadaghang kuno na, kung gilitok, wagin kuno sila malitok. Kaya na ako'y gipatahi dito nga para kaber sa akong kagiron. Kay gikagid po di akong kagiron po. Gikagid pa sa kawas. Gikagid pa sa sulod. Dito kapatirat ta sa mga Bulanon Tailoring di sa may Cervantes Street. Maing hapon na yun mga idol. Kondisyon ka ng onsa ho. Hubo-hubo rag sa nila. So ang atong isgutanan mga siligan so kintig palinaw. Kanil kamahing bitaw di sa Tiangge. nga gi-report na kaniha ni K-5 James Bandoquillo. Nga gani, kung pwede pa lamang ko nga masugda na karong dili pa mahuman kaniya nga tuiga sa 2026. Pero ang panglantaw po sa atong concern o sa atong reactor na si board member Javier, kung pwede pa lamang ko kanang maong kwarta, bahin-bahin nun, every barangays. Kay para ko ang mga barangay makatila po na nangalon. Pero sa ako pong baruganan, ang Changi Sidad si Dumaguete medyo delikado na. Sa mga pipila ka mga katawhan nga musulod, mag-Changi, isa pa, delikado na gid ko no. Kay umay-umay na ang ipag-interview ni Kipad James Bandoquillo nga kaning Changi Sidad si Dumaguete simba kong laparohon og hangin wa takabalo, basi ko niya mahagsa na, mas dako ang problema na to. So karon naning kamot si Mayor Chikiting Sagarmaria nga mulun, matud pa 200 billion bato kapin, nga para igasto o kuman pa, o musikang plurba siguro na, or asa ba na dapit. Pero ang panglanta ni Board Member Habil, pwede siguro para kuno makatilaw ang every barangays, dapat patilaon sa maunglon o pwede dito na lamang ang proyekto ipahigayon sa matag barangay. Mapunay paglanta ni Board Member Habil, ha? Good afternoon, Sir Rex from Sitio Napakan. Barangay Kalumbuyan, Pirmini na meti nimo. Bilin family. Okay, salamat kayo mambilin, ha? Dasa may Napakan. Sir Rex, maayong hapon. Greet ko sa akong duha kaanak. Itan Pitpit, Nonoy Cardosa. Nonoy Cardosa ni diri sa may Kansinakaw, Barangay Kansumalig. Salamat, Sir Rex. Salamat yan. So, mauna, mga siligan, so, kinting paminaw. Ha? Nga mauna, paglantaw po ni Board Member Habil. Pero, although, misa nagkalahi-lahi may paglantaw, may punto po siya. Pero ako po, may punto po din ako. Kaya ang tanang mangyanggi, mapalit kag isda, mapalit kag karne, gulay o ubang pa, kay kanang nasa sulod sa Changi sa sinad si Dumaguete, ubay-ubay nga mga taga Dumaguete nyo, nga musulod niya. Tapos ang sikamper, ang kisami, simbakulag masunog or matumba na, mas dakog problema o niya ang atubagon sa syudad. Ha? Pero ang paglantaw po ni Bomber Habil, nga dapat ko, no, ato lang ko sa mga barangay ang mga proyekto para ko makatilaw. Pero sa ako ala, dili man po ni tilaw-tilaw po. Kanang gihimo ni Mayor Chikiting Sagarmaria. Okay, tugutan na to. Kung atong ipaabot na lamang ang maong proyekto ngadto sa mga barangay, sa matag barangay, gagmay madagko man. Pero sa akong lantaw niya, kay tungod ang maong proyekto, sakop man lagi sa barangay 3, barangay 3 muna. O asa man na barangay niya sa may Changi Sudad sa Dumaguete. Pero kanin man good ang ginanto po ni Mayor Chikiting Sagarmaria, nga lagi ang Changi sa kadugayon na. Gani na ay may komentaryo ng mga pipila ka mga engineers na dapat aksyonan na gyud. Kasi bakog masunog, pila kay damage or pila kay

0: Kay nagi ako nakita niya karon ang ginanto sa siyudad, ang kadelikado sa Tiangde sa siyudad sa Dumaguete. Hindi na. Sa bagay dili man na basta-basta nga diha dayon nga i-release ang mga loan, kay lagi ila pa man nga sesyonan, desisyonan sa mga pipila ka mga councilors. Kung naamay mo balabag, naturalmente, madayon ang mga loan, kay lagi majority man ang may tumanon. Hindi na. Pero dili na ito malikayan nga doon naging mga pipila ka mga tao na supak yun. Supak sa maong loan sa siyudad siya naman dito. Pero si Mayor Chikiting Sekretarya, muragwa nagpatandong, ipadayon posible niya maong loan. Dili man siya may mudesisyon niya na depende. O giwa po yung magdesisyon, hindi man po na ipamugos na niya. Pero kana nga paglanta ni Mayor Chikiting Sekretarya, kaayuhan po na sa tanan mga katawan. Kay simba ko lang, huwag na ay makalamidad niya maabot, daghan mo hila. Okay, dyan sir. Tagaig pagtagad ka ng mga mensahe niya.
1: Gika ni Lourdes Sapitansyo siya nga, good afternoon sa Rex. O gika ni Girly Ritis Dago siya nga, mayong hapon sa Rex. O gika ni Shinshaw Hua siya nga, good afternoon sa Rex. Pa-shoutout sa akong Mama Jean o Papa Felix ka David sa Shaton nga always nagpaminaw sa imong program. O sa, sa akong mga manghod na lang tanan-tanan. Thank you sa pagbatsa. Pagbasa, watching live in Midyor, Kawitan, Santa Catalina, God bless sa Rex. O gika ni Arlene Alpas Bayato siya nga, good afternoon sa Rex. Watching live in Bayawan City, o gika ni Arlene siya nga, K5 Rex Santos, pa-shoutout ko ni Leoner sa Dubai City, thanks. O gika ni Julita Dumasi siya nga, good afternoon sa Rex. Live in Baez City, o gika ni Aldrin Bilio pa siya mayong hapon sa Rex. Sipa o glanog na pugkadri sa Bandula, Kabang, Barangay. Alang nila ng Manhuyod, o pa-shoutout ni Mama Muna, Papa Onyo, ti Bahunggas Gamay, ti Joe Ibasan, ti Bangga Elpidya, Lula Rose o Lulo Roger, o sa tanan na lang po nga naminaw, si Rex Dari sa Manhuyod, salamat kayo sa pagbasa. O gika ni Gisa May Faburada, Venavide siya nga high stress mayong hapon, watching here in Barangay San Miguel, Santa Catalina, o gika ni Ryan Marian, si Rad Talido siya mayong hapon sa Rex, o gika ni Joe Ibasan siya nga hello Idol Rex, hagwapo idol lang masa, have a blessed Wednesday, detects po mix na super kalami, ang pink kanunay idol, watching live, Junk Shop City, Lumboy, Barangay Tugas, Tanay City, Philippines, mabuhay, love you all much, then like and share from Joe Ibasan with love, o gika ni Liling Tubog Salbu siya mayong hapon sa Rex, o gika ni Joe Ibasan siya nga, shout out to Kumari Kapitan Arlene Rosario, Kumari Lynn Aquarius, Day Joy Lynn, Mayet Siglor Salvador, Kagawad Carlito Bakod, and Hilda Bakod, Dung Aldrin Bilio Pael, Day Araman Helen, Nung Chuduro Zerna, Nung Iran Inario Bau Zerna, Dam Elizabeth Ramirez Zerna, Nandilibara Katian, Maribel Abrea Saikon, Gina Cadalso, Tiday Ludita Kakalakads, Nung Zerapion Reyes, Agay Reyes Vergara, Clarita Ognong, Jerry Vergara, Darwin Cornelio, Ma'am Ira, Ruby, Og ni Ma'am Hanin, Cornelio Medes, thank you sa pagbasa, from Joy Ibasan with love. Og, gika ni Rich Vlog TV siya mayong hapon sa Rex Idol, pa-shoutout ko nila Nidi, Ingriso, Danny Bailon, og sa tanan taga, sa Bonggita, salamat Idol. Og, gika ni Muna Buhay siya mayong hapon sa Rex, og gika ni April Jane Rubite siya mayong hapon sa Rex, pa-shoutout ko sa akong mama og, papa nga namino sa amua sila mama, Husini og Papa Jojo og sa akong mga manghod watching her in Namunbun, Santo Niño, Tanhay. Og, gika ni Chayka siya nga good afternoon sa Rex Live ni Maniba og naga paminaw sa radyo si Mama Marichel og Papa Carlito, salamat. Og, gika ni Gigi Forosuelo Unsiano siya nga good afternoon sa Rex, kusog kayo ng programa dari sa Sitio Abocado, salamat. Og, gika ni Janissa Ursula siya mayong hapon sa Rex og mayong hapon sa Tanan Ursula.
0: Okay mga siligan, suking tigpaminaw, kaganina, samtang nga travel pa, nga padulong na tadre sa K5, kay sayo man ta ni Ari, kay naman tayo every 1:30, nga kami gitawag na to nga historical. Kay kami magsabot-sabot ni nga unsay ibalita, unsay mga isyo. Na ay nanawag na to, nga kanibang usak ka ginikanan, o usak, ginikanan po siya, pero tungod lang ba sa pagpamugo sa usa ka nurse ba na, or midwife ba na, or sa barangay ba na, BHW ba na, kung sa. Pero kamalutan nga ang BHW, dili po na mo inject sa mga bata. Kami diri sa radyo, wala may nagkulang, nga pag-remind sa maginikanan, nga gihimo karon sa gobyerno, nga dapat injectan ang mga bata, kani kita wala ito nga ligtas tigdas. Pero ma'am, ganun sa siyudad sa Dumaguete, ha?

0: sa 30 ka barangays, pero naay barangay nga gireport na ko, pero gireport sa ako ah. Pero dili na ko isgutan kung asa nga barangay. Ang bata, gikan sa doktor. Ubay-ubay na nga mga bayals ang dapat sa bata. Kaning usa ka barangay, amot ba, husbanda or midwife, namugos. Ma'am, ayaw mong pumugos. Pasabta ninyo ang ginikanan, nga maone, kaneng atong i-injit para ni dire, tambal ni sa kusubana, pasabta. Kahit di manggin mo sugot ang ginikanan, or lola ba to, ayaw ing na ma'am, ang tagtungod, or ginikanan sa bata or lola, ayaw na mong kanin sa barangay, ayaw na mong pagayog tambal, ang panguta na, imuhan ng tambal. Ayaw, dili na mo ang tenor. Kung tinuod ha, di sa kumatoo. Pero nakasabot ka na ikaw kung ipasabdan, may tawag. Or basi ba o dili ikaw may ipasabdan, or basi ngay nahita mo sa inyo hanes inyong barangay, or basi nagilty na ka, pwede ka mo tawag sa ako sa 0999-537-2151. Ayaw pamugos o di magpa-inject. Problema na dili magpa-inject o mamatay na, wag mo ilabot. Di ba? Kaysa mamugos ka, simba kung mahita mo ang bata, kay ubay-ubay ng bayas ang dapat o mamatay, mag-usaman mo. Magsalig mo kay gisugo mo sa gobyerno, patay na ang bata. Pasabta! Kaning purpose sa pag-injig para ni protekta sa imong anak. Okay, musugot ni pasagi pa uli ah! Ayaw na pagpabaloni o istorya nga, ayaw na mo balik sa barangay o mangayaw mong tambal, ay magiging tabang-tabang dire. Ang panguta na imuha ng tambal? Di man ang tambal ni mo! Para man na satanan ka ng mga tambal na sa barangay, kung ugaling man, kung nga ah. Ayaw nagpasakit ng istorya. Kaya kung pasakitan ni mong istorya, kita lahi-lahi tagbatasan. Di ba? Kung ikaw karon lahi kang batasan, baka nungog ka sa kong istorya, personal ta. Mandaiwa ko na sukok, e mo na tingog na ko. Malain mo man gani. Di ba? Ayaw ka na ah, ang ginikanan. Kaya nihangyo na, na dili pwede dapatan ang akong apo o akong anak. Kay upat na kabayals, kagi kami sa doktor. Kung unsa man ang i-inject ni mo niha, pasabta para ni purpose, purpose, purpose, purpose, purpose. Mamugos pa ka. Pasag niik o di magpa-inject, o mamatay na o ba, wag kay labot. Kaysa, mamugos ka o mamatay, may yung kagsore. Ah, dili po na maayon ang style po ninyo. Ayaw. Ayaw mo pagpatuo-tuo nga naamos barangay. Pagpatuo mo nga naamos barangay nga kanang inyong gihimo, tinarong. Mauni ang purpose na mo, ma'am, sir. Ayaw na pagbabalon-balon ng sakit ng mga istorya. Saan kaya nang style ninyo? Di mapigilan, sumayo talagang matatawin na. VPN Sir X, Great Connie, Otter, Mina Flor, Flory ni Marites Aureliano, o Nika Biro, from Joseph Chiquito, sa Danao. Guminto kayo ng salamat sa pagbasa. Sir X, ang polis Pamplona naan na pod gidakop. Wala isala. Ang krimen wala good update. Maayo kaayo ang protect to save you. Alayon ko. Basa. Sige, ako nang gibasa. Pero no comments ko. Mama, ayaw na mo pagpatuto. Balikan ta mo niya. Basig mahitir o niya ko, malitok na kong barangay. Basig maulawan mo. Ako, paubos ko sa inyo. Ayaw ninyong buhata na sa mga tao. O kung sa may inyong i-inject sa mga bata, pasabta mga bata. Ayaw na ninyong pabalunin ng sakit na istorya. O injikan ninyong mamatay. O sa may inyo, sorry. Kung injikan di, musugot, pasagdi, bala umatay ugma. Hindi na na problema ninyo. At sa ito sa Pikas Lawak, sa Rabila ka mga pahibalo. Engineer Bay, Gandos!
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: Ako si Inara. Tajud kayo ng akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako ngayong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Pinakabarato nga dito
6: sa Shopee. May 10% off pa para sa tanan.
5: Data
6: fee. Piso lang. Local data. Shopee na gigya.
7: Terms and conditions apply.
3: qualify. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 26294-0 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
7: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
8: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
8: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
10: Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko isakit. Ingon ako, nag-mitis C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mitis C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng mitis C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
11: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
12: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
13: Kasakit ang tiyan? Mag-Clinical Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan? O wala mahilisan? Mag-Clinical Spore Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika.
14: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka na. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
15: Bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
14: Extend. Supplement for men.
15: Isang kapsula ka lang.
16: Di nato kalimtan ang gipamulong ni Dr. Jose Rizal ngang kabataan ang paglaom sa atong yutang natawhan. Sila ang musunod nga mahimong leader sa atong katilingban. Angay ug angayan lamang nga sa pagkakaroon ato silang giyahan ug imatuto sa husto ug insaktong dalan aron mahimo silang maayo nga ehemplo sa umaabot nga panahon. Diin makapadayag usab sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga huna-huna bahin sa nagunang hisgutanan karon sa atong nasod. Maoy hinungdan ng K5 News FM Philippines o ang Department of Education Negros Island Region mihimugso nining tulumanon K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. K5 NIR Broadcasting Competition muhulma sa mga estudyante sa publiko o pribadong mga tulunghaan sa sekundarya sa pagtuki sa mga nagunang balita sa ato sa nasod o sa gawas. Lakip usab sa paugnat sa kuso, artista o uban pa. K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition maghatag og kahigayunan sa mga estudyanteng gustong mahimong magsisibya sa umaabot ng panahon. Ang elimination round himuon karong Agosto 23, 2026 adlaw nga Domingo gikan sa 8:00 sa buntag hangtod sa hapon. Og inyo kining mabati live sa 97.7 K5 News FM Dumaguete. Og ang numero 1 og numero 2 nga partisipanteng eskulahan dinhi sa division sa Dumaguete mao ipadala sa Bacolod City para sa Grand Finals karong September 13, 2026 adlaw nga Domingo. K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition.
17: Mao kini ang mga partisipante sa K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Kamanhak National High School with School Principal Mr. Orlando Y. Umla, Assistant School Principal Mr. Honorio J. Caceres Jr. and Coach Mrs. Beverly Deloria. Dumaguete City National High School School Principal Ms. Ateline F. Antusada, Assistant School Principal Ms. Nina Rose Inoferio and Coach Ms. Janelle Chris De La Serna. Hunub Club National High School. School Principal, Mr. Loisito B. Mapue. Assistant School Principal, Ms. Jane June Calum. And Coach, Mr. Ronald Verdilio. Tacloban National High School. School Principal, Mrs. Victoria O. Superal. Coach, Ms. Rhea Joy Fortuito. And Danica Lorraine T. Ang. RTPM Dumaguete Science High School. School Principal, Dr. Roxanne C. Daya. Assistant School Principal, Catherine L. Partosa and Rose Marie Palomar. With Coach Aina Pino, Hermin Hilda, Flores Gloria Memorial High School. School Principal, Miss Catherine M. Bohol. And Coach Miss Antoinette A. Tinghill, Piapi High School. School Principal, Dr. Daphne G. Nudado. And Coach Arlie Yuliran, Kalinika Gunopal Technical Vocational School. School Principal, Mr. Loisito B. Mapue. Assistant School Principal, Miss Ruthie Carlon. And Coach Miss Sherani Abalo.
18: D3 Bio!
4: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako may memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye! Maukini ang ako ang sekreto.
18: D3 Bio! Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio! DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
18: DTX Coffee Mix.
20: Mapaka sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi ragyod ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupus pagyod ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko o DTX Coffee.
18: DTX Coffee Mix.
22: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
10: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
18: D3 Bio.
23: Ako si Mia, gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung norma nga pangunahon na.
18: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
20: Mapalit sa mga butika.
18: D3 Bio. D3 Bio.
24: Ako si Limita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na ang bato.
18: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio.
20: Ang Vizio
18: ng may D3.
20: Mapalit sa mga butika.
18: D3 Bio.
25: Nawan ang nabakaugana sa kama?
26: Masinug.
25: May diabetes ka?
26: Ang DTX 500 na.
25: Ang DTX 500.
26: Adunay powerful extracts.
25: Ng phytochemicals.
26: Ug antioxidants.
25: Ng gigan sampalaya.
26: Ug desugared sugar cane.
25: Mga organic compounds.
26: Ng effective.
25: Batok sa sakit ng diabetes.
26: DTX 500.
25: Mapalit sa mga butika.
26: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Tingtistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akon pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
18: DTX Coffee Mix.
20: Mapaka-magabutika.
18: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
28: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayuti ay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poston og sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
18: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
20: mapalit sa mga butika.
18: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
29: Ako si Rundan. Dali ra kay ko magkasakit og ilanat, ubo dela sipon. Kaapoy kayo, turbo sa akong pagspila kay sige ko absent. Mao na nga gipalitan ko.

0: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio, ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Mapalit sa mga magiging D3
1: Bio. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sigiglayan akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukaon, og wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline, ang vitamin C, mabalit sa problema sa fatty liver, mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang durakirin mo Mordica Charantia Compound, gigan sa palya, nga nagahatag o proteksyon, patok sa liver failure, ang pingyang imuatay, mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
2: DTX 500, mabalit sa mga butika.
1: Taas pang imo blood sugar, at dunakamay diabetes, mag-DTX 500 ka. Ang DTX 500, at dunakirin anti-diabetic properties, sama sa Charantine, nga kapamubo sa gluco, visine, controls blood sugar, o polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
2: Mabalik sa pinakadulog ng tigas na yung lugar.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. D3 Bio.
1: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan na akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika.
2: VTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangkap pariyo sa amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nagistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabakal.
5: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Clinica Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika.
6: Healthy nga uto.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: Hi, Dennis.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-banganaga! Sa pulmo, baby.
0: Extend. Supplement for men.
8: Isang kapsula ka na.
9: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Spore Biotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
10: Hamara Herbal Products Center.
9: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
10: Hamara Herbal Products Center.
11: For job hunters out there, ang Cooperative Bank of Negros Oriental Shaton Branch nagkinahanglan og dugang nga account officer para kini sa mas maayo og paspas nga serbisyo. Qualifications: bachelor's degree relevant sa trabaho, at least 6 months of relevant experience with good communication and interaction skills. Dapat anaay driver's license. No adverse findings on character or background investigation and reference checking. Og mas prefer nila kung residente ka sa Shaton. Ayaw i-miss ang opportunity, mga Shatanon. Ang mga interesado, pwede ka mo submit og application sa mga buhatan sa Cooperative Bank of Negros Oriental o email ngadto sa cbnoho93@yahoo.com. Ang requirements mao kini: application letter, resume, diploma, transcript of record or TOR, training certificates kung naa. Cooperative Bank of Negros Oriental. Your partner, your bank, your future. Apply na!

0: Excel Marketing Shaton Branch, anaamay mutang sa Dalang Nasyonal, Poblasyon 2, Shato, Negros Oriental. Para sa dugang kasayuran, mahimong makontak sa cellphone number 0917-525-0939 or 0919-089-7424. Do Excel Marketing! Give it to me.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Medyo abnormal na. Atakihon o niya ka. Pinahanglan tumarka o ga DTX 500 capsule. Ana lang ka simple. Buntag untog hapa. Tapos ikaw makapansin ka nga dali ka magkasakit. Or mahadlog makagmasakit. Or di yung kaganahan masakit. Or makapansin ka dali ka matakbuyan o sakit. Ditribayo. Buntag untog hapon. Kaya ang ditribayo, naana siya ka nang itawag na ito nga Virgin Coconut Oil. Kung ikaw adik ka sa pagpangapi, kaya na may mga Pinoy, matagbuntag sa'yo, perbida. Masagwa pa'y toothbrush, mga Pina. Ang akong ikarecommend sa inyo, ha, ang DTX Coupiment. Sa rason, nakakapi ka pa, na-detox ka pa. Kung ikaw lalaki o babae gusto ka nga magabilin kutis porcelana imong panit, batasan na kung ikaw maligo, gamit ka ang sabon nga DTX Beauty Soap. O kanil probiotics po, pinaka-importante, yung sirami sa itong kalawasan. Maunay mo, protekta sa itong kalawasan. Probiotics. Buntag untog hapon. Kung ikaw lalaki, buhok kang ilok, isa may ganahan po nato. Ilabi na sa itong asawa, sa itong uyab, higda ta. Basta buhok ang ilok na to. Isa pa'y ganahan, uyab na to, itong asawa, mulambing sa ato. Suksok sa itong ilok. Napay ato mga uyab, asawa na to, ay sus, ginoo ko. Misag na'y ulan, astang dakuha, at tugid sa itong abaga mo ulan. Nga buhok ang ilok, ganahan ka. Maingon imong asawa, imong buhok, apong ilok ni mo. Matun of ka, di ba? Ato kag kasal, ato kag birthday, ato kag asa ka mo atong opisina, nga bahok kag ilok. May nga usapo niya mong ilok, sir, nga bahok manggit. Jesus, di na may rason, kaligo. Ligo ka, butangan ni mo ang imo nga ilok o klinika Jopress. Humot pa, puti pa. Ah, di ba? Di ba nindot? Napoy mga lalaking asnang barakuha po, makakita lang uyab. May labi na nakasort o nakatigbak ba na niya, naka-espagiti, huna-huna rin ay magandako. Ilabi na ang asawa, nakaligo na, naka-90s na niya, humot-humot nag-shampoo. Ha! Huna-huna rin magandako. Mandiay ay mahuman. So ang akong advice ni mo kay mauman ay problema, naka-encounter lang po ko anang problema. Pero karon dili na problema. Mauna ay akong gigamit ang Extend Food Supplement. Ako nang ma-entertain ang akong uyab o ang akong asawa. Pero ayaw magsaba sa akong asawa na ako uyab, ha? Ato-ato rin ang sekreto. Extend Food Supplement. Mutumar ka na into stomach. Tapos di ka sa imong pagtumar, 30 minutos, pwede na nimong tukangon imong asawa o ang imong uyab. Tested ang problema na. Kay makatumar ka na, probida. Makusit pa'y botilya, di na makaingon imong mother, wow, nibalik pagkabata ang akong partner.

0: Ang tanan ng mga produkto ni Doc Ramil Oy mapalit sa tanang mga butik ug pormasya. Ang produkto ni Doc Ramil Oy tested ang probina sa tanang mga katawhan Luzon, Bisaya, sa Mindanao. Sulay na ninyo ang tanan ng mga produkto ni Doc Ramil Oy. Bay na masaligan, shocking tingin na parang takaro sa itong programang El Castigador. Good PM Sir Rex, ako po usa ka ginikanan. Ang akong anak, ako mang ipabakunahan, buyag man. Okay, kanang pagbakuna, simple na para sa inyong mga anak. Kaayuhan na sa inyong mga anak, apo. Kay walay gobyerno nga kita tong luhon ta. May pangbakunahan ta kay mga matay ta. Pero ako alam kung na'y maginikanan nga medyo dili kurusunod, pasabta ninyo o kisay mo injik anak para dili ta magmahay-mahay. Pero og di mo sugot, ayag pagsa. Problema na yung anak kong maunsa na rin. Magkakiang-kiang na walay. Di ba? Ana lang kasi mo. At ang ininyo ang sunod na programa karon si Lucky 5 Dimin na Tindok. O si Lucky 5 Rupa Dibiro sa mga balita. International Showbiz o sa mga police report makita mo sulod sa 24 oras. Diyan si Masa sa mga mensahe.
1: Gika ni Geniza Ursula siya mayong hapon sa Rex o mayong hapon sa Tanang Ursula o gika ni Ruel A. Kanyali siya nga mayong hapon sa Rex. Pa-shoutout lang ko nilang Mama Og. Papaog sa akong mga igsuon, salamat. O gika ni During Lupe siya nga, good afternoon sa Rex. O gika ni Rimart Ushano Vinavilla siya mayong hapon sa Rex. Watching live from San Miguel, Santa Catalina. Thanks, Idol.
0: Mayong hapon sa Rex na amang good social media nga sige og post ng mga vaccine. Karon delikado kay para kuno makadaot hatag daghang sakit padulong sa kamatayon sama kuno sa COVID-19. Mao siguro nga dili sila ganahan pabakunahan. Para tong COVID pod. Tong injik itong COVID, na-injikan ang COVID. Kay mga matay magkasana ako na-injikan ako sa COVID. Daghan di pang injik na ako, gikompleto yun na ako. O mamatay ko, may problema. Padulong sa kamatayon. Tungod man ko na ng social media. Kaya kutong, itong na-injikan po ko ng COVID, mamatay. So sa ato pa ako, mamatay ko. Sige, magpagod ko mamatay. Huwag may hinunggan itong COVID. Ang sapod mo. Kisa gibo ang gobyerno. Magpatay-patay po na ito. Alang-alang mo palit ang gobyerno mong gasto para pang tunglohon ito na nabuang. Nagkinahangla na sila naghagboto na ito. Kisa may tagaay lang kwarta ang mga matay. Ay, Ginoo ko. Mauna ka mo, ayaw mo kasalig lamo. Kanang usahay mo tuod sa Facebook, kulang mo sa pagsalig sa Ginoo. Salig mo sa Ginoo. Ayaw mo kanang nga mukuandayon mo. Tuo-tuo mo na mga social media nagkakabuang niya. Kaya kana sila, ga-promote mo na silang tambal po. Ayaw na magtuo na. Importante, misa pag-injikan taglapo, patumarong tagbutones, patumarong tao ka ng tais kanding, huwag mo na'y kayuhan na ito, huwag yun tayo mahimo, di ba? Depende naman na. Depende naman na sa pagtuo na ito. Kaya mga tao nga kulang ng pagtuo, kulang ng pagsalig sa Ginoo. Tingnan po ninyo ang paghilom ni Rex, otro po gawa kasimba-simba. Wako kasimba, pero gaampo ko. Ha? Ato'y altar gamay, magbulag na ta.

makabatigan ni magmula noon hanggang ngayon mao na itong signature song. Temporaryong magbulag-bulag taong panapunan. At ang inyo ang sunod nga programa, si Kipay Bibi Natindog o si Kipay Rupa Debero.

0: Okay, mga siligan, so kinti pamina, wala na tayo oras ang istorya dili mahurot pirag oras nagakapos. Wala na sagsikin siya makapukan sa kong barugana. O wala na sagsikin siya makapatindog sa kong balahibo, gawas lang sa tao, akong di tama ka nagkatungan. Sumbong mo, aksyon ko. Ako nagpasalamat kung nakahatag kong katagbawan sa inyo. Gilang kuman sa mga balitag komentaryo. Sa ngala sa mong session manager, Kipab Sir Bimi Cabosao. Area manager, Santa Catalina, Mayor Pab Obanyo Naliga. CEO, Dr. Ramil Oy. Vice President for Operation, Kipab Sir Iljan Castaño. Akong sparring partner sa PICAS Lawa, Kipab Engineer Traffic Controller Bill Racuma. Sa ngala sa mga Chief Engineer, Kipab Amodwin. Kung kinatibok ang pwersa sa Kipab News at Nandumagitan, 97.7. Mang gabi, kaninyong tanan, ladies and gentlemen. Kinisi ka Kipab Rick Santos Candos, kanunay na kamaitis. Dita X Cooper Max, Dito Mayo, Extreme Point Supplement. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kalingawan sa negros, Kipab News at ang dalagong ang Diyos, Candos!
1: K5 News FM,
2: championing the lives of the Filipino.
3: Dietri Bayo.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang Dietri Bayo. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
3: Dietri Bayo.
5: Ang Dietri gamay Visio.
3: Ang Visio
5: gamay Dietri.
6: Apalit sa mga butika.
3: Dietri Bayo. Dietri Bayo.
7: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang Dietri Bayo. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
3: Dietri Bayo.
5: Ang Dietri gamay Visio.
3: Ang Visio
5: gamay Dietri.
6: Apalit sa mga butika.
3: Dietri Bio
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mooto, nag-take og Mighty C 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
6: Mapalit sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubhon nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog ug taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom ug Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Mapalit sa mga butika.
3: Mighty C,
11: ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
3: Memory Advanced Syrup.
11: Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan.
3: Nagapatalom sang paminsaron.
11: Nagapanami sang memoria.
3: Nagapa-increase sang serotonin.
11: Memory Advanced Syrup
3: para sa mas manami nga school performance.
11: Memory Advanced Syrup.
3: Bakal na sa mga butika.
12: Clinicas Sporbiotics.
13: Kabalik-balik sa CR.
12: Ga-diarrhea.
13: Mag-Sporbiotics.
12: Kapahulong sa bacterial infection.
13: Nga hinungdan sa diarrhea.
12: Sa Sporbiotics.
13: Pas-pas ang alibyo.
12: Mag-Clinicas
13: Sporbiotics na.
12: Adlaw-adlaw.
13: Mapalit sa inyong mga suki butika.
14: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini.
15: Sa malamig nga gabi.
14: Sa diin ka, Pipino.
16: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
17: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
18: Extend.
17: Food supplement for men.
18: May maca.
17: Kag-lavawaska.
18: Mga natural herbs.
17: Nga nagahatag sang gana.
18: Extend.
17: Supplement for men.
19: Muling binuhay mo.
20: Extend. Isang kapsula ka lang.
3: Dietri Bio.
21: Ako si Inara.
22: Tadyod kayong akong blood sugar.
21: Ako ang gisulay ng inom ang Dietri Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahinin na balis sa normal akong blood sugar.
3: Dietri Bio.
5: Ang Dietri gamay Visio.
3: Ang Visio
5: gamay Dietri.
6: Mapalit sa mga butika.
3: Dietri Bio.
5: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sang akong utol na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kibman kag hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang nagpawang akong panulukan.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mapalit sa dalang butika duol sa inyong lugar.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
7: D3 Bio!
8: Ako si Inara. Tadyod kayong akong blood sugar.
25: Akong gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
26: Nahihinahinay na balis sa normal ang akong blood sugar.
7: D3 Bio!
27: Ang D3 nga may Visio.
28: Ang Visio nga may D3.
29: Mapalit sa mga butika.
7: D3 Bio!
27: D3 Bio!
30: Ako si Jan. Usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako may memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Maukini ang ako ang sikreto.
7: D3 Bio!
27: Ang D3 nga may Visio.
28: Ang Visio
27: nga may D3.
29: Mapalit sa mga butika.
7: D3 Bio!
31: DTX 500.
32: Makatabang sa paglibyo sa atong atay.
33: Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins.
34: Gikan sa atong gikaon.
35: Adlaw-adlaw.
36: Para sa limpyo og himsog atay.
37: DTX 500.
38: Adlaw-adlaw.
39: DTX 500.
40: Garantisado.
41: Highly recommended
42: sa mga eksperto.
43: DTX 500.
44: Mapalit sa mga butika.
45: DTX Coffee Mix.
46: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
7: DTX Coffee Mix.
29: Mabaka sa mga butika.
4: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Ang abisan daghan kong trabaho, wala ko isakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
11: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
47: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
48: Kasakit ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics.
49: Gabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan,
48: Mag-Clinical Spore Biotics.
49: Gatabang sa pagnindot sa digestion
48: ug pagkuha sa mga toxins sa tinay.
49: Para healthy ang tiyan,
48: Mag-Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw.
29: Mapalit sa inyong mga suki butika.
50: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
51: isang bala ka lang.
50: Ako,
51: ang linya ko,
50: isang kapsula ka na.
51: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
50: ikapsula mo.
51: Extend!
50: Extend! Supplement for men.
51: Gawa sa maca.
50: Isang herb
51: na nagpapataas ng ating energy
50: at stamina.
51: Like flavowaska.
50: Epektibong sexual potency herb.
51: Stimulates libido
50: and treats sexual dysfunction.
52: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
50: Extend! Supplement for men.
52: Isang kapsula ka lang.
53: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban 106

0: sa Secretary Benventer Marigio sa Tinjeng Planning, ipagayon dito sa Bacolod City. Mando pa ni Mary Raymond, nga ito sa ilang meeting, ipailausap nilang representante sa OE Group of Companies, ang kumpanyang nagdumala sa mga proyekto. Tawin din sa Dilimanugay, mas sayon o dali na lang sa mga tagabayawan ang pagdagamtam sa paborito ni ining pagkaon sa nasangpit ng food chain. Matod pa o formal usang nakipulong ang mga koordinito sa OE Group of Companies sa lokal nga pagkabanan alang sa kasabutan sa ilang opisina nga ipatindog diyan sa nasangpit ng rapit. Kailangan na sabi ang kini nga makatabang kini sa dugang sayon o kalipay sa mga konsumidor o makamugna usap kini opportunity o kalabuan sa nasangpit ng nagbayan. Ang balitan na bato ito ni kanino sa MyTC, alkali-based vitamin C, ipalikod ang itong immune system. K5 Cyril, DTX sa 5 Depe. Para sa kaming balita, servisyo obliko, Cleo sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report.
2: Dagang salamat kay K5 Sai, dugang nga balita nga lokal. Duha ka gramo sa gitong shubu nga gibanabana ng mukabat o ga 3,600 pesos nga na-recover sa kapulisan ato sa Boy Boss Operations sa barangay Panubtuban, Dawin Negros Unta, sa Yukarong Merkulas, Agosto 19.
3: Nasikop sa operasyon ang 25-anyos nga lalaki human sa operasyon ni pahigayon sa Dawin Municipal Police Station was ordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA.
2: Upat ka sa siya sa gitong shubu ang nakuha gikan sa suspect lakit pa kung sa cellphone. 500 pesos nga gamit isip by boss to money.
3: Ang operasyon na may kalabutan sa ituuhang paglapas Sections 5 of 11 Article 2 sa RA 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Himo sa mga otoridad ng inventory sa mga nakuhang ebidensya sa mismong lugar sa pagrakop sa suspect at ubangan sa usaka barangay kagawa ng representante sa media.
3: Ang mga sasya sa ituuhang shabu ipadala sa Negros Regional Provincial Forensic Unit at Laboratory Examination.
2: Sa pagkakaroon na nasa kustudiya sa Dawin Police Station, ang suspect sa tanggihan na muntok mangkaso alang sa pagsangat sa korte.
3: Katapusan nga bahin sa balitang lokal. Bakong ABC President, nagpasalamat kang Marcos sa 20,000 pesos nga dadawat sa pila ka mga napiling estudyante sa bakong ka K5 James Bantukilio i K5 Mo.
1: K5 News FM Live Report.
4: Personal nga gipasalamatan ni bakong ABC President o Barangay Bayag Manok Kapitan Honorable Charlito Yopo si Presidente Bongbong Marcos Jr. sa paghatag og tabang sa mga estudyante siya. Sa usa ka pahayag si Honorable Yopo Mingon nga dako iyang pasalamat sa Presidente tungod kay nalakip ang iyang barangay sa nahatagan og tabang hilabi na gayon ang mga tinunan nga nagkinahanglan. Sumala pa niya nga sa panahon karon nga padayon ang pagsaka sa presyo sa mga nagunang palaliton. Dili kanimon nga nag-antos ang mga ginikanan, hilabi na ang adunay mga anak ka nga nag-eskwela na sa kolehiyo. Hinungdan na nga nakuog tabang ang 20,000 kapasos nga gihatag nato sa mga tinunan. Subay ni inigawag ng Normal Charlito Yopo ang tanang mga estudyante nga padayon sa pagkampon na ugingon ang pagkampon sa ilang mga pangandonya bisan pa man sa dili patas ng estado sa kinabuhi tungod kay muabot ang panahon na mo resulta ang ilang mga pagpaningkamot. Balita gikan sa News Center, ako si K5 James at D3 Bayo Panukilo para sa kampiyon nga balita. Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
2: Balitang regional mga K5.

0: kabilang na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500.
2: Mamalit sa mga butika.
1: No one ang makaugana sa kama.
2: Masinug.
1: May diabetes ka.
2: Mag-TTX 500 na.
1: Ang TTX 500.
2: Adlay powerful extracts.
1: Nga phytochemicals.
2: O antioxidants.
1: Nga gigan sampalaya.
2: O desugared sugar cane.
1: Mga organic compounds.
2: Epic.
1: Batok sa sakit ng diabetes.
2: TTX 500.